0: ke a le o ile ene o tseba o tlaya mehle o ya mehla ene
1: o ka tsa ba motho e motlhala a sa fokagale
0: eya o re ena wa gago a ke ke a itsofalela
1: mesetena ya banana
0: gobane ga batlo
1: bangoyabothekwana
0: ke le ga bo sa kokotije gobane ne ntse re setse madiba a phutha matala
1: oa tseba
0: ke re ne ntse re setsena o
1: tlaloane ke batlana le ena jare ke wambalea
0: fela jale ka gono o mo batla ya ba wa mo baleisa o ntse o tseba ga o ka qala jalo fela o ja fatshe ke o baleya kolo ya maponisa le ene
1: ke nkgono
0: ee ke nkgono fela jaleng nkgono ngwana mme ga o thwe ke nkgono
1: ke ne ke mo jetsa ga tla nna lokise sabosabu bane ga a ema jantseng kwana go na le mo a tla tlameya gore a kene ka ga sabosabu aoa baleya ke a mo tloela
0: ande o ne o mo tswela kgomo
1: ne ke mo tswela kgomo
0: bajanteng
1: ke ga eso nna
0: go na le mo go leng jalo-jalo mo a tlotlhokala o kena ka sabosabu
1: mo ena a tlamehang go kena ka ga sabosabu
0: fela o bete go ntsa mametsi
1: jale oa baleya
0: le ga bale motlwele motlwele ya ga a fitlha mane bokaota o tla e kadima sabosabu
1: a esia moo
0: ee a tlameya go fetela moo nono ee a ke go gana tse ke wa o baleya a fitlha mane o tla ba gonkgolotso a o iketsetse ya mokadimo e sabosabu a gane ka yone
1: ntse ke kopa o e le tege le bonkgono le bontate mogolo
0: sebaka
1: le bonne le bontate le boausi le boabuti a kokota le ba ipitikang ga ke otho ba tle nenyako e butse ba tle ba kokote ba ipitike nako e sa le teng ga ba ya majantseng kwa ba seke nne ba fua mogautse
0: ka nete seke nne ba kopela mogau ena nkgono maga le tatho jane ga a tlo fana ka
1: mogamogau ona ae
0: mogau ona a sonaabatsa
1: o fua ba le ya
0: ga ba kula ba ya sione a ba fola ba a tsamaya
1: wa bona
0: a le na ke go gana mogau ona
1: o nne ntho tse ntle ke mo rata o kae
0: o kae ga ke tsebe o kae
1: masiu a sose
0: ai sa masiu
1: ai sa masiu
0: bolo tsa lona dimathe fatshe
1: wa bona
0: a o tla loka ga tholaka
1: ba le tatho jane ke ba rata ka o fela nkgono monate ga o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matsing ana ga moima ke ga esole ga ka ke go wa tseba
0: ga monate jwang fela ga tolaka ke tseba taba eo
1: ga esole gaka ke tela ga o mona ga gutlwa nkgono ka menwaneng ka moo go utlwa na thapidi kae
0: a gutlwe ka mone go utlwa gore na re a ja kapo re a phuthela ga e letwe
2: ka nangatelo ka magete
0: ka o felang
2: setšhabana
0: sa go jalo o tsamaya jang bane a ke go o ne o batla mmogobei a baleya fela o ne o ipatlela mmogobei a tseba o baleya
2: ke ne ke ra tlo ntsha talenta yane ga ke go itse o ja lefa la ka kwa ka meleleng
0: eeya
2: kgono phokolang o sanna
0: ke tshotena
2: fela o utlwile batho ba ka mogotlong ba ietsa fela
0: ba ietsa fela basaane ba ietsa ba le babedi fela o ka re ka ba ba sekete
2: utlwa gantle
0: ke ga ke so ke ga batho ba ka ema ka tlaile ba bona a kalo
2: motlhompheu ya re ke mo binele kore kutlwile a ithoka ga bonate
0: ae o kulegele ke ba motlhompheng
2: baka ka gopola botšheng baka
0: e
2: a re santsane re na le pina e neng re e bina ebe go so kena motho a ithoka ga ke re ba tsa re ne re re lebitso le

0: bile ka gopola mohlompeng.
1: Ah, tshitlhie monana le ka letlapa re gathetse ke tlapa le mona la message ya ditšhaba le ntate mphasa le seng lona.
0: Wena
1: re
0: bontshe
1: gore maseru
0: yone
1: e ngwetse. Oh, lwena o no. Ene ka nnete. Atsa lwena o na le ntle e bitsang
0: motenanyana
1: tse. Ah, ke re ne ke phago bane ba mphagile ka seretse. Ke mang? Ke nye o batla ke motho ngwana mmele ya tura.
0: Ene se tswa kuele nye ya nye.
1: Eya. Ha.

0: Mohatsi.
1: Ha o tsebe ke tswa ho leba.
0: Ntate Kwena Fito Kukumo yena o tsamaile hantle le o sa rata ho komakoma.
1: Awo ntate Kwena Fito Kukumo.
0: O sa e tsamaile ruri.
1: E sa le mokomakomi.
0: Hai wa komakoma wa itse.
1: Na ntate Kwena maponesa ke ya ba mokomakomi di kgale.
0: Hai.
1: Fela ona tjo ntse ba tlang ka hodima matlo a batho.
0: Fela wa ukwa.
1: O ba batho ba memba matlo ba ka thaba. Ba ka thaba fela hore e be ka ha ba re ba phomotse ba utlwa motho a tsang nyabuketsa ka hodima matlo a bona.
0: Fela wa ukwa.
1: Ah, tjeka nete bona ba ke.
0: O tlameha ho rena maeba le dinonyana.
1: Eya mme, ka nako ena teng o thole hore tu o kgutse.
0: O sa fihla pela ha wa re he, he, taba tsa maobane, taba tsa maobane.
1: Ke re o sa fihla taba tsa maobane. Maobane ke ma.
0: Maobane ke ma. O wena o se dilo mo botse.
1: Ai bone ntse ke a ke rene ha ne ke sa motatela ne ke iketletse yena.
0: Eh o mo mametse
1: ntse. Eh ke mo mametse na ke batla utlwana o ya le ka seketlwa ka hola.
0: Eh
1: eh. Eh jwale ke re
0: ke. Maobane eno a ga motse.
1: Ha ke nna o tsene ke re ka o tla hlalosana maobane ke ma.
0: Go wa ukwa.
1: Wa bana na kore ya mapolisa e bentse mo batlelang.
0: A tlile. Eh. Ke tsamela ile mo batla.
1: E be mo batlela tsona tsene.
0: Go.
1: Go. Ai ka nne.
0: Wa ukwa.
1: Fela he o tla ikuka.
0: Ka mogotlong ka kwana ha ntse re tla re hola motho ke ya o ganya ba batho ba tlokweng ba ya di daba e ne kala e ne le le e o se tse ke ho le matsi.
1: Hey bo, ile ke pili a ntwe ka poki.
0: Wa tseba mentsare ka letsa ho nkise ho ntate.
1: Hey bo.

0: motho ke enwa go utlwa o mogaula ga ile twe ka o fela ore nnato tsentle wa tlaila kere difanwa ga ote ke wa tlhola o dija o ne o diketela
1: ke
0: modutse kweng ya mona mothwene ke modutse kweng ya nthwena o tlhoka motlakase e modutse kweng ya lebele mone
1: o dule o tinne gotlhe o betse ka ntle ka kwa
0: ga e tlwaele go gang one ke seke
2: o somile o ntse o bona le gona ke bo mamantseng ba oletsetsa
0: kore
1: o
0: wa go abala o botsiwe ke pele botlhoko
1: gonaga mana wa bo mang
0: le atlaile jwang lona o e ananela taba
2: e
1: ke
0: le ha sa le nna ona jwale ha o tsebe o le ba ka ko ba ha
1: se ntlela la itse ba a ha se be ya se le la ke a o le ka jwa a e go na ka bona a tsebe na le
0: lona le mona ti ka nkuketsa lona le na stress
2: ha ba
1: bitsa mpho fela nkuketsa o na le mo pulesa ne e ha e o ka mo ka mo kwela
0: ha e o ha mo kwela mona
2: ya re fa mona ne bile ke re hao ke motlakase ke pula ke ditsietsiwa le ka ofela
0: motsheare kwana
1: gona na keseo tlana ne bile kaga le no nkutlwang kgone mmata ya go phuthela ja re naa ke kae
0: haibo
1: kolodile ka ntle ka mona
0: mona a ona pula gogang
1: ke
0: a e tlhoka pula mme ke re le matla le tlasa feste re o tlo bone re a tshepana eya
1: ke utlwe le kwa sanse le re pula tswatswangre lona gantse le nwa metsi ga le so ga tswa pule
0: ke re e tlhoka re le male ka mokotleng a o le thata
1: ga
0: re obala re yago nka mokotla o seng re o isa mane letsatsing
1: atha re bokeleng tle re komelelo o ntse o gokua ka yone ge be re le batlehe ba ka thiane ke re ntse ke le rata ke re a e samaseo
0: bona tsa lona dimathefatshe ka moya motle
1: di seke tsa tlolamekalo

0: Ke ntate wa hao a ntsa mana ke ja imaponeso. Ke ena mongabitso le ke ena mongane bitso ba ba mo manya ba re a o la nna ithuta o ya mabitso ka ke batho ba modimo ka ke ke ba ba tsho ntse ke le rata hle ho ke ile ke ntse ke na le lona thank you mtlong la bona o le tsa mae ha monate sibuyeng ha o ba no mentor tsentle o sa wa tsa mauso ba tla o tsa maliena o ba no re ka ba Difano a ding, hadiyo. Tlo ska ba ya mono a ma banta difano a tse ntate. Ga di buka o tla laela gona di thewa kana komang. Hana go ene paitse. O so batla o diela kwa o ba le ya le fifidele le o le sia mo ha eno. Ah, dula ona motho. Dula ona mona. Ha ile twe.
1: Kana ga to le ba ha.
0: Ka o fela.
1: Hey,
0: badi hamola ka wena ntate re tshabana sa kgomo.
1: A ke bo wena o ke mwana mo.
0: Ah, nna ke yo. Ntse ke ba thi.
1: Ntate ke na fito go kumo a ke le ditsola ka.
0: Ntate ke na fito go kumo, a o so the wile o di mantlo.
1: Ke ntse wile a go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
0: Bele wa etsala bang ntlo ya Helia. Ya ga o o sa ihlwella ya Helia. A yo ntetsene. We.
1: O tsang di mang setseng go nose di ya di tsaba se batho.
0: O go nose di ya di tsaba.
1: O mo se tlo tsama tsela le di pompong tsena ta ke go go go ba ga tsa di pompong.
0: Ba go ba ga tsa di pompong a mpe.
1: Ba di rata haholo e seng hampe le wena.
0: O ba di rata haholo.
1: Ee, ba di rata haholo.
0: Oho, atjhe ke a leboha ntate, ee ba di rata bona.
1: Ee, fela jwale taba ke bueng maobane mme o tlela mo o tswang ha di tlhoka le dibue hape-hape ka letsatsi lena.
0: O re nkgono se ya itšhaba o etsa bang?
1: Ke re o mo bolelle ke tla mo tlela le dipompong ha uwa majankeng.
0: Mme ntho tse ntle o re na o le ntate wa hae kena jelo o motlela leng
1: ee o modumedise haolo tlhe o tlo mo dumedise tlhe ka nnete o modumedise
0: a e obaneng
1: jale le wena o botsa potso tse ngata
0: a o dumedise ngwana ga ore nna ke modumedise
1: Mme ntho tse ntle di ratwa ke mo e batle nkgono o sheba nako le boteng. Dumela nkgono o sheba nako le boteng.
0: Kenkens wa bona he?
1: Le ntate po a diye ka lemelala ka moo ke a tseba ba nkgometse tlasa lebala leo la disesane tsa tshakane hands ball.
0: Ka nnete ya modimo tsa ditšhatšha o tsebe ga ga pula ena. E ntse mothuelela ke re ga tlowe.
1: O tlo ka mona ke moya fela ha ona pula a tshe.
0: Oh ke moya o fuka ka matla mo ka potsha ke moya fela o sna ntaba.
1: E o fuka ka matla pula ha iyo fela wa bata.
0: Yo.
1: Fela mme wa tsa tsiba tong di pone lusi o ga.
0: Na ke tsebe na o ka isbuen ke na tseba.
1: A e tsenge mo tlhoene le yena.
0: E o ka motlwele tsimo ka go a moya ntse mo phone ntse mo fefola donki mma.
1: O tlo go dumela di se mangwane ka mo ba nna mme le tshwala ne po ka botlhabuti.
0: Oh.
1: Ya ke China ka maputse.
0: Mhm.
1: E sa tlo ne tlo tla ba zwa. A buti mo tse go le tse wa si thati wa si dire ke ba nna se a patile ba sa di ba batho.
0: Halala.
1: Ntate mogolo tiisetsa nthapelong ntate le bollo la pelo ga le rewe ntate monna ke pelo ago a itilela ka kolong ya makamoo o tlo dumedisetsa botinya ngwana a tiisetsa itsenke ke tla ile le nna magwa
0: a mang a maseng gwa tlaile mo nageng gaba ka

Mantle metsotso ya mashome a mabedi a metso tsheletseng fela re furaletse hora ena ya rona ya bobedi ka moo tabadileng ka teng. A o ntshomametse sealemoya sa Lesotho lenanao kere letathojane ka lerato le ka makgethe. Ke nako yane ya gore o tlo kene le wena o elete ka moo o ratang ka teng fela o na le taba mona e santsaneng.

0: Ebontate ke lokisa naga. Jalo o batla ke tsebang ntate, ke tsebang ntate, ke tsebang.
1: O
0: batla taemane ya baugele. Taemane o tlo bina bosiu bona o kere o tlabe bose, a ntse a bine.
1: Kampo bonyane e mpoletse eo mosadi eo a sa kosona mpula.
0: Ebo wa o batla wa tlwa ke mosadi a ga bosiu tse ntate.
1: Ne ke gongwe o reka buku jale ka be ke nwa kaofela.
0: Jale o tla e utlwa he.
1: Ke a leboga mme go tlela botswana.
0: Ke ntate mang?
1: Ke ntate mogolo mokuka matatela ka mabitsi a ka bona pula e latewa yona ka meti ya kgogong.
0: Ebo kanete le ona tse ntse o tlana.
1: A bohloko fela.
0: Ha ena gefu.
1: Ha ena gefu.
0: Ehle wo batho ba modimo o tla loka.
1: Ebe ga e le wa gona ke thabile o ke tswela ka ntle ne ke tse bang kokosa.
0: Re thabileng ka ofela ntate.
1: Haleluya.
0: Amen. Thank you ntate mokoko wa malta thotane ga. Me khutlela mo tswang. E ke e batlang ke taemane. Ke batla taemane mohalo wa dioding. Ha ile twa e.
2: Ka gato mogato.
0: Ka ofela.
2: O se jala na sa go mo he.
0: Re tshaba na sa go mo ntate.
2: Ka re bitse ke ba re ska jama ya se le lo go zam.
0: Ha tente de tata majana ha se le le. E sale o mphitlhela ke maketse fela. Ela ntate yo mogau wa modimo ke kwetsa. Ebo kanete e sale. Ke sena jwale bonyane se hlaile. Alala, sa re nako ena yona le kgale ke seotle sealemoya se le siyo mona. Ntate se qata majwana a se llele a ka tlhoga. Ka ofela re tšhabana sa kgomo ntate. Jalo ntate o jalo mokwena. Halala, sebaka sena o se fa bona gore halala thelelang fela. Le tla koba le gole ntate. Ha tsebe gore nako e atla. Ene e fitlha e sa gane ntate tle. Leoto moga ene ke batla o mmona ntate mokoko wa malta thotane leoto le na le le mogao kwana. Re moshebe ra ke re ra mo utlwa ona ke o tatile.
2: Utile mme go dira mo tswang.
0: Tanki ntate, tanki ntate. Tanki lerato la ka ntate se tlatsa majwana a se llele. ke be tshaka yena na go nye thata ha o isha peta pele o ke ke wa ema le yena se baeng ha ile twa e
3: ntana ga tsola ka mafeteng
0: ka ofela
3: re tshabana sa go
0: re tshabana sa go mo gatolaka
3: ke nne tswa o di
0: o sa ile o di mo ile pulet ke wa fela nne tswa o di mo hle awe mwana mme
3: a tsa ga u ya ka tebelele Mutana.
0: Le le tete bele le na ke le ga
3: Mutana.
0: Malume.
3: Mutana.
0: Malume wa ka.
3: Au
0: ye shango go.
3: Ai
0: ye. Ho ne le wena o batla ho
3: bona ja.
0: O ho fotsa dintho tse o hantle mme ne swa o dimo.
3: Ile ya ka ipeta o ba bohloko hloko hloko.
0: Awa ehle.
3: Epo.
0: Au che.
3: Ke nnete ka nnete le ntse le.
0: Ka nnete ke nnete.
3: Mutana.
0: Malume.
3: Achi,
0: Ai, wana mme.
3: Nkampa ba ke sale nne swa odi.
0: O tla bo wa mme manyi ka la.
3: Achi zwe re na.

0: Wa utlwa mehlolo ya mamahadi jwale? Wa utlwa he mehlolo ya mamahadi? Ha ile etwa he?
1: Alagata lega mamahadi.
0: Nka ufela.
1: Nchabana sa kgomo.
0: Nchabana sa kgomo ntate.
1: Nyala mme utlwela motwa.
0: Dumela ntate.
1: Wa bina.
0: Ka lagata lega makgethe.
1: Ao go utlwa pula ba maitaba ka mona.
0: Ao batho ba modimo ya o tlana ke a utlwa dibakeng tse ngata.
1: Si ya dulaba ka kuting ka mona.
0: He batho ba modimo moseo seaka.
1: O moseo diphakwe mona.
0: O tlaloka mokwena.
1: Ntate moholotumelo ke mpho ya morena ka kgakeng ka mona.
0: Ntate moholotumelo ke mpho ya morena.
1: Dikopa o e leta.
0: A e letwe.
1: Ke nlete le ntate moholo. Sebata ke seo sekwe ke pela.
0: Halala.
1: Ke nlete le ntate noka ditatswa ke dinokana. Ke nlete le ntate kgaula tlhako photlho ka legumo bane ka gabolekeisi. Ke nlete le ntate borobedi wa ka ke tshepo yaka. Ke nlete le ntate ke tla binela morena di-halleluja. Ke nlete le ntate binela mokana sefela se sešwa tlapane tshotso gaufi le mondia.
0: Hamonate.
1: Ke nlete le ntate moka dibuka. Ke nlete le ntate boga dinyaka le melala. Nkgono tshepong yaka ke tshepile morena. Mme ratanang ka botle, mme ke na le tshepo e tileng go morena. Mme re kene tanana ka mogau. Nkgono pholo ya rona ke mogau le tumelo. Mme le ditse kganyeng ya morena, mme re majale fa a tumelo ka mosemana ntate Potso. Ka e nnete le bona ke ntate mogolo tumelo ke mpho ya morena ka mola ka kgakeng dikopong tsa Thabadi Maqomola. Gaufi le toraela Mathibane, kgotsa mme!
0: Aiya! Ntate!
1: Nalebala o fitlhela horeng ya bosano!
0: Kae se mokgwa ke molao rato laka!
1: Tanki mme!
0: Tanki ntate! Aileta ka lerato le ka makgethe ka baka tshoka kae! Aileta ka lerato le ka makgethe motho ntate! Aileta! Aileta!
1: Ka lerato le ka makgethe!
0: Ka ofela!
1: Anna re tshabana sa kgomo modimo o nkwemetse.
0: Utlwalo ntate re tshabana sa kgomo modimo o nkwemetse.
1: Ntate modi a tsebe bana go bala ebile ke tsayaga ngwana wa gae fara nna a ke naga ngwana.
0: Aa bo o kae mongaka gantle?
1: Aa bo o moisaka.
0: Ke mo a kere ke mongaka o tlameya gore a nna nna a dika dike mo ke nne ke utlwa gore ke bolokeile.
1: Ngwana a ona a tsena o lwale o tofaditse gantle le go ketelela beng ya bona. Letsa nka ja ya fela tšhelete ya ka ya bogo ga o keta o tsamaya o nwa metsi ba fela ba o gatane
0: o ga ke keta o eletsa ke le o nwa metsi
1: o nwa metsi o fitlhela go gabogago ka moileentse masomo a magago
0: kora go tloa gona tsena ke gutlhe a bona metsotso e gona baletse e lesomele metso e mene pele gora ya borago jale ke gutle ka moga metsotso e masome magago ka moga goga ya borago
1: anna o tse o tlhompheile o more
0: ke iketseditse tšhelete ya mogolo
1: ke iketsile o le mpatata sa tafole mo
0: tanki ntate ke etsa jalo ganggang ya matitšhere a ke sa utlwe ntho e tsena tanki ntate a re gokela mo o tswang tsamaya ngwanaka tsamaya ngwanaka, tsamaya ngwanaka, tsamaya ngwanaka. Tšhelete ya ke ya mogolo. Tšhelete ke ya mogolo. Ge ke bona na ke a e thola tšhelete ya mogolo. Ha e le twe.
2: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
2: Re tšhabana sa kgomo.
0: Re tšhabana sa kgomo rato laka.
2: Nake.
0: Nake nake.
2: Ke nna nkgono tatai ngwana bo nkgono bophelo ke sentsego.
0: Sebaka sena ke sa gaotlhe nkgono tatai.
2: Ke kopa o eletsa le wena ngwaneso.
0: Ga e letwe.
2: Ke kopa o eletsa le ntate. O le tsa thojane ke o ipakela kgotso.
0: Eke.
2: Le ntate ga le madi a o sele. Ntate ga dibuka. Ntate poho ga di nyekane melala. Le ntate 606. Le ntate ga ke gapela ke sheba botlhabela. Ntate mokoko ao oho
0: are ao oho ngwana neko
2: le nkhono ka sotlwa ne nkhono monate ha o thithelwe
0: wa bona he
2: nkhono tswa o iketsetse le nkhono madisumo le ntate poha dinye ka dimirala le nna ke khosha ke lapa le nkgono thele-thele ka dilomo ke la kgutla gape
0: tankitlhenkgono tata e tanki ngwaneso tanki rato laka tanki nkgono wa ka ga ka nete e ha o le tsena ke ha o le tsena he ha ile twa e
2: ka na ga tona ka mahe
0: ka o fela
2: ke se bana sa go
0: re tshabana sa go mo mhlomphe
2: am mhlomphe
0: e go ntsentse la sonta ke ke ka ba nye ya nye se o la hlile a ga nako
2: a eh o ye thaba ga ke ga phatse yang o tata go fihle
0: ina mo e tu fihlile
2: Eh mme tu fihli.
0: A tswa ga o lebuela, ga ga o lebuela ngwane tswa tshe.
2: Mme le tsendze ke touta ke re jwale tsho tshina ha ga ga fimo.
0: Fela ka nnete o go kwena o fihlaneng, a ga ka. E le go na le batho ba ntseng ba tshwere kana tla kana kwena.
2: Ai.
0: Eh.
2: Hai. A re bo nta ba tsetse.
0: A di yo taba tsetse na ka nnete.
2: O tla le ha ke re bona o fihlile. Jwale ho nyo wa petsana wa ukwa.
0: Awo
2: nna ka ha ka le ka le ke bua ka le ka le wa tsela ke bua o se mo tshega mantsi bua o se
0: ene o tsebe ka ha ka nywa kwa ikhile bophelo ba ho bua ye magwae
2: o tsebe bophelo ba ka botla ye matsi
0: si a cha
2: ke bona ntle le pega ya bua le nga kire mo mongana a tlwa etseng o fapoela ha e fihla ya ema
0: kire pega pempesele ya tseba ha mona divang E se paye. Ke
2: mo ke motho o se le tabena o re tlwaetse mane.
0: Iya mafela.
2: Iya mafela.
0: Mm.
2: Go re ke tsena tse mang le ka mofu.
0: Go re.
2: A ke e maro tsunga. Ba bua palamisa ke.
0: Ke re bale yona a isa bona le mohla e palamisa tse mofu.
2: Ai bone le o re palamisa tse mofu.
0: Ai tshe ke a yetsa nga yetsa tshe.
2: Iya malaka yena.
0: Ai. Perena e ska etsa tsena hle.
2: Ah bo perena ba pala hampe.
0: Ah ba pala hampe. Fela he e ruteile. Ke utlwa ke na le ntwe e rata. E ruteile.
2: Ah she ya ruteile.
0: E ruteile ka nnete. Ah she.
2: Ya ruteya.
0: Ka loka.
2: Ke tsaka ka ona le wa lo tsebe. E be a ke fela ena ona fa me bana. Fela ke re mafitlang a dumedisa. Wa yema. He o bona je. Ke ka go tulaneng. Hona jena. Ya ba khomo ya nyeo.
0: Oye nya ke. Eh, o ha tinya ne ha wa nka fasi. A tswa tse ke ipotsa go dai ba futi tse manga ba le ba bentse. A tse
2: ke nkile tafuleng.
0: Ke a bona go nkile tafuleng yana o nkile ka moka.
2: Jono tsa nna bile ke nkile hantle ka go
0: go
2: a sele ka mokeke wa puleng
0: ke. Tu shebi ke hle. Wi ke tlile ke re jwale.
2: O tsa tatwa ka ona gata le o kosa. O tsa ke ndo ke gata ga o fe.
0: Go kosa. A u je shano go. Hai che ai on tweeted. Pero ka nna nko sa ona che ske ka nke ya holo.
2: Ah, a ke nje mo le mo ye tsa ka le baka lo ina.
0: Eh.
2: Ha re tsa ntle ma ba ka mone.
0: Motho a ntse a hotlela o sa mone hantle o monka ka le tshoba.
2: Ha mona tswa.
0: Eh wa o tengwetsa hantle.
2: Eh, a ke lo nala mo tla wa fuwa thagollo teng bane. Ha o inkela molao matsong o tlo nka hampe.
0: Eh, ha o ska nka lo ska inkela molao matsong o tla fosa.
2: O tla fosa, o ya kwana mo ne bua molao hanne.
0: Mo tla fumana tata isho tsene paetseng.
2: Wa bona?
0: Eh, ya ka nnete.
2: Ah.
0: Mm. Jale kwa dabe taba ke tsona tsida.
2: Jale kwa dabe u bona hantle na hore e ke finye.
0: Ke itari mile botho a budi bohora ila ke ketse bogedi ke a bona
2: ho. Ke hore e mola ya bibili.
0: Ho ga e bona kwa dabe.
2: E mona e taba dingata.
0: E mona e taba dingata empa he ke re ke tsa tsinile jwale wa bona ka ha ke labo ke moqobelo. Ka hora ena na ha e fihla yeno ha e hotla ene re tlang re libiki. A ke go so utlwe na ho so etsuang.
2: Ha re rekise he.
0: Ke bua nnete. Ha ke o bone hantle ke. Yes, buta. Ha ke mo kgwateng tle ya ke bona bona le fela ha o ka utlwa.
2: Le motlantate.

0: tse pompadi
1: o jeri
0: e ko shebile
1: kitse a bona magamanyana nko tse bugamentse ka le di se steleletse kitse ke gantsi
0: we da ha
1: e e ke o ka go ka tloga ke se bueng
0: se o tlebe ke buang ka yona ngwana ka ha ntate mo rwa ya hlokaetse e be a ushiwa ka o sa ga lo bona a lo bona o nyeo mofu ke re ngwana ene o mpotsa megena gore na a mandile matlho a yana ile kae ke a o nyago sa bana ba gona gantle e bitswang ka bona ka ntho ena motho ena o fositse o na ntlo na ntsa isa ngwana o wa ka kae kase ka
1: phosoae
0: bona tlanne go tsebanna
1: fela o na ntse a botsa gantle etlile ke nnete ore etlile mofontshiwa matlho le mala
0: ae bosbuda matlho a isiwa kae ga ke re motho yo o tutubetse eo ke maare matlho a sa le yo moo
1: a tsamaya
0: o tshwana le tumi mpotsa metlhenana matlho a ya ie kae a ya kaya a ka sia monga ona mo wa ya kae ga o metlhe a ke le
1: tlwele
0: a o setlhe ke mbothata ka thata a nna ke tsebe theo ga a tsamaya fela ke tseba fela gore motho ena o etsa
1: ere o tlampona motlha ke pompetseng a ntla bile ke tlo tsamayale pele go wena
0: a bopeantle
1: age kitse
0: o batla o ya kwa mommesele ditšhaba a sa batleng
1: ga ke batlo o ya fela ke re lanka baka diphapanya kaya
0: kere le nna ntse ke nagana gore ke re etse nyeo
1: aka lampona ke pompetse gantle le ntle gantle ka ntshwane
0: go phathwanthe go gantle
1: lentlentlentle a bona kare ke tloa ke bua le ntle gantlenyana ka ntho tsena tsa magoa lega
0: kwatabe
1: ee
0: ke re teng re avaya teng
1: ke
0: gore gore na motho ya mongwe o tshwile a re bua tje kapa o le teng nne a tsa kwetse re avaya
1: ga pula e theowa je ke shebile yona bjala e theowa ke re a e theowa tena tlabe ke nyoloko
0: ka mokgwa ko opelang ka teng ga ke batlo faya fire fire o tsamaya fire
1: a bana ke ne ke re ke bua golo ke tsebo tla o nwe sa pedana e nwe wa bona wa le
0: e nwe le
1: a ke re tlo
0: o e tlo kholwa bale
1: e tlo kholwa e re gore e re gonte
0: e re hantle e re hantle e
1: wa bona
0: e
1: ke wa bona ha ba bele hona ke e sa sa metsi fuguena go o tsebe e gotse maphakwana ije gantle
0: ko nna we ka nako e
1: ele wa ukwa ele e nyogoeng
0: a ngwana mme
1: lenyoga le teng fogo yona e ngata
0: lenyora
1: ke sebue amaiabagokokose ke weka le teng
0: ke a yona nelas buda dange legato laka a re kgotso ke o mo e tlang le teng nna ke e bone a ke e bone kgotso mona ke bone ke iponela fela gore wa bona jalo wa bona jale ke re ke ao nka ke ao methola moo ke etsa ketsong ya o loka ga e letwe ga e letwe kao fela re tšhabana sa kgomo ntate ha monate a bore e ntseng jale a bo a le ditsebe
2: wa ukwa ntho tsantse le di bua le
0: a o tsebe
2: ula ka bona motho a ntsha malaka ya ntsha o no e bona ke
0: a e tsebang
2: a mala le ma
0: o botsa nna na ke la ka ka bona nna ke so bone
2: ntse le bua ntse le dumela na mo le le sikwe
0: a no re nna ke la ka ka mmona ka e bona kae
2: e ula ka bona ka e tsa tso tso a ke re tsela tsa
0: bona jale ha ha
2: wa
0: utlwane ke re ke amoletsa keo jale ka obane o bua taba tsa sebueng ga ke tla

0: Fucking grenades! Hide your grenades!
1: Come calling Tinning Gatting, can I go to come ahead?
0: A go when I get an out salon. Go, oh, shaggy, I can't get what's about to do. Fair great abba. Hey, put a chat.
1: Men, you had a fellow like you, Java, had it a make.
2: Ba itse le tse ana uthu imanyela yeng ha utha ore ka phufu ibe u ja tshete ka ofela ana ke mang
0: mmh
2: ba mo bona
0: mmh
2: na sa nkoti ona mpola ya ona sa nkoti ona ana ke mang
0: le ba tla o tlo
2: mmh
0: ha a ka ne
2: ke tlo ta ba bua ngwa mosie wa bohadi ba kae ona le tenene mona that hai bo mka papa tsio ka wetse ka wena mako
0: fela se bile le kana ko ya sofi ke be o kae
2: menna ke tsama ke ya ke re ke mo sa ida fe
0: ya ke a khona ke mo kapa wa hao yena a ho tsama
2: i ha hola mo kapa wa
0: mo kapa ke a khwa ke yena e tlile o ke tlame ene le yena o sa ga wi
2: go mo kapa go
0: o a mo bitsa o a shi tlame ene e tlame ene se yena e be ke yena ha ile twe
3: ka ga ba ga ba ha
0: ka o fela
3: o
0: tsile go tloa ka jeno go sole mokapa wa message ya
3: ditšhaba
0: o sole mokapa wa mmasthukole o hanang a o
2: bitsitsekampakaileteeaipatlela kgotso mme se mokapa wae
0: e re o sole mokapa ntate o letatelane ko ipatlela kgotso a rata kapa a sa rate
2: I'm going to go to the house. Bazi ena emetsi e re ke sie ntatelo that yana ke ipatlela khotso ba wa iphithela bela ha so muetsa wa ka jena na
0: a ke go ha o batla lo thusa mokapa wa hao
2: a mokapa wa ka ha o thuswe
0: o itse ke tla le yena motho a teng mona ke mokapa wa hao nna ke tle ntatelo that yana ke ipatlela khotso e sele nna
2: ntatelo that yana ke ipatlela khotso le that yana he ku
0: lwana e ska ba go ska ba mo cheese
2: Well, now,
3: Mais
2: il y a un peu de temps.
4: Nna se nna ke nyadisang ko re tla letla ntoloka hampe fela o bane nna mme wa ka nkgontwa buketsetse ya sa le siyo. A iketse a ga ngwana. Mme se ya itshaba ke ena itseng ka mokapa wa ka kuono.
0: wa tla mo ka pa go
5: ntate ntate ntate ntate go ipatela go tswa
0: o kae
5: o swai
0: e a ke o itse a swai o fete
5: o ha o ntse hang
0: eh o itse a itse ke tai una tla itse ba ngwana nne la pa le bokana pele ha emo a bona go beteng a hlasha mo wepile
5: e ya swai ke fete
0: e ke enwa he motho mmatlang ha ile twe
5: ha
0: ka o fela o tse anda de sa ke fete
5: o khuja tsile
3: o jo na de
0: a ke go mo bitsitse
3: nda de wa phela
5: nda de wa phela o phela wa ntate
3: eh ga ke tabi di mo ba tsa
5: a mona hai o mona
3: Hai,
5: hai, hai. Mana mana mungkin yang mana ti?
0: Hau nang?
3: Oh,
5: ma fa fata nang tak buat kau. Aku atabi.
0: Oh.
5: Hmm.
0: Kau ni tak hau nang fa fata ni mau?
5: Tua tak ma fa fata nang fokol ram meo kucara mau tangan.
0: Oh, atem fela fokola.
5: Atas si di siamu tu sama usah ni belo umi cuma dah ada tu belo wana tetawa.
0: Oh, wena siu baca ma topo topo.
5: Ee ntwe ntwe ta ganya nya ai
0: asi ona
3: mm ee yinda do luana wa bundela
5: awo a jere ke mo fuke
0: na e bui ma botlo go pogelo ntate o ila hle
5: Eh
0: ba wi la hle a ibu ima botlo wa hana
5: ke mo fuke
0: o ke ba fuke fela bana le tokela o boulela
5: mo fuke ke a boule
0: e motho ena a boulele ka nete
3: e a ye le le ja ja ba uyo le mo fuke ka bona
5: date
3: u dire nge se le ja ba mo fuke ka bona o re diwe
5: hai o ka nna wa etsa jalo bane ke utlwile gore ntate ana ka
3: fapaaeae
0: halala we yenena we a kena ka gare ntate ga dibuka
5: ke go ka nna monka bane ntate ga dibuka o sankile mme ana yang kerekeng
0: wa e utlwa taba
3: nkamaaaka monka
5: eela
0: Ke mo fuwe ka molao. Ke re le ga le ngwana ga gadiwa ha e ke enwa mona a fana fela.
3: Ha e no ga ba mo ka.
5: Ke tan thoke.
3: A re ke ke mo mo tla mo tswa.
0: Ntate?
5: Ke re ga ha di ke tan
3: thoke. A re ke ke mo mo tla mo tswa.
0: Ga ha di uye ntse ntwe tshwe botsa botlhoko difeng.
5: Go patela tswa re nyalo mona ke re motho ha na le thibelo ka tla me a hlae.
0: Ee yena o tla hla.
5: Yena ha a thibele.
0: O etsang?
5: O dumeletse go e chato le teng la mme a re anke re ke ne le mokapa.
0: Ee bele ka ne tota e tsi bua nna ke.
5: Bele ha inke re nke ngwe.
0: Ee le nna ke a le yena ke re ka ne tha e botho ba pelo.
5: Mm. Ee ntate ha o sa bua ke tsamaya.
3: Ke di se ya ye le ya ya bona.
5: Ka ga ma bitswa
0: batho
5: o no di o mona go a
0: ke sa o fete
5: e ya ga tsamae e
0: motoi motoi ntate le teng mahali wa di o di nya
5: ga tloa ke
0: ke mo le tse e go o na metsi o ka mo
5: fela le batla mahali wa di o di ai ke tlo
3: Ee, ne ba faela ba fete.
5: Ntate tsa ma re tsedile.
0: Oh, ba re ba tsedile. Duale ha ona ba tlang o tsama. Ke tla le thusa he. Ba olwane baka. Ke le feletse. Ke le bulela monyako gona o tswela kae. Ke la lahle.

0: jalo how
1: talo ka
0: ke mo sa o luka ngwane so di ntshwa di ke be di luke kana kwa ilingwe
1: monwa go tshwae
0: ke a hulu ke ba utlile bo me ke a peka leng e tsa mo
1: mhm
0: a o ke ga di buka o kae bo mo ka papatsi wa o ntsa mo batla mo soka pita
1: a ke tsebe na o kae ka jeno
0: Bonja tse khale madi a o sire ke o tsuba ntsho mo la ba le tatu ya ne ba nkhopotsa ntshenya yona hantle. Bonja de ke lo ke la ho la mo haunga mo gena. Eh a ke ya ne a ka kwana ka tshong tate. Yena o batla ntwene le ngwe le o di ma sale a re utla tatu lukisa. Eh ntlo ya motho ngwe eno e ka nna wela o di mo le kana la utla tedi. Ha ona tla.
1: Ah e tla ka nete ya modimo hatle.
0: Itso festival ka mga yo.
1: Na kwa yo na iri e le yona.
0: Ba ya so re ke tswe me se le tshaba wa ba tlhare. O tla utla re. A re re ke se tshele ba tshwa bang. A ba di tala ka long he me wa ka le. Ke mo so mpa ka. E u so fe di ha u se ntse ke. Mo so fa di tla ga le ngela ka mutsa le mutsi wa.
1: Ba ba ba ye ka ihle. Hao.
0: O senta tse mo tsofari o ga ja ha o ya mela mo ho khile wa ga
1: le baleng
0: le bale
1: mm
0: ntse ke mo le seng khana se nthola mo ga ba ke ba rata bo sheshe ke ba shompa lona ha di le ba sabulli ngwane so a ke tshule
1: thank you motho hungwe so thank you phafolo ya o rata le gona mongena o boloke
0: so ska tsa maya ke sa bua le wena ba bo so hana a re bua tsa botsa po nya gona le wena
1: O talo ka phafolo.
0: Ke maletsu, tangi ha ke tsutsa ya le ke le sa dimi lo kwa la ntwe.
1: Au, tangi mwana swane re go kwa le he re go. Ke phafolo e kholo ya tsiba letsatsi ha ile twe.
2: O ga go ga ba ha.
1: E ka o fela.
2: Ja ba sa go.
1: Re tshaba na sa go mo gatolaka.
2: Na o sentse ba ka le tswa di kwa phafolo ntwe.
1: A ebo hao ke potso ya manye ke potso ya mfuta ofie hantle
2: wa tswa di tshisa ke o la tsarisa kwa la o tsari tshisa go tsela la go ya ofe
1: a ho itse ho nna mona dikwetse
2: a ya o le ga ke tate mo le mo go ma tsa
1: ke ke
2: wa hala wa lo me ke go fatsa di tsa go wa tswa ho ya ba ya di tsei
1: Ha ndate go ndate mo ndate mo lo mo go kwa malta tshwana tsa go letse ditse hala ke mang ene o ntso mmatla mo alo wa diodi a ke tsebe na o bitetse kae ka ya ka ba ka khutla
2: mamela
1: eh
2: wa tsela go majanje re lo tsotsa
1: go ka go wa majanje ntate ha ke ha o sontwetse ke ba ka o jwetsa kwa wena
2: a you are that face ka ntate pepe
1: Hai bo kanete.
2: Eh lo tata, o mpotela ke tata mana.
1: Hai bo ba tla be go botsa thatoloa mfukeng.
2: E si bue.
1: Si bue ha sa tsho.
2: Ah yo ba, ja iri ke monyadi.
1: Ntse re bua a ke ga ka mme mare hela mosadi tseba hore jwale ke a nyalwa loka. Bela hore ke tla itukisa neng.
2: Na na tsola le bo santa go ka moswa a e mona fela o bona o moswa o mo telele
1: telerina
2: o ntse go ka o itse tsa tsala ditori
1: hila mba tva modimo ke taba tse kakang
2: e a di go lwa mpe go taba tsa me ya tsaka le tsa sibuye
1: a to tsa sibuye me di go lwa jalo ka ena empa hela lo jalo na kwa e sale teng ke tla itukisa ke kenye manala
2: Bana le le pala ga di tsenye.
1: Ha re ya tla me a ntate re lokela ya maoduma dieta. Ke tsa tsile le holo.
2: A ye ba le.
1: Ah, tshika thaba ka utla mona ntate la o le jwalo re ya ya.
2: Re tsa me. Bo phelo le sempe. Re tsa go tsoga. Wa tsoga le tsa tsoga ka bona.
1: Ke mo retsa go eng?
2: Ba tle ba le tshato ba se ba ho tsa tshato lo na go.
1: Eh ka nnete a holo ba ne o so ba jwetsa letsatsi.
2: Le nna ne 606 ke ba le o tsaga. Di buisa le tsentse mo.
1: Ke ana mo ruti a lo tsa maisa lenyalo.
2: Ba nna o tsela ke ya ntate ga di utlwa tsa ba tsa bala tsa ntse.
1: bonna oe modimo e ka ba e le go ba chatola mofuta malethankitate ge ka letlhonolo ha bo majanta ke haufi agolo re tla re le ha re kekeng ra moneneng le chatong teng re tla fitlha teng re tla fitlha mono go lo bona sebueng ga inkela wa gae kapo ke ntate mokoko wa malta tholane a tla ba inkela wa gae a ke tse fela o inkankela gona o teng mono ga e letwa
2: ekao
1: fela
2: re tšhabana sa
1: kgomo ntate e kolo ye maponisa
2: ae
1: bo keke a ke gana jwang kore ga rabo a ga ntho tsotlhe tseng ka di etsang lefatsheng a seeng ka e dumelang eng
2: na
1: utlwa chato le ntate ai a tla batla go tlholwa ke chato la mofuta ona ena a ke botlhasweng ba gae wa bona jale ke ena o sa e baleile kolo ya maponisa jale re dumele jwang tate gore lethato le tla ba teng la mofuta wa lona o sebetsa le gona ka tsela

0: kapidise ke ntse ke la lwena.
1: A tshono ntse o le teng tata a tlhile ke tsamatso tsene.
0: Etseleditse
1: ka bomo ene ke a mmona o di entse ka bomo a bile a thotse ntate 606.
0: Ke a belaela kana gausa jamake kwanano a ka tlang ke a tlela kwao ke teng pela gawanawana tsena ke godile di ga etse kwana ntho
1: tsenoene a kere ke di bone go di tsamai ntate 606 o a di tswaka o di fang ntate kolo ya maponisa e tlhile ke a bona o di ga etse kwana gobane ke ena a di
0: tsamaisaka
1: thaba ka utlwa monate ga o le teng tate
0: wa fa fa tsane ke le teng a le ba ba tsa le khamba ga tse le motho o go ti a ga wa
1: bona we mona to mo kalo ke a pota ntata ga di buka ke le ono a tie tso fetse
0: o mo mo le ma le ya ja bana ba se se re mo ya go go wa tsi
1: e a e o na ke tsalo ka o na ke tsa fella mo no
0: e o na sa ba se mo ya go ya no no go ra go no mo o lo na wa o jana mabubulane
1: ona
0: jana munyago
1: ko bona o thongwa ha ka mawatla aye nda message ya ke morning tate mme ke a o baba tsa ke mo sebetsi wa matso wa ha o motle
0: di bela u a mo je teng kwala la mo go go du teng nna la ya tsa ba tla ne baba mama se di yo ba ska ba nna ba ba itula ka mo fao bo mo go a ka kwala ka mo khotlong tate
1: ba theowa fela dijwa di lokile mona monatuo mokalo ntate re boka modimo re leboago modimo ka wena ga o ne o le sione re daetsa
0: bangre
1: mokete o teng majante mokete o teng a bo majanta ntate
0: mamuto a ga mo sile nga buzira mo sa ga mo lo e tla be ke di e bua sa o le ka bo lo buzwa
1: e tla go ta sala jwa mogena eta
0: a ke ba sala
1: a ke ba sala le nna ke tshoka nete
0: mo ga ga nda de bo a ya ga mo la o tla ba tsogela sela a le ba mi si de o tla sala ba ne mo sa ye o ska ba ba nna ba go ba
1: ba ba iba cheche ntate
0: ba ba iba cheche
1: ntanke ntate ga di buka monga lelapa o teng he ntate go le tathotane ko ipatlela kgotso o teng kena o bubu wena o ntse o le monga lelapa kapo o e tsala ma a e letwa e ka o fela ntate ga di buka o sia o buletse phenyenye
2: kapo ke fane ka tsa ka ka ga ke hlano tao Nne ha ho letho.
1: Nne ha ho letho.
2: Pedi tharo.
1: Pedi tharo ha ho letho hlano.
2: Kanti mme, ya di ena ka pomme nyaka lamba le di a ka ntshwara mfele ke re ho homo.
1: I can't tell you. No way, that is cut a marana. I dare trade, I can't take it away.
2: I'm not going to come on.
1: I'm going to go to the house. Ke batla ho etsa jwang ha ile etwe
3: ka le gatole ka mafela
1: e ka o fela
3: tshabana sa go
1: re tshabana sa go mo hlemme ma di phaphatha
3: mme o jang ka batho
1: kutwa
3: ne se le ke nga dila se ba ra le
1: a o je shanwe re ka ba ke mbo thata
3: ke ga sa me petetsana go na ka ntse se bile re ya shaba kwana ha ile yena jo la fihla mo le le
1: o tse o mo mfela le fatseng ka jene Eba o ikutlwa ba mme ha o le seboko o le bokegeleng ntate moholo o fihla a feta felage
3: nna hande tla di buka re ke yana a tshwara a tla sebele tla di buka o kena sebele ke ntse ke penya mo
1: bela o no pinyetsa kae
3: a hele ke o no bona ka nna ja hola he ne sa se pela ha
1: o no pinyetsa kae
3: mahalo a duwe ding o so fela o etsa ba lo le gona ga a ema ka mo re emela yena
1: a o nna ke
3: ha re wa feta ke o botlo
1: Aumusia, pe, pitcher, musia, auto loca, ratolaga, pe, pitcher, pe, kill me, sikinama. But I'm not a weekend, send rally, away.
3: Nepitezana.
1: Ah, silacaleo. I can't get your animal between a galley, Hana.
3: Do madam,
1: see
3: ya.
1: Oh, tell us, I'm a girl.
3: Ka le rata le ka magetse
1: ka o fela re tshabana sa kgomo
3: le ditsala ga ke menna ke tsa matsatsi ga tsenje ka sipeng
1: le ditsala ga ke mmepetetsa nang ke di tulong sa mahau
3: ke go ka wetsa mmak
1: danki le gato
3: di ba batla sa di le teng o tlopote
1: a tshi mmese ya tsha witse a ka o bona papathi di papathe mo
3: o tsebe la ga le ha hai mo mo mo ma hla o lanteng
1: eh
3: Ebe hore a esta sekagatha tseang le re ho re lelapile. Tiregeng o tla ba metira tsa magi a tiregeng o tla ba sala ngwa thela ke re latse ba kena tshwagang dijo.
1: Eh.
3: Ebe ba thabile ke a ba ngwa thela ba ja.
1: A ke go bua ka ha uno le masimo ngwa hola kola. Nna ke bua ka hona
3: tshe. Ba go no go tsa ke le re la pholo.
1: Eh.
3: Eh ba ne ba le teng mono bo me ma motshaka motimpo so
1: ba ne ba le teng ne
3: ntate ba di ya ka ne melala ne ya ke le teng ka ofela mono
1: ke gena o bua ka ne ke gena o bua ka ne nna ke bua ka metsotswana e mmedi e fitile
3: a e bo ma o ka mo
1: wena o bua ka mauba ke bua ka metsotswana e mmedi e fitile
3: a eh
1: nne se ya tsha ba o tloa mona
3: message tsa bana ba mo tsela hantle tse o na le ntwe le balang
1: e re ko wet ke ngorupegeng ya o tlo bona go ja motseba ene hantle

0: meraro metsotso re furaletse jwa ho raina ya rona ya bone ka mo tabadileng ka teng ha ile twe
1: ala ga tle ga mafe
0: ga ofela
1: re tshabana
0: sa go montate phephi mokwena
1: o go na ke re
0: eh ya ntate o ntate ke kwatile ska kwa tahle motlong enwa a ke gona o na itse titipo te mo a bona na o gauta o e tshwagelwang ka letso ke la ka e sia tšhelete ya mogolo ga e ka ba sala mo e lele
1: ska
0: Ferekana. Ntsa tsenu ha re di nke re di ise moketeng kwana. Hele.
1: Ona le tsitsi mona.
0: Eh,
1: o tsenja na tsitsi ma o bana kwana ka bo ha ka moka ka bo ka mo ka bo hoka ya bo.
0: A e bo ka nedi.
1: Ha ke itse.
0: Munga yona ha a hla ile yena.
1: Ma ha isa na ha itse na jama. Wa o jelo ka go na batho ba di tsang. Ntsa ta mona ga di tsiba ga go pana le tsona na ke pana ho le tsikeng ba tsona empa e na jale.
0: O bona o qala ho e bona.
1: Mogana
0: ya na o ba tsimoga ha o ka ba jwale
1: ke tsimoga
0: ba haibo ah cheka ne tikuka ke se batla sala ga interesting ai ku pega se tla ntsebeletsa ka toka
1: jale motlo nda tega di buka ha o sa solo ale ho ga tlo e ma mo wa bulele ho bona o ya ga le jeng ka po ya ga tlo
0: ke yo ntate ga di buka ha ka po batho ba modimo ba ntsa tla hlase ge motatetse
1: fela lo wena he go gata di ja
0: ai bo ha se nna taba tsela di yang rata
1: o
0: taba tsa di rata nna tsene
1: ntwa le tla tlo ya ne bu ipatela go tsoli ya rang ke wa ke nya ka ha ga mashala
0: ntate
1: le yena o sa se he ma se tsukula wa u kwa go fie ka molao
0: ka nne fela yena o mofuwe ne itse ha mofuwa ka ipakela ntwe ke ikhujeng a e nna se nkire ke mmese di tshaba iphane
1: ba tsa dina tse tsa mohalo wa diodi ke na e re hela go ha ke pathe ke lo ke nang ka se ya yang ka ba so ke
0: monga tsimo ke le gola
1: a go utlwe se
0: ha o ntate ha o e batle ba monga tsimo yena e le le gola
1: a bo hona le batho ba bo me ha ba loka go ite hona le a buile bonye ba mo hlobisang ka yona tsimo e le mo
0: ka nedi
1: ha go ba mo le tse ba e di na wa tsama
0: ena ha ka la ba e bina wa tsama o ya ka ivali a jale na lula ha ska ba a itule eh le yena ana ba ka hao ha motho a ipinela fela motho a ipinela fela mo
1: a ke tlole ta thuya na le me ke se tsa sa le house that ke me a tsaya ma tsitsa di ke mo na ba ba di mo ka ofela ka thaba tsela ka bo
0: o ba be ba e moketeng batho ba ba thabatseke
1: ba ba ba e moketeng
0: tsala
1: bele wa utlwa kwa go thuluwa ntla ngwana.
0: Hai ke o tsa ke a belela a bona o itse o pitlile mo. Ke belela batho ba ba o ka nna ga gore hips wa bona ba fitla ba tloela ta ba re sentse ba bokeleletsa mokete. Ka nnete. E tshile letswalo. Tuna. Kore ke utlwa ke bile mong a motšhalela ga sa o sa kentse ga sa batla go tlhaga.
1: Le motho ke belaelang gore ke ya gae ke tla mo etsetsa molaetsa a ka tlo
0: a ka tlola mme wena ga o pitlile fela o batla motho a tlo nka motšhalela gae o ka a ntate nna e be e tla ba teng yona le ga o ka di etsa ka mefuta kgotso ai te o itse re phelele o mokae kgotso ena ee ga ke sa le ngwana kwa ee ga ke sa le mma 17 tsena la ka kawa ke a dumele ee lelelebe ee re batho re tswa go leng tatetlhe jo o fokaele sebakeng kwana a ntate re batho tlhe re tsofetse go balo
1: ee ya motlong ga batho.

0: mmele ka ofela ha ga le tsididi na buti buti o tso ha ya ke le tlo la ga ke tata ke lo tla ho la ho nwa ma ga yo se ga di tsaba ntse na ile tali ya ranga ne ke ntse ke mo ma me ke ao me ke a tama ke a ke ke ntse la o tsoisa me se ga di tsa
1: a cha ska motlo ko go motlhogisitse o re
0: ao we a ke ile se le ke kwatile jwa
1: ha yo ntwetjene fela ha ya o itlo o itlhogisitse
0: wa tsama mathathe mo pula ha yo ndate 2020 di kwantsa re ntse fa fa ke fa ha hona letho pore ha se le pile ka re ha o tsama ho yona wa go nka segele wa tshelisa e empa e paela le go ne fela ho go tshetsa ta se o fihla mo yang
1: sentse se benya fela yona ha yo
0: ha yo ho ha le a ne a maoba o tle ene a maoba he ne le di tsitse go tsumola ke ke bone pula ha ke fihla ha motloela ha ke fetela ka mana ka leibukane le teng ka fumana gore leibukane mona ena o feta mase
1: ao thehe ene a ka o kgetha
0: dibjaka
1: he batho ba modimo ebe e tla fitlha bo matsatsi a tlanga
0: le yona ene o ntse o thing tse nagana ua le masego mona eo
1: ha je ntate e nele maobane mona
0: a mona le letho ngwana
1: tsatsing lena teng ga re so e bone Thank you, Mfukeng, but I do mail a lot of luck.
0: When I will get about the grand man, I give it to you. I have a better to you. Yes, I have a car. I'm
1: hopeful I can now regain. I give Mfukeng. Empire, how call Felicia Chavana Sahomo, Alankala?
0: Amen,
1: hallelujah. Amen, Muruti. Ka nnete ya modimo teng kao fela re tšhabana sa kgomo metsetso e dula gantle fela o ya lesomelametsemmedi re furaletse gora ya bone ga e letwe
2: ka legato le ka magete
1: kao fela
2: kao
1: fela re tšhabana sa kgomo rato laka
2: ba bua batho
1: e ba bua batho ga ba felletle o keneletse a ga bone ka jeno tsena o ire o bile rekote ko wena ga o ka ba rata o bua ka message ya ditšhaba o ne mo shebile matlhong ba bone ba mo shebile mahlong ga bana nnete e batho ba go shelela bona aiyo ntho e tjena ka nnete
2: se ke ne ke lethosane a ke a letela tsatsing lee
1: tsatsing le o itetetse ande ya itetelwa
2: Ikeketse.
1: Wo ntse hanka o itetele ngwana mme o tla letelwa ke mang ga gale.
2: Ngwana sa batho ba shwala batho mona je.
1: Ah, batho ba shwala batho mona. O yele o ipo itetele. Ka la ga tole ka magete. Ke
2: le ke gawana le ditao.
1: Eh, ya hle, ke a o tlatsa mono.
2: Le ntse re ga ke mena ke tsama ke ke ke ka sipeng ke mo sia ke nare.
1: O nare ha o ipate.
2: Ke ipate.
1: Ha bodina re pulayana a he pulayana tjo wa sa kwetse tsa tsinya ha ke monate re ke situa lo isa peta pe
2: ke
1: ha ke se monate je a e bo re lo tla rena ke ndi wena o ngaka
2: eh
1: kompetitive mo ke buletse go mona ke nthwana e ya nyuluwa mona ha e fitla mona e tsa thaba machati I figure. Ah, John, I get it badly, Medi Papa, I get it badly.
2: So, what am I to?
1: I get badly late, oh.
2: How about the ink up?
1: That's in the end, I get badly ink up, I get badly mank up, a man.
2: Oh, but I'm here and I fell.
1: He packed a lamb, Mahona Joseph failed. I get woke up. I get badly late, oh.
2: The Lalu and other hatter.
1: Ehle, ke tla o tshidisa hantle ba ratang tse re ya okunya bana ba mohalene ke re o fantse ena o re ja o.
2: Ntla ke tla eja.
1: Ha ke engwa thelwa mona ke tla o fa yona ke re ja. Ja. Ja, ha ke o ke molomo wa go tlo ska chata o lapile.
2: Oh, eh.
1: Eh molomo wa go ska chata o lapile ke tla o fuka yona ke re je. ibe ke ke apo
2: eh ibi le ntja ha ilo ju wa hapa hapo wa pasentsa
1: e ntja ha ke ke a ju afe
2: wa la pasentsa
1: oh wena o motle o tsiba le ditaba tsena ka ofele
2: eh
1: wa bona hemsia re a ya lenyalo nteng o rena mmese ya itshaba o tlalla o tla iketsang lenyalong re aya
2: al teng re aya
1: e le wena o ntse o ka di lepele ka o lla ona tshe
2: ke re bana ba ntshweile
1: khobe
2: ya se ke di bana se ke sa di tsebeng ba di ya ka le ditola ka o mokwe o mokwe mme na o re
1: eya
2: e o ba bua ka ditola ka ba bua se ke di bana se ke sa di tsebeng ba ntshintshetse ko
1: ke le wena ba uyentse ntho tseno ka ofele
2: eh
1: ya ona taba ba tabe ba ba tabe ba u tshintshulile ka nnete
2: le go tla ba tsa
1: musia
2: le ke ga tama ile bo go ka o fela ntse ke le le bo go
1: ma go u jwetse le bona ba o gata le o fela
2: ya ba bana ba o ma ntsho ka o fela
1: eh ya hle o ba bone le se bueng a yuma o re
2: eh ya a
1: mm
2: a mo bona
1: ka mo bona
2: ke go ka vetsa maka
1: thank you le ga tola ka thank you me me

0: 咕嘟在前，还敢抓了俩咕嘟在前，我研究开马上你家没研究开。老李抓了你爹撒浪过的飞了莫里安天你好不马上你家把人类大度马里斯一类我那没好玩的猫切re tla kena fela re sa kokote ka mo taba di leng ka teng a o re se re sa tshabeletho ba ne jwala re dumeletswe a re dumeletswe tsena re tlo kena jwang ka pa jwang kae ka pa kae neng ka pa neng jwang ka pa jwang re a fitla mono ta ga re kena mono re hla ka goro ngwana mme o tla ipotsa hore bana ke ba jwang a theba e wa maka o tla re ke bane ba jwang ebe
1: Neo tsamaya
0: le dineo tsamaya ba utlwisisa he hore ke ba hlatswisenga
1: Neo
0: diaparo tsa bona madi na khonya
1: tsamaya
0: ya

0: mahete
1: ka ofela
0: le tshabana sa go
1: le tshabana sa go mo mngaka
0: bana ba sa ile bana bana mamono to mono hai
1: bona mngaka ba kae
0: e lona ba ona mantati
1: go mo tshaba batho ba babedi ba ba ga go mngaka hao
0: hai
1: o tshaba batho ba o tshaba batho ba o le mngaka
0: ila woko hore zinda dikuru ya maponisa go go jega ka kokote go nna mo
1: da dikuru ya maponisa go go ta o mngaka bona
0: ke mo bilo ntsa ja ba ja ba pela ha o mono
1: ke re ona tsena o ka nna ba o sa ba le etse go go bana ba le o khadile nye ya nye o
0: ya le ke ba ke ba ka le tsene message ya di tshaba go tloa ka lo o ha re ke buka a ke era bilo go makitse go na e malato
1: ke
0: re a la gwele ke mo ntsa le pela ha o
1: Ah,
0: kona.
1: Where's
0: it even hanke? Ah, she would me. I will be your high.
1: Oh,
0: Tanki mngaka.
1: Ne le kututsa mngaka, empa ha ntse o buseya ke thabile.
0: Go jalo mngaka.
1: Tanki mngaka, ke re ya majantse jwang ka palwa.
0: Pula ena ka paisa.

0: xolo ke aya
1: ke lo ya nja yo go go ya nja mo
0: ke lo ja nja ga fitla go ma go etsa se etswa ngoma
1: ee
0: ba ja nja ba sa ja nja ba sale ma ja nja ma ja nja ma ja nja ma ja nja ma ja nja ma ja nja
1: wa e wa e bona taba yo mo ga
0: ke bone hantle mo ngaka ke nya ge ke bone
1: taba ke yo
0: ke yona e mo ngaka Tangi tangi tangi tangi mga kampusang tse ke busaya ehe ame ka mona ka bo majantsa tsalo le akutusa le bana ni sakathata ha ba uka hore gole re tletla etsa fela ka mono nalane ke yona e re tlo ingola ka jeno a re tlo pheta nthotsa gale re tlo gaba ka nthotsa ntsha fela ka mono ka bo majantsa ngwana mme ha ile itwe ha ile itwe Wetsa la ramo tsama o jang jaka pa o thukwana e a ihlabang.
2: Ee wena ke tla o phoqa nna.
0: Nkhono.
2: O phoqa nna.
0: A ke re bane, a ke re bane, a ke re bane. Anna se ga ke re le tshoke ngwana wa batho. Tiwa tsiba ga ya mfukeng ku bolelle. O se ka ba ba ba belaela le thomono ke mo ri ya. Ene o tla bo le te.
2: Ka ga batho.
0: Ka ga batho jwang ka po jwang.
2: Ha. Re ku kana ka mashashe ka mana hore o tla mphare ya teng na ka palwa. A ke se ke phakeiwa re tshe.
0: Oh. O sa phakeiwa. Kama cha cha kama no ke a tsiba pelo ntle ilukile o tla o pharea.
2: Eh o go tsa go kene no go tsa mpharea la.
0: Mkwena, ha o ka mo vetsa esa lena go mkwena no tla o pharea. Hao.
2: Mana mse ye cha ho tsara.
0: Mse ye cha.
2: Ke motheo.
0: E.
2: A ba tai. Kwana ga tsa ditselo.
0: Tsama.
2: Ba mse ye cha.
0: Ee
2: ya. Ee, o tla di bona dikoranteng.
0: A tsa re tlo di bala dikoranteng. Ke
2: tla di lwa ke tsebe na o na tsamaela.
0: Ko re bolela. Ba
2: na tla go balla, o na tla go balla korante.
0: Ke re di tlhotsa ditaba ka be se re di tseba.
2: Ka be se re di tsebe go na go thwe message ya di tsaba. O thwe ntate. O thwe ke ga di buka.
0: Ee, ntate ga di buka.
2: Go thwe o etsala.
0: Kutu etwa re a bona bile bo si bo wela fatshe ha o so hlakina o etsala.
2: Kutu molamo.
0: Ya.
2: Kutu ho etsala.
0: Itse ha re molamo jwa le ka makala ka.
2: E wa ukwa.
0: E le go bua le mo e tle tsena tsona le tlo ngolwa go re e tlo ba di hlogo.
2: Ke re tlo ba di hlogo a ta.
0: Funa we mesi ya ichaba ntate ga di buka e etsa e phela ka puti mesi ya ichaba. Tsela taba ena a bona yona.
2: Taba e teng.
0: Taba e teng kgono hle e teng.
2: Ya taba e ka ba kwena ba ntse.
0: Ko re re utlwile hantle ba botle. O mo utlwile molamo wa teng na o ithabetse bang.
2: Eya.
0: Ke re wa utlwa gore taba tsa hae ke
2: tsona. Ke mmone o bile o fa mo tse dingwe.
0: Ya. O tsa o mo utlwile ho ha kena mo na o na te file bang.
2: Ntho tsho motho.
0: Nna o sa le ntse ke ke pinya mona. Ila matho khanti nthe.
2: Motho.
0: Motho. Wo motho na re motho ke na mantsha hai
2: e pa ba ile ja mo ha se buka
0: ke re
2: a tsene ke wa ka ni
0: sai ve twile ke re ja ke na ya jwa ba lo ja mo ha se buka ma jantsha
2: motho ni ke a rata ke a ba rata ke se ke le pela ho mona fela he wena o tsa ntso ntso tsa mo se nna po tsela ke pagana
0: bile wena Man ba ba lo pharea ka po ba
2: o ka pharea ti.
0: Ai tshe ha ka mpa ba o pharea. Bona ba tla be yo pharea bana monyetle.
2: Go go o tshisa ka po.
0: Fela ke dumela gore na go nyeo o tla bo so sa pharewe.
2: ha go kope le o tata matsoro
0: a ka ne tena ha re kopa wa re araba ene wa re fa se re se hlokang
2: amen
0: amen ngono go
2: rata ke wa rata go mo motho hot
0: ha ya teng go nwa ka ba itse go betse go nne ke tsaba o tshwa ntso le pela ka mo ke re ba itse o ba utlwile a ke re ba re ka frisco tong ka mane no tshela a cha o tshela mphe ngwe le engwe motho o o tshela mafura no bona o tshwetsa mona ba go nontso fa eh ne ke ke tea maobane ka mo ka frisco tong.

tso re a re libile hore nya bohlano mona mo kileng teng a ke se ke metse fela ya ka fiella moruti bona na re tswale.

0: Kala gato le kamakhet.
1: Kaufela.

0: atola moena a le tie se sekela le bala ho ya mohela baetsi kholwana ba banka ho etsa jalo ba mohetse manyelo ya bona ba sa tsebe ho pulamba ditlamo ho be jere ka ho ya re tsamile le bona ho pulamba etsang hampe e tsene sa ntane le le mmele le luna molaetsa ho ruta ka legato la boena itsietsi ya motho e mo ebe ya gago re jagane ka boikokobetso ka kutlwelano botlhoko lefatsheng le na bane re santsane re le leeto a kentse tsena motlhong ke fieletse moruti ke leboa modimo o babaletseng o file maatla o phethile mosebetsi wa gago ka makgethe tsamaya gantle motlong a tla o sireletse tlo boele o gutlwe ka mafolofolo otlhe o nang le ona o tlo o phetha gape tsamaya ka kgotso ngwaneso
1: ke a lebogang kgone wa ka morena a mpoloke le wena
0: morena ga boloke a re ba balele jalo henna
1: kgono kgotso ke legela phologo o se a re fieletse o se a fieletse moruti wa gao moruti ko re o tlo kene o thale fela ga monate godima sea le moya jalo ka namane e nontshitswenya re tsebe fela gore re
2: phethele monatomo kalong wa o dula
1: a re letlele amogele baeti
2: a jesu
1: e se re wa tloa wa amogela nyoloi ya
2: gago
1: kolo taba ena Moruti sebaka ke sa ha o lwena o ka kena o sa fietse nkgono kgotso ke le rena pholo o ya re wena o se tselle matlaka

0: e le twe.
1: Ga se ka magete.
0: Ka o fela.
1: Ke tsana sa khomo.
0: Ga tsana sa khomo ga tlaka.
1: Ke mona te o putele o so go tsene ka thapelo ka pore di elle.
0: Ngwana mme re kwala ka thapelo ko wena a kwalang ka thapelo.
1: Ke mo tata ona ga le bua o ba ba le tsi go fa mo o bile le go na ne re tala le tata ya na kala ka to ka magate. Ena ko nya le na go fa mo ke. O mo se tsuno le tata ya na ka magate o selela. Ke tsira le bua ba ne re tsamae sitse ko wena. Ke ga le bua mo khuyo go na o tlotsa ka go matlwana. Ke ya motho ka ne mo ile go phumula. Ke tlotsa ka mele ena mo se se tle ka ga dipalangwa. Ke le ena mo ka ne mo ile go phumula. Ke ga le bohle go ha fa mo ke ka tla ka jeno ba tlotsa ga di khona ya tsela tso. Ka fa patana ha tsona ba ba ba ntse ba tlotsa ya mesebetsi. Ama le bona bohle go ha fa mo ke. Ke ya le bona ba di tsana ba ne. Ke ka tla le tsatsi ba tsamaya le diphoofolo tsa rona re di nae ka ba re a jwa fa modimo le ba malapeng e tsa mesebetsi ka go fapakana bakudi otlhe mo ba le gona teng re tepile wena jwa fa modimo gobane ntse se re sitang re le batho yena o le modimo dikeke tsa go sita go bolelele tsona le konutu le morena ntate a matla o se go kopile mo e ba re kopile ante o tshwarele ba re kopile ante o gona lo fatse tsena tsotlhe ka Kreste morena wa rona amen
0: amen
1: o kgone monate a o phuthele tamantseko
0: ke a leboa tlhe lerato la ka morena o boloke
1: tanke moratu wa tamantle
0: tanke tanke tanke tanke nkgone monate ga o phuthelwe o ne a re kwalla

Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave frequency modulation. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band. Ha e le ho frequency modulation re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 6.1 MHz. Letsatsing la kajeno ke Sontaha, kgweleno di mo ihlola jwalo fela matsatsi a tsheletse, kgwedi ke a lwetse, selemo ke sa 2026. Ya ho dumedisa ntle ka Thabo le Monyaka tse bidulohang hantle ho tswa botsebong ba pelo, ke di eketseng ke ngwana wa Letela ke Motlong ka Seboko, mme ha o sheba nako metsetso e dula hantle fela ho ye mekae, ebe raro re furaletse jwalo hore ena ya rona ya bohlano ke nako ya hore re tla re fumane jwalo thahameso thapelo ya ho senya. Ntumelle hle ha re tla qala thahameso thapelo ya ho senya, re qale pele ka ho etsa tjena.

Daniele kgaolo tsa boraro. Daniele kgaolo tsa boraro go totwa ka temana ya mashume a mabedi. Ke tla emisa mo moya wa Modimo mo tla re bea gona teng. Time is all ke sejo se monate haholo. Lentswe la Modimo le bale ya tsenana. A laela banna ba makgotla a hae ba fetisang ka matla go tlama Shadraka le Meshaka le Abednego le go ba agela sebopeng sa mollo o bogale. Ya ba batho bao ba tlangwa le dihempe tsa bona le dikojwana tsa bona le dikobo tsa bona le diaparo tse ding tsa bona. Ba ntwa akgelwa sebopeng sa mollo o bogale. Mme ka hobane taelo ya Morena e ne le thata, le ka hobane sebopi se ne se besitswe ka ho fetisisa, batho bao ba bagetseng Shadraka le Meshaka le Abednego ba šwa ke lebatama la mollo. Ba šwa ke lebatama la mollo. Ha e le banna bao ba bararo, Shadraka le Meshaka le Abednego, ba wela ba tlamilwe sebopeng sa mollo o bogale. Ba wela ba tlamilwe sebopeng se bogale sa mollo. Ya ba Morena Nebukadnezzare wa tsieleha a tshoha a ema a bua a re ho ba eletsi ba hae, harare ga getse batho ba tlamilweng ba le bararo haga mollo ba ga ba re Morena ho jwalo, Morena ho jwalo. A bua a re bonang ke bona batho ba bane ba tsamaya haga mollo ba lokologile. Hobane ba lokologile, amen, ba lokologile. Ho bonahala ya tsamayang le bona bana ba lokologile. Jesu ke Morena, amen. Ngwana weso mesonya re tsatsi la kajeko ha re tsebe na e ka ba time so e o fumana ho entsweng ka bophelo ba hao. Ho thwe banna ba teng ba Modimo ho na ba le banna ba fuwang taelo, makgotla a teng a la fuwa taelo hore ba bolae ba kgele banna ba Modimo karo sebopi sa mollo. Shadraka le Meshaka le Abednego ba wetse ka ba lahlelwa ke banna ba tlameng thepa e thata, ba tshwere marapo a thata ho tla tlama monna banna ba Modimo. Ho ka etsahala hore mme wa ka le ntate motjha, ho ka etsahala hore o tlangwe ke batho ba thata. Ngwana weso o tlangwe ke banna ba Modimo. Banna ba Modimo ha ba keta o tlangwa, ngwana weso, lentswe la Modimo le re ya ba banna bana ba akgelwa ka ro sebopi sa mollo. Fela ke rata lentswe la Modimo ho thwe dira tsa bona, batho ba ba tlameng, batho ba ba tlameng. Time is all, ngwana weso, lentswe lena ke la time is all. Batho ba ba tlameng ba šwa bane taelo ya Morena wa bona e ne le thata haholo. Nebukadnezzare taelo ya hae e ne le thata. Banna bana ba bararo ba hanne ho rapela Modimwana wa ditshwantsho, ba hanne ho rapela Modimo wa diseto, ba tshepa Modimo. Ho ka etsahala hore batho bana beso ba ratehile Moreneng ba o besetse mollo, ba besetse bophelo ba ho mollo, ba o akgele ka ro sebopi sa mollo. Ho thwe banna bana ba lahletswe ka gare ho sebopi sa mollo, ba ntse ba tlamilwe. Fela batho ba ba agetseng ba šwa. Hey, lentswe la Modimo ke le rata mona. Ho thwe batho ba ba lahletseng ka ga sebopi sa mollo ba šwa pele banna bana ba

0: ga se bupi e ba bona se ba shile ha ba suthumetswa ba wela ka ro se busi bupi ba wetse ba ntse ba tlamile ngwana weso o kaetsa la hore uwe bophilo fela uwe o ntse o tlamile o na le dintho tsa hao ngwana weso tse tlamilwe wetse fase o ka nna wa wa tumelo fela wa o ntse o tlamile ngwana weso re tile mo rene o kaetsa la bophilo ba hao o na le batho ba o beseditse mollo o na le batho ba o beseditse sebupi sa mollo batho ba o hlwaile ba be sa sebupi sa banna ba Modimo o tse banna ba Modimo karolo yeto leo eba sebupi sa mollo sebeso ga supa ngwana weso o ratile morene o ka etsala batho ba o besetse dintho ngwana weso ba bese mollo mollo wa bokgopo ba o besetse mollo batho ba o hlwaile ba o besetse mollo fela ke rata batho ba tshepang Modimo ba wetse ka gare o sebupi sa mollo ba ntse ba tshepile Modimo o ka nna wele ka gare matshwenyego o ka nna wele ka gare ditsietsi tshepa Modimo ke ba tlwela go tshepa Modimo dula tshepong gote batho bana ba kene ka ga sebupi ba na le tshepo he tshepo ke e rata mona le tumelo ba tseba ya re tshepisitseng o ya tshepagala la re ka ra wena karo le mina lena Modimo wa rona la ka ga šwa ga ga šwela Modimo ga wela mollong ona lentswe la molemo le re banna bana ga ba wetse ka ga sebupi sa mollo Modimo a kena le bona ka ga sebupi sa mollo mathateng a o leng ka bona o na le Modimo o na le ga Modimo ka gore o segomo mathata a o leng ka rona ne ke kene sa re sega sa bona sega sa gago se tla bona Modimo o le ka ga tsietsi gore ke Modimo ya o pholositseng sega sa gago se tla bona Modimo se o latletse ka ga sebupi sa mollo ba o beseditse mollo mme wa ka rekile e leng tate fela lelapa la gao le tlo go tswa ka gara mollo oo ba o beseditsong gona gote ngwana weso sega sena monna yenwa a bona banna bana ba tsamaya ba se ba le ba bane ka gare sebupi sa mollo a bona ba tsamaya ba se ba le bane a re banna ba gaeso ge itse ge latletse banna bana ba le bararo go ge bona e mong e ka re ke mora Modimo ge bona e mong wa bara ba Modimo ge bona e mong e le mora Modimo mme le ntate batho ba o hlwaile ba tlo bona mora Modimo tshwenyega matshwenyegong dinthong tse ba o entseng tseng tsona mamineng ao ba o tshetseng ona le mine le o latletseng ka ga lona mollong o o beseditsong ona ba tla bona matla Modimo tsona tsa bo dula thapelo tsa bo itshwarela ka thapelo o seke wa tšhentšha mogethetho wa thapelo o seke wa tlwelela mo ngwana weso go rapela Modimo bana beso ba teng batho ba o beseditse mollo ngwana weso dika tsa gago di tlo tšha etsa thapelo Modimo a go gauhele a o pholose mo le lelapa la gago a o pholose ka gare o tshebeletso e kgolo ngwana weso ya sealemo ya sa Lesotho tshebeletso ena e molemo bophelong ba gago ke timeso ngwana weso Jesu ke morena Modimo wa ka ya lokileng ke a leboga ke re mo mamedi ke mo kopela maatla le thuso ka Kereste morena amen.
1: Mamedi wa sealemo ya sa Lesotho tle ntumelele ke moleboge jalo Bishop Johannes Mokgeba hore etsetsa thameso mesong ena e letsatsi la Sontaga ke be ke nke monyetla ona hotlhe go dumedisa le gona go amogela ka diatla tse mofuthu gotlhe mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le gona teng lebitso la ka ke maletukataonyana wa mogauhelwa mme motsotsong ona ke suthela jalo fela Bishop Rantle ka Tumiso.

Ke o leboga maletuka taonyane mo mamedi ke o dumedisa. Ga diphatlalatso wa lefapha la thibelo ya bobodu le bomenemene DCEO, Mofumahadi Matlhokomelo Sonoko, o re ke boikarabelo ba mohlanka e mong le e mong wa mmuso go phatlalatsa thepa le maruo a hae go lwantsha bobodu ditsing tsa mmuso. Sena Mofumahadi Sonoko o se buile ka morago thehwa ga komiti e ntšha ya tlhatlhobo ya bophelo le moruo. O re go fana ka tlhagiso leseding ka thepa le maruo go a batlhanka go tla ntlafatsa ponaletso le go netefatsa gore ba fumanwang ba na le seabo ditlolong tsa molao ba nkelwa dikgato tsa molao. O re komiti e thegilwe ka diofisiri tsa DCEO tse sebetsang matsholong a reretsweng go lwantsha bobodu le bomenemene. Ditabeng tse ding, leano la thuto e kenyeletsang botlhe la selemo sa 2018 le lokela go kengwa tshebetsong le seke la elwa tlhoko fela nakong ya kgwedi ya tlhokomediso ka batho ba nang le bokoa ba kutlo. Sena se boletswe ke motsamaisi e mogolo wa mamekgatlo ya batho ba nang le bokoa Lanford, Monghadi Rabasotho Moeletsi, mme o re setšhaba se lokela go amogela batho ba nang le bokoa ka bolokologi le go netefatsa gore bana ba nang le bokoa ga ba nenwe. Ga titšhere ebile le toloko ya puo ya matsogo sekolong se e phahameng sa Montgoyang, Monghadi Keisara Leleka, o re ba bang ba bana ba nang le bokoa ba kutlo ka nako e nngwe ba tsamaya dibaka tse telele go ya dikolong tsena le dititšhere tse rutang puo ya matsogo. Ka gona a kgothaletsa gore dititšhere tse ngata di rutwe ka puo ya matsogo go anetsa thuto e e kenyeletsang botlhe. Kgwedi ya Lwetse e tlhwailwe e le kgwedi ya matšhaba ya tlhokomediso ka go ipolaya, mme batho ba kgothaletswa go bua ga ba tobana le mathata a ka tlisang menagano ya go ipolaya. Sena se boletswe ke Dr. Thabo Mogotho, setsebi ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello, o re tlhokagalo ya mosebetsi, tšhelete e ka sitana le diqabang dipakeng tsa ditho tsa malapa hangata di ka tlisa menagano ya go ipolaya. A re matshwao a menagano ena a bonagala ga motho a se a tsamaela thokwana le batho, ka gona a ipiletsa gore malapa a batho ba bonagalang ba na le matshwao ana go ba fumanela thuso ka potlako. Ditlaleo tsa mokgatlho wa lefatshe wa bophelo di bontsha ga e le batho ba ka godimo go 700,000 ba ipolayang selemo le selemo lefatsheng. Ge phethela ka o lekola ditaba tsa dipapadi. Modulasetulo wa mokgatlho wa peiso ya dithuthuthu Monghadi Mopedi Ditabe o phatlaladitse gore sepalame se hlwahlwa sa mokgatlhelo wa Sliver Setšhaba Tšhabedi o tla emela naga mojang o tlang wa Roof of Africa. Monghadi Ditabe o re sena se tla kamora gore Tšhabedi a fumane tshegetso ya sethuthuthu se setšha go tlhaga go e nngwe ya dikgwebo tsa bogatlhaodi ka gare go naga. Go sa le jalo, Tšhabedi o lebogile tshegetso a re ka sethuthuthu sena se setšha o tla ba gara dipalame tse ka godimo tse tlhano mojaong ona o tla qala ka 2023 kgweding ena. Ditaba tsa gore ya botshelela di felela mona. Mamela tse latelang tsena goreng ya bosupa.

a sita hore ke hokahane le yena ha go lohana ba lla he ka phaposinye nngwe e fapaneng. Ntumelle ha ho letjena ga hatele pele wena mogato wa ka lebitso la ka ke Maletuka Tanyane wa mo ha uhelwa mme o hopole hore metsotsong ya leshome le metso e mehlano ka mora hora yena ya botshelela ga tlo fumana lenano la mogatlo wa bebele Lesotho.

0: avumile mamere re metsotsong e le shumele metse meraro handle jalo fela nete re tswa hore ngena he ya botshelela o tlontumelle hle ntla o tsinyana go ya le talking ke di thapotsena hle ke di lahlele ka mane tse o rine la matsometseng re santse rena le bothatanyana ba metšhini di tlwaelo tse ding ne ke lokela be ona jeno so utlwa go lla selle ke la handle hore ho ja le ka mamela lentswe la haya ka jeno le sekela ithatafatsa dipelo jwale ao ka nete pepe
1: ho ja le ka mamela lentswe la haya ka jeno le sekela ithatafatsa dipelo o momedi wa salamo ya sa le sotho ke a dumedisa ho sengwa sontaha lena ke letsatsi le letle lentswe ke morena a re thabeng re nyaka leng ke hona ya dumedisang ke matsoso wa ha modiko ke mokwena wa ha nkopana mathunya ha iso ke mafeteng di gwele ha radie mere momedi ya rate hang ke utlisa lenane ho le o le rata ha holo lenane ho la mogatlo wa bebele le sotho Lenana holena sepheo sa lona ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa bebele, ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele, le ho kopa batho ka bomong kapa ka tlhopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenana holena sepheo sa lona ke ho beha momamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele, e le hore momamedi a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa bebele wa habo. Kgotso momamedi ya ratehang wa to wa salamo ya sale sotho khotso e be lwena mme mabedi ire ha ke se ke bohile madume jwalo hle ke fetele ka hare ho ditsebiso tsa mogatlo wa bebele tsebiso ya pele ke hore komiti ya mogatlo wa bebele se direkeng sa Berea e ntse tswela pele ho etela dikereke setrekeng seo sa Berea haholoholo tikolohong eo ya dioding ka ha jwale ba tla tshwara mokete o ketekang kgwedi ya bebele ka la leshome kgweding ya Mphalane mme o tla ketekelwa kerekeng ya Assemblies of God moo tiyatiyaneng ha mokgothu pela setopo sa bankeng mme komiti ketelena ya komiti dikerekeng e ntse e le ho kgothaletsa dikereke hore e be ditho tsa mokgatlo wa bebele le hore dikereke di nke karolo moketeng ona wa ho keteka kgwedi ya bebele ka ho fetisisa komiti e tla etela dikereke le batho ka bomong ho kopa hore ho tshehetswe mokete oo mme komiti e sentse e ikopela hore e bulelwe mamati mme komiti ebile e etsa hlokomediso hore ho ka etsahala hore e se ke ya fihlella dikereke tsohle ka hona dikereke di amohele tsebiso ena ha re fetela ka ditsebisong tsa mokgatlo wa bebele maseru lebenkele la mokgatlo wa bebele lesotho le ntse le butswe ha e le ka moqebelo o mong le o mong ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho fitlhela ka hora ya pele thapa jwale dibebele diteng di a fumaneha ka bongata ka bomong le ka bongata ka bongwe le ka bongata fumana dibebele ka dinako tsotlhe le dibebele tsa bana ba sekolo le dibebele tsa bana diteng di a fumaneha jwale o se o ka bona dibebele tse fumanehang ka lebenkeleng la mokgatlo wa bebele ka ho boloka nomoro ya mokgatlo wa bebele ya WhatsApp. Nomoro ya WhatsApp ya mokgatlo wa bebele ke 503071425 taro haoletho supa nngwe nne pedi ha o bolukile nomoro ena o tla bua le bahlanka setsing sa mokgatlo wa Bebele Lesotho. O be o be le monyetla wa hore o shebe ntho eo thweng ke khataloku, yeo ho yona o tla bona difoto tsa dibebele tsohle tse fumanehang ka lebenkeleng la mokgatlo wa Bebele. Difoto le di-price tsa dibebele ka nngwe. Boloka nomoro ena ya WhatsApp o ikgokahanye le mokgatlo wa Bebele Lesotho le hore o tlo tsebe ho bona dibebele tse fumanehang ka moo ka mokgatlong wa Bebele Lesotho. He momamedi ya ratehang wa sealemoya sa Lesotho, jele dibebele di teng, ho na le tse ntjha hape tse fihlileng ka mono ka lebenkeleng la rona, mme o ka di bona ka dinako tsohle. O ka di bona, re na le bebele tse ntle haholo ka mefuta e fapaneng. Re na le bebele ya Sesotho yeo e leng ntle sebakeng sa hore o ka ba wa etsa mpho ka yona. Ka re nakong eo e leng hore ke nako yanene eo ho tla bo ho na le mekete e mengata haholo. O ka reka bebele ya Sesotho e ntle e mmala o jwang mmala onana, o moputswa kapa o turquoise. Jwale rona bontate hle mebala enana e ya re sokodise, empa e ntle tje e molomo o silver, e mmala o kareng o motala kapa o motala kapa o moputswa kapa o jwangjwang. Mmala o motle hakalo wa bebele ya Sesotho e ntle haholo. Jwale ke nako yane ya di-graduation, ke nako yanene ya mekete e ikgethang. O ka reka bebele ena ya ba o etsa mpho ka yona, e ntle. Hei, ha re so bone bebele e ntle hakalo momamedi. Kena mono WhatsApp-ong, ntho o thuye khataloku mono hle momamedi ya ratehang. Ntho o thuye khataloku mono e bontshitse dibebele tsohle tsohle tsohle tsohle tseo o ka kgahlwang ke tsona ka mono ka khatalokung. Jwale re boetse hape re na le dibebele tse ntle tsa bana. Re na le bebele ya bana ena e bitswang Good News for All Coloring. It's a storybook. Ke mane ne moo ho nang le dipale tseo Morena Jesu a di qoqelang bana. Jwale storybook enana ena le di-crayons kapa di-crayons tse 12 tseo ngwana a tla di nka a colore ditshwantsho tse hlahang ka hare ho buka ena. Haeba ke setshwantsho se bontshang Morena Jesu a kgotsisa sefefo, tla bona o eme hodima sekepe. Jwale o tla nka dikhaene tsa hae mona a khalare a etse ditaba tseno tse ntle he. Bebele ena e ya fumaneha ka lebenkeleng la mokgatlo wa Bebele. Ke dibebele tse ngata haholo tsa bana le ditori le Morena Jesu, di mefuta e mengata. Ke a tseba batswadi ha re bua ka bebele o tla o jwetsa hore nna ke na le phetolelo yena le yena le yena le yena. Ha e bona le tsona diphetolo tseno, bana ke ba bona ba hloka hore ba be le bebele yeo e leng ya bona. Re na le bo My Favorite Story Bible. My Favorite Story Bible ke yanene e tshetseng ditori tse mashome dikapa dipale tse 50 kaofela tsa bebele. Ingwana a tsebe dipale kaofela tse e mo boitshwaretse dipale tse 50 a dipale tse hlahang ka bebeleng. Ho na le boo moo Morena Jesu a fodisang motho ya nene a kulang haholo bo sefefo bo noa, a palame a reka eno ya noa. Jwale tla be hlaha mono le diphoofolo ke tseo di kena ka rekeng. Ke dipale tse monate haholo tseo ka thabelang hore o di balle ngwana kapa yena a ipalle tsona. Fumana dibebele tseno ke tsa bana, ha ba salla morao. Mamedi ya ratehang, ha ke feta ditaba tsena tsa ka lebenkeleng ka mona, tse ngata haholo tseo mohlomong nka nka lenaneo lena kaofela ke ntse ke bua ka tsona. E re ke fete. Ha ke feta ke bontse hore ka la 29 Mphalane ho na le kopano e bitswang prayer breakfast. Ditikete tsa teng di a fumaneha di teng. Re ilo kopanela mane ne ka masistereng kapa mothong ke Emmanuel Hostel. Emmanuel Hostel e fumaneha pela Manthabiseng Convention Center. Tshebeletso ena e tla kala ka hora ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30 ho isa horeng ya 10 hoseng. E tla be e le labone bekeng. Tlohong re tlo rapelang re be re tshware dijo tsa hoseng. Taba yena ke ya ho fellowshipa kapa ya ho rapela ha mmoho le ho tsebana le ho aha setswalle sa boetapele ba dikereke, boetapele ba dikereke le dikereke ho kereke e nngwe. Ke mohato wa Bebele fela ka rona ha borona o re kopanyang re le dikereke. Wa tseba hore moo re kopaneng teng ho monate, ho na le ntho e ngata ya moya o halalelang. Re bina sefelo ho roriswe rato lena le re kopantseng ha mmoho le ha dipelo di ka arohana. Le ha re ka arohana, pelo tsona di kopane. Ke sefela se monate haholo seo re se binang ha re le ha mmoho. Mme toho heo re ke tekete sepheo se seng hape ntse le hore ho no thuswe mokotla o thusang hore Bebele e ne e tsamaye e phunyeletse le dikanta tsohle tsa naha Lesotho ho atamela haufi le Mosotho e mong le e mong. Ke yona taba eo he. Jwale ho na le taba e monate e nngwe hape ke hore ka kgwedi ya Pudungwana. Kgwedi ya Pudungwana ha e ya ho feleng ka la 28 November. Re tla be re matha sebakeng sa batho ba senang Bebele. Jwale re bile re shebile batho bana ba nang le bokowa ba kutlo le puo. Batho bana beo puo ya bona e le matsohong, e leng matsohong. Mme re re ba santsane ba bua ka matsoho jwalo, le Bebele e fetolelwe ka matsoho, ba bale Bebele ka matsoho a bona. Hobane matswana a bona a tletse mantswe. Mantswe a bona a matsohong mona. Jwale re tlo tla re matha. Lebelo le lena lemong sena le monate haholo hobane e hle le lelele. Dula o ntso o latela lenaneho lena la mokgatlo wa Bebele selemong sena sa Lesotho e le hore ha o phatlalatswa hore na re matha kae o bole malala a laotswe. Empa ngodiso yona e ntse e hle e buletswe. Bomamedi wa selemong sa Lesotho ho ka ba e ka sebe ntho e ntle ha nka tswa ka mona re sa bala lentswe. Lentswe la hao morena ke le bone mme re phela ka lona. Ha re bale re tla bala evangeli ena ya Johane

0: kgaolo ya 17 ka temana ya 17 yona e baleha tjena e re o ba halaletse ka nnete ya hao. Lentswe la hao ke nnete. O ba halaletse ka nnete ya hao. Lentswe la hao ke nnete. Re ka ipotsa hore na ke mang a buang mantswe ana a makanakana. Mantswe ana a bua ke Morena Jesu, mme ke mantswe a thapelo a rapella barutwa ba hae, a ba rapella ho ntate hore hle ntate a ke a ba etse batho ba ikgethileng, mme e be batho ba bonahalang ba bontshahatsang kgalalelo, mme e le hore lentswe la hae le tle le fumanehe ho bona. Ke yona taba e kgolo. Jwale ha re feta re ka re lefatsheng lena leo re phelang ho lona, re utlwa dipolelo tse ngata haholo tse fapaneng, mme ho bohlokwa hore re tsebe moo re ka fumana nnete e sa fetoheng. Morena Jesu o ile a re lentswe la Modimo ke nnete. Sena se bolela hore lentswe la Modimo ke motheo o re ka itshetlehang ka ona bophelong ba rona. Nako tsohle bophelong ba rona, lentswe la Modimo ke lona leo re ka itshetlehang ka lona, hobane ke moo nnete e kollang hona teng. Momamedi ya ratehang, ke tsona ditaba tseo re buang ka tsona kajeno, hobane sehloho sa rona se bua ka nnete, mme re shebise nnete ya lentswe la Modimo. Lentswe lena la ntate Modimo ke nnete hle. Ha re itshetleheng ka lona, hobane nnete e kolla hona teng. Lefatshe mona ho a bua, ho bua hona le hwane. A ko balehele lentsweng la ntate Modimo. Mokgatlo wa Bebele o santsane o na le monyetla wa ho etsa hore lentswe lena le nne le fumanehe, le se ke la fela. Re etsa sohle se matleng a rona re le Mokgatlo wa Bebele hore Bebele e dule e fumaneha ka rona ha Lesotho. Lebaka ke hore setjhaba sa habo rona sa Basotho se fumane nnete. Balehela lentsweng la ntate Modimo, hobane ke moo nnete ya nnete, nnete ya ruri e fumanehang hona tee. Momamedi, ha re rapele. Morena Modimo, re a leboha ka lentswe la hao, hobane ke nnete, mme le re tataisa ditseleng tsa borona tsa bophelo. Re thuse ho rata lentswe la hao, le ho lebala, ho le utlwisisa, le ho le sebedisa bophelong ba rona. Re a rapela, re rapella Motlotlei, re rapella Tonakgolo, re rapella boetapele bohle ka harona ha Lesotho, boetapele ba kereke, boetapele ba setjhaba sa habo rona. Modimo wa rona, re rapella Basotho, kereke ya hao, ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. Amen. Mamedi wa Salma sa Lesotho, lenaneho la Mokgatlo wa Bebele Lesotho kajeno le fella mona. Ha re boele re kopane hape Sontaha se tlang, ke matsoso wa ha Modiko.
1: Mamedi, metsoso ya rona e dutse hantle felehle ho ye 30 ka mora hora ena ya botshelela. Ke molebohe jwalo ntate matsoso wa ha Modiko. Lenano enele la Mokgatlo wa Bebele Lesotho. Mme o ntumelletle ona mamedi motlo wa Salmeya sa Lesotho ke re mothating ona. Ke ha re kena ka hare ho lenano la ditsebiso tsa dikereke. Hopola lena hore le simolla metsotsong ena e 30 ka mora hora ya botshelela, mme re tla lebega kgutlo hantle he horenyane ya bosupa. Moo teng re tla be re fumana ditaba tsa Senyesemane. Ditaba tsona o seng hona re di balwa jwalo fela ke Molai Ntladi. Ka lebaka lena he mamedi, o soka kena dinomorong tsa mohala tsa 2231 6429 le plus 266 599 33 ho fetisa ditsebiso tse teng matsohong he tsa dikereke o nkutlwe hantle mana re bua ka ditsebiso tsa dikereke ha se nako ya kopelana a kere ra utlwana ehe ke ikokobetse re etse jwalo o moya ntumela
2: eh bana re nna
1: e tumela hle ntate le kete
2: ah na ga ke sonta ha ga ye
1: e ya ntate
2: eh ba le ke sonta se tsaitsweng o le ke ama house na re gwele ke sonta se o ka ba di mi ba tsare ke manya ba ke sonta se o ka ntapa tsa me ao ya gona ke a he mi ka ba le ke se me mhm e ba sonta se ke di na re re tsanye se ke go ri tsa boka ke di nkwane ke di le tsipire ke mo tsa maishwa wa se boka ya motho e o ila ba mogotsi wa gona mona malushu
1: e yendate
2: kana ga le mo tlo go thabile ka nnete ga ba ga pele le ntate mo le ditale di wa o ntsha ya gore ke gona ba thetsi ba sa le moya sa kereke na ya sa Alexa mme ha pele ba thetsi ga mona ka re tlo so tlo ka mana ka ye ka ba go mo tla ke le be sa le moya mane di ke le mo ntse o re le ba thetsi ba sa le moya sa na le le la di tikiso la dikereke le
1: e ya mogato wa ka
2: e ke ntwe le tla e tsena ke a tsela
1: e ntate
2: e ba la re mafata pata banna ba tlangana na phakane ka sonta se ba tsantse be di wawe ra jele go thabo tema
1: e ntate
2: e ke le sa bua ra jele mona ba re ba le ile ha maputiri se se bise di pote di tlise mo ka ga mo uno ha bo tshwela bo yesa ga bo tshwela tani kwa ba maputiri ba le banna ba tsangana ba bile ra sopa ba le re tso ba fika ka ga bo bo man kereke balo kopa kopa ba ni bale ka fara ga pina yeno ka kereking ba di medi ba tlo go ntla di phoso nya la mare mo ditseng bale ba ga tsena mo fao bona pa ga senya go la mare tshukuru wa mo fao a tsa maya ka yang ping yo re tlo wa ka la ba nna ba ba mpile mo go yang ting
1: mhm
2: e o ka senya ya mare botha bote mane ha ba nna ba sebisa ba ba sa le ntle pina ba fana ga di mpota bona ala go ta senya fela di re ga nya ga competition le pele re lo tsere tsa sokola sa gona ga le maphutsing se go ila ga nka mo hope uno mane ma sitise mane pa re senya mo yene wa pila le wa best choir o go ga se go ntwi ka ka re go tsere tsa re ba tsene tsa gona tse pedi mane ka lo botha botle mane mme ke a le bua mo lengwa se ngwa hola mme
1: ka tsile tshona le ngwa hola se ngwa hola kula ntate
2: ka le bona
1: di khomo tsa dibe. Mm. Na meru
3: mo ntlele. Ka dire ka
1: dume. Mogato.
3: Ke go pa wetsa piliso. Ke a phakeshi a eso ya thaba bosiu.
1: Eh ntate.
3: Ka je no me ka ina le mothellano le dithabaneng. Ke re ke phakeshi a dithabaneng. Ba e bitsa Italy.
1: Mhm.
3: Ka gona ke re Italy. Go wi kopile thaba bosiu mona. Obane noa ha e qala mo koti le ta fumana ge le lebeletse ge le emetse mono ja tshining go bontsha ka moelo yo hle mo futhu ke lo le emela teleng wa fika pharishim mane ka mokoloko e le bo pakiwa go le amoetse ka matso a mabedi ka hona le tatlwa mona le thotsa dikhotse di thotsa dikhotse ha se mo ba palwang thaba o simona le tle le itswetsitse le tla tloa le ho shola ya bobedi ne wa ka ibiso ke ereng ka la bohlano la beke tlang gona ke rekaneng yena gona ke rekaneng ya gona thaba o simona e mane bo qate mane ho tla ba le thapelo le tsatsing leno la la bohlano sekolo seno se hloka ho gatella bana ka mabaka a teng a bonagalang ka gara sekolo seno ka gona re kopa badumedi botlhe ba tla tseba go ya mo ba tle ba ile ba tshebeletsong eo ya baka go sonta se tlang sena se re se lebileng bomme go bonagala ka letsatsi la la mosadi wa moaforika ga ba tseba go tshwara mokete ono dithapelong tsa tloga makgwati mona bomme ba tlotla ba tshwara mokete ono ba ka gona batho ba neyang ba itlhophele boemo bono gore mokete o teng ono wa mosadi wa moaforika batle ba itlhophile gagolo fela ka nnete ke a leboa mme ka otsatso tibiso e tswa ke efogeng setheko lefu ke kgonya ke emethaba bosimo bona ke a leboa mme
1: ke o lebogantate kgotsoga yato gametso tsonye mashume mabedi a metso emene wena mamere motlwa selme ya selo sotho ga bile ho ringena ya busu.

0: Mamari mo ye ndumela.
1: Ha izedi ya ka ophetse handle.
0: Ka mo ha ntate ka ba wena o phela jwang?
1: Re a phela le letsatsi la ka she go hle Sunday sina.
0: Eh ntate.
1: Ka mo ha o re sa ba baletswe.
0: Ntate.
1: Le ha izedi ya ka ha nge ke fitise di tables na. Ke le wa ha. Lo re a le bua re le pharesi ya no ka ntsho hle. Ka ho ba le kereke ya bo rone ya St John bo mme mo ne ba keteka mokete wa mosadi wa mo Afrika.
0: Eh ntate.
1: Ne ba ile ba o keteka ka ma hethe ho le monate ka nnete kerekeng wa tseba. Hela, ha itse dia tsa motho a sa eng kerekeng wa tseba o sa ntsana ka nnete se phirifi patetsi ena o sa ntsana a phirimaletswe.
0: Eh.
1: Ka nnete. Ke ba lebowe. Ke a le he. Ho tloha letsatsi lona le. Ah, she se thutu di atlangwa khaitsedi yaka, di atlangwa jwale. Ho ya botabothe. Mane ne kalo. Mo ya le banna le ba hlangana ba tla ba kopane teng jwale ba ja le ntwela modimo hana teng, ba qabanya tshepe le biti mono no. Ho tla bo le hobe bi le sotlhena ka ofela le gauteng jwale.
0: Ai wena Maria Consola.
1: Ka nnete ho tla bo le hobe khaitsedi yaka mono. A sa yanga ndo tla ba haeletswe. Ke ntho e tla be e le mono no. E mong le mong ha re kgutla mono tla ba ka nnete nna ke a titimela mokgatlhong wa banna le ba hlankana gobane jele mono go jua lentswe go jua pina ga dire ka ke a leboa tibiso ena e tswa ke Maria Consola Argentina lebetsa mona no ka ntsho pereng tse nala ke a leboa ga itse diaka
0: ke o leboga ntate kgotso ga yadi
1: tanki nna
0: emeipone wa utlwa hena gobaneng ke sitwa go ntsha lebitso la kereke a ko kena batho ba ntsha mangata jwa Maria Consola Argentina. Ha. E kona mamedi re metsotsong e le shumele metso me raro jalo fela hle. Ga re le bile ho reng ena ya bo supa mo ga tlotla re kwala lena la ditsebiso tsa dikereke. E le ga re fumana ditaba tsa senyesimane mono he wena mogatu. Eh.

0: banyetse hantle ba bang ba nyala ka ntle hore kajeno mme moledi motiki wa dumediswa o ya phomolong ke moledi wa pharejea mosedinyana
1: ee ntate
0: dikgomo di boile mono mme dikgoo di gaotse melala o be ke monate fela
1: monate o mokalo
0: matamo e
1: alala
0: gobe matamo gobe
1: ke batho ba metsi masoana wa ba hweletsa ka lentswe la ntate kgawana re
0: matamoe matamo a mena ee a tlhamme a baye ka matla a magolo ba o lakaletsa moledi eno wa bona tsela tshweu kanke mme
1: batho mokete o teng motho ka nna ditlhatswa ya moketeng mamadimo ya ntumela
2: ela kgaitsedi ya motho
1: a o ditumelo
2: a mme jalo ka ntate malatadi ana sa tlholo ao maraka a shebile ka mosedinyana ka mona ka jeno ka fobane mme moledi e matio wa lesi motiki a dumediswang ga a qala go fuwa thomo ya ba o tla gona fobane mona kereke ene ye ntle e hailweng mona fobane ka nnete ke ka ena mme eno a ya yang phomolong ka jeno e le gore ge le bafobane re ikota sefuba ka ena ka nnete ruri a go ba monate ka matamong re reng le bua le mpa matla a sa lekane le pelo o sebeditse mme eno ko gore tsotlhe tseo motho o ka di labalabelang a e ra moleboga ka ena re tla ikota sefuba ga dulantse re mo gopola gore re na le kereke ntle batho ba ba feta pela tsela ba ditseng ba e hetlile re ditsenye motsa go ja sekena ke re ntse re na le ene mafome kereke tsa forane di tsewa ka tsona ga ya leboa
1: ke ao leboa kgaitsedi yaka
2: thank you
1: dikgomo ga saletse fela jalo ke metsotso e mene ba re motho a pakwe a sa phela a sa ntse a na le monyetla wa go ikutlwela monko wa malomo a gae re mo fang ona a tshwariane ga nkga ga monate ga nkga ga botse ee mamadi nnete tle wena morato yo baka lena la ditsebiso tsa dikereke setlhile le kgathetse gagolo mme se re ga ba go lebega khutlo wena moratuwa wa ka.

shumele metso tso ya rona edutse hantle fela ho e le shumele metso e medi gatswa horeng yana ya bosupa o tlontumelle hle ke behe mantswe ona ele a thapelo ele ha re kena ka hare ho lenana o leno la hlaphelwa mbakudi ntate modi mo ga le boha le ho seng ho hotle o lokile Jehova o bile le rona bosumbo fitileng le fifing le letsholetso mo ke hona o ho modimo ga sa simolla lenana o lena la hlaphelwang bakodi selemoyeng sa Lesotho ga mema moya o halalelang gore etelela pele modimo wa rona go itlotlisa go bakodi ba kulang mmeleng wa bona go bakodi ba kulang amen ga metsotsong e le shumele metso e mena mamedi ka moragora yena ya bosupa.

0: hlaphelwang bakodi, kopela bakodi ba haolo hona ho ba gothatsa. Hopola lona ga tla le kwala horeng ya borobedi mo re tla be re fetela ka mane ka hora ga di magauhelong kopela le bana ba hae ka lenaneo la sekolo sa Sontaha. Tsatsing lena ebile ga ke otlele ka dipegelo gore na o kopela ba baka ya utlwa ka go ka etsa mohoula wa kopela motse ka o fela a ke re ba kula batho ba ona je batho ba tshwerwe ke difuba batho ba tshwerwe ke kelello ga bana kelello ka kelello e ntse ke utlwa gantle na kereng batho ba tshwerwe ke ntho tse ngata gampe. Mamari o moyeng dumela.
1: Thakoti.
0: Morato wa baka.
1: O phela jang morato? Ere ke mofete.
0: Ee, ga o mo lebalee.
1: Ee, wa nkobela ga babale ya ka gatlho ngwana nnepo. Re ke ngwana nnepo.
0: Ee.
1: Ee, ke re kaofela tle batshenyetsi ba sealemoya e ba ratiwa ba ka ke lerata kaofela. Ke a lerata.
0: Morato wa ka Sontaha se tlhonolofetseng.
1: Ke sa thaba ka bona Magauyelo mme Mantho kae. Ee, o se monate le gale mo mone ke na le.
0: Wa thaba wa utlwa monate.
1: Ke utlwa monate ke jale ke a lerata batho.
0: Ee, yatle.
1: Ke tla iketsang.
0: Moratuwa.
1: Ha ke nna ka molojang ke ka kutlwa koko. Wena wa ke se mo khotsiwa ka ka nna ma re bone mpipi ka mona ka thuteng a phamo yena.
0: Ha
1: wa kopela ke nna ka molojang ke ka kutlwa koko le ke le wela gato.
0: Ke a o leboha wena moratuwa wa ka. Mme ma ka molojang ke kutlwa koko be ke matsala ke moratuwa wa ka hlabana beso. Mamari mo yeng dumela.
2: Na ke
0: ngwana nneko.
2: Ao ngwana nneko.
0: Mogatu.
2: Ke khotsa mme ba jangi na ke.
0: Eh ya ngone.
2: Makamelo jangi. A ke ta ho kopela. Ke re le mema. Ma na kana.
0: Eh.
2: Le ne mo iponi.
0: Ee.
2: Le mpatile hata. Le ntate Puisi.

0: Okay, wena maratua wa ka mamere mo yeng dumela.
1: Dumela nna duga.
0: Maratua wa ka.
1: Na duga.
0: Me.
1: Ha ke re o re ha ona la sonta.
0: Eh, na ke na la sonta.
1: Eh ya, na ke na le lona o bua le mama jo sa jo sa ke re wa tseba jo sa jo sa o temo.
0: Me.
1: Eh me. Hello.
0: Ntse ke na lwana tswela pele.
1: Oho, ke ya le bakudi bana ba ka ba latelang kerekeng le bona le ha ba sala hae. Ke mme mama kgetha kakata ka lenyakwane ga Matekwa. Ebe mme Mathabo Marumo ka Thaba Phaso ha tente. Ebe mme mapapadi Ntshege ka Thaba Phaso. Ke tlo ya le Madasinone a mabedi fela ka mona ka St. George. Ke nne Victoria Leganya le nne Floria le khanya ke ga re eng ke keng bana ba se sonteng sena na sa pele se o mogana re bodukide ke ke re ile go re sa mogena ke o le kopela pholo o modimo ya matla ohle ne ma re tuka ne ma jo sa jo sa ka thaba phaso ha tente
0: mogatu
1: gatiwa sabo
0: ala ala la gato la ka thank you
1: mosiya
0: ke wena mogatu wa Mamere mo yeng dumela.
2: Dumela mme.
0: Ntate. Hello. Ako ka le fatse ha ke tsebeng thoetsa lang ka ona mohala ono wa ha. Mamere mo yeng dumela.
1: He ara ke maketse tsela gona. O se khotsela go etsala jang?
0: Ka nnete ha o monate ho hang.
1: Hey. Mangwane o seng ho ho e o entseng ke morena. Le nna ne ke re ke tlo titima fela. Tselo ka phiri e pusa. Ke tlo tla ke re ga di Victoria. Mwana ke wa nne ko hantle. Ao, me matibo tsane. Ntate mo sedile dibetsa. Ne mana ka ne ma motiba mana ka ne hle. Ao ke a leboa mangwane. Ba khothatswa ka matla le ka utiya ke mmeng Mathabo tsabeng e leng anatleta o re ba itshepelang Jehova ba tjolo ka Thaba Sione wa bona yona ha ikike ya sisinyeya le ho ka watswa difefo tsohle ya pukutlwa etsa letho yona e tla dula ntse ka gona batho ba go bukulong ba bona morena e ntse le morena le maemo ngwana wa ano ke a leboa empa le yona ka go
0: hle tso e mashume mabedi a metso e meraro mo mamedi pele re fihla horeng ya bo robedi o moyeng dumela
3: yo fa ba le tsere la tsela tso se ho yena ba le wa so ko le le ntse ke ke re tswela ke ya la puta ba le go na isa bo pele mo sa seleng di mo ba boloke di bo se ba fela le ba di tong go le ba o kae go go se tsha ba so se sa mo di mo se se on ga te mo di mo ba itsetere jo fa ba ne ke yena tsela ya ta ba boloke ke khono mari no go kama ke le mme.
0: Mm. Go tso ha ya teng khono.
3: Amen.
0: Thank you mme. Thank you wena mara twa wa. Ma meri mo yeng dumel.
2: A ga duga.
0: Ntate.
2: Mo si ya.
0: E ended.
2: Da de mara bana go nyana sa rata mo na mo si. Mo ko tsala bana go se ba mme ma se sa go mo no matina nna ke. O ga ba tsitse o go di dimeno a bona go jentse tsona sa ga tamo mo gatseng e bona bana ba ndate mo gatse ba ndate mo di tsonyana ke se a mo le ba tau me ne go bolo ka ndate wa na mao bana ya le bo a ke ndate mala fana tsonyana mo mo tau ga mo kana go tsiya

0: Gacha.
1: Hey, Ausi
0: Precious. O sa go so go ba mana le tuka.
1: Eh mme.
0: Yere nna ma ka mo ja ke tsentse go rata mpoetse go go kopana mane mo tsebang. Ke re nna ma lo nile mo hatsi. Ke re nna go tsina ga nkhetwa. Ke re nna mpa ke hatla nna ma se ga le le sibini. Ke re nna ma mpetse ntshosela nna ma thuso ka yana. Nna Victoria nna. Ke ga mona ka matshole ma go tsenya ke ya bula go tsauka jo le di tsena.
1: Mona to go na no ha bukura ba ha bo sa dula mahlo. Ake.
0: Ya le wa mo shi ya sentse go rata le wena.
1: E ke ntse ke le rata lona ba gatwe ba ka kgotso ha ya. Ya pele le mogao. Ke ba nete.

0: yena wa kula go tlhuwa ka ba kudu ba go letseng dipateng
1: eh
0: na le mamo go meke ke ho la tsana seng le yena wa kula o na le a tsua ka mono ke re ba ka ba ikhuthatse ba tsebe go tsofela le fifi ha go dule go a fetwa empa o feta ha o na le tshepo ha o tshepile modimo go go tsonyana ha ke go dula ke go feta ba ka feta

0: atseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Mamedi metsotso ya rona ha we sheba edutse hantle fela hle wena mogatu wa ka ho e robong le sekoto re ya re lebile horeng ena ya borobedi e petetsa fela motho o thwenke sanne re le ma ke tsebena botata ba hae bo hokae nna sa kena la ka ga mmino wa sedumedi tjena jwa la ke sa tseba gona ke reng ka yena re ntse re le ka hare ho lena le la hlaphelwa ba kudi me le se le gathetse ha holo ka ha le ya fihla pelotsong ho rengena ya borobedi ha ke tla be ke suthela magauhelong kopele le bana ba

0: Mamadou Mayeng dumela.
1: Ke bona nne.
0: Mogato.
1: Ho phela jwang nne?
0: Ka mo ha mmena o phela jwang?
1: Ke a phela nne. Le ha ba hona le lengolo lo le beng. Ka nnete hobane ke kena ka lefifi. Ka nnete.
0: Ha ne ha ke a le beya.
1: Oh ya nne. A o. Ho le na la sa phela mbakudi. Ke kopela bakudi bohle ka go tsena ka lefatshe.

0: Mamedi moye ndumela.
1: Mela phele.
0: Mogatwa waka.
1: Wane se ke ya uka ndete modimo sa o babaletse.
0: Ka mo haule gatola kae ka bophela jwa ngwana.
1: A a ka nete ge babaletse ka dipula tsa matlopotlopo.
0: Eh ya mme.
1: Ke tsotsane ke na ka nete go re. Di memo go tso ne ma se le mo go tso o khono bana ba bula ba tsama ding ka $10. O ma dikaga ga pele bana ba bona.
0: Pepi wena mogatu wa ka Pepi mmehle. Mamedi metsotso ya bona ha we sheba idutsi hantle fela ho emehlano. Ga re lebile ho rengena ya borobedi.

Mamedi hantle o di mahloho hora ke a borobedi o ntsimametse salmeya sa le sothoka jeno ke sonta ha kgwedi o di mo ya lwetse hlola fela matsatsi a tsheletseng a these le motsona ke sa diketetse pedi mashume mabedi le metso e tsheletseng o ntumelela hle mothating ona ke kwale ka molao lena no lena la hlaphelwang bakudi ke rere le be ha khutlo hona mo ka lebaka leo Jehova le hlono lo fatse me a le boloke Jehova le khantsetse sefahlao sa hae me a le hauhele Jehova retelletse sefahlao sa hae ho lona me a le fe kgotso amen kgotso pulana la tshaba sa thesele mothating ona re fetela ka ho gagadima gauhelong kopele le bana ba hae sekolo ke sa sunta ha mamelang he lona bana diponga ponga dipunjunono di band love joy batho ba ratwa ke mangwane ka pelo ya hae ka ofela batho ba ituletseng batla pelong yaka eya

Lona bana ho hle mo le mametseng sa le ma sa le sothulile hona teng ka jeno rena le baiti jolo ka kamehla me baiti ba gona ke bana ba sekolo sa Tladinyane Lexa Primary School Kolonyama mane strikeng sa Legibe ha o le jolo ho re letele utlo go ba fela ba le teng ka kwano e re ke re ba le dumedise

0: Dumedisang bahae he bakotsi baka.
1: Dumela bahae.
0: Ha se mo he ha le se le dumedisitse bahae jwalo. E re ha re le mothatong ona re tle re qale lenaneo la rona la sekolo sa Sontaha ka thapelo. Ke tlo kopa a le mong fela.

se mo hele binne ha monade mabedi a metso e mmedi ho isa ho ya mashume a mabedi a metso e mehlano jwale re a tseba hore morena Jesu o ne a dula a tsamaya ka hohle a ruta batho lentse kapa ditaba tse monate tsa mmuso wa modimo le hore ke yena mesia yeo e sa leng ba mo lebeletse ke mora modimo jwale ho thwe ka letsatsi le leng morena Jesu a kena ka sekepeng mme a re ho ba rutuwa ba hae ba tshelele ka mose ho letsa pele ho thwe ha ba ntse ba tshela ya ba ke mona mo morena Jesu a kgaleyang ha ntse a kgaleile jwalo he ba kgotsi ba ka ho thwe sefefo sa theohela letsheng mme sekepe sa tsukutleha ke moya jwale he ba kgotsi ba ka ho thwe ba rutuwa ba atamela ho yena ba motsosa ba re morena re a timela jwale ba kgotsi ba ka ho thwe morena Jesu o ile a tsoha a kgalemela moya le makhubu ya ba di a gaotsa mme ha e ba le kgutso e kgolo Jesu a re ho bona tumelo ya lona e hokae ba rutuha ba tshoha ba hlonwa mme ba botsana hore na e be Jesu ke mang yena ya ka laelang meya le metsi mme ya ba di a mo mamela ke kopa re gaotse hona mona ke tla tla le fumana dipotso a ke re le ukule hantle jwale ke kopa pele ho dipotso re bineng re reng modimo re ya o boka.

mohele binne ha monate jwale re tla dipotsong empa pele ho mono ke tlo le hopotsa fela hore na hana ditaba tsa rona re ne re ntse re bua kang ke itse ditaba tsena di tswa efanyelinye halalelang e ngotsweng ke Luka kgaolo ya borobedi temana mashome a mabedi a metso e mmedi ho isa ho ya mashome a mabedi a metso e mehlano jwale ho thwe mogana Jesu o ile a kena sekepeng a kena ka sekepeng a ena le barutuwa ba hae jwale ho thwe ha ba ntse ba tshela jwalo ba ntse ba le ka hara sekepe ba le ka hara metsi ho thwe mogana Jesu o ile a haleha mme ya ba ke mona moo hee

0: sefefo se tswang sa tswa sefefo ka mono ha bantse ba tsamaya jwale ha sefefo sena se tsukutla mogana Jesu o ile a gale mamoya me ya ba ho ba le khutso o ile a gale mamoya ya ba sia khutsa le sefefo seno ka ofela ba wa se gale ma kere
1: ya ha
0: jwale re tla dipotsong. Dipotso tsena di tharo tlasa potso e nngwe le e nngwe go na le dikarabo tse tharo karabo tse pedi di fosaetse e le nngwe e napaetse jwale potso ya pele e re mogana Jesu o ile a kena kae karabo ya pele leng A e re o ile a kena ka hara 4+1 B e re o ile a kena ka beseng C e re o ile a kena ka sekepeng. Ha o tseba ka gabo phamiseletso o ska ba e bua. Ke kopa bolela lebitso la hao nao ma.
2: Lebitso la ka ke Kelewen Gabo. Mogana Jesu o ile a kena ka sekepe.
0: O ne pile.
1: E ya ga gabo.
0: O ne pile mo pele. Potso ya bobedi e re. Ha ba ntse ba tshela go ile hwa etsa hala jwang karabo ya pele ya A e re ba rutwa ba ile ba bina dipina tse totlisa morena B ya re morena Jesu o ile a galeha ne hwa tswa sefefo le watleng C e re sekepe se ile sa fellwa ke mafora sa sitwa ho tswela pele ka leeto. Karabo ene pa etseng ke fe o phamise letso ke tla o supa. Ha e bata batsena di ditelela go le tlo pheta potso ena hape. Le mamela hantle e le re ene pa etseng o tlo re A ka pa B ka pa C. O ska na wa bua di polelo tsena di ditelela go le ka ukwana. Mamela hantle he potso. Go thwe ha ba ntse ba tshela. Ho ile hwa etsa hala jwang? Karabo ya pele ya A ire. Ba rutwa ba ile ba bikepe se ile sa fellwa ke mafora sa sitwa ho tswela pele ka leeto. Ke kopa wa tamele pela ka mona ke bone tswela hao pele o ka le pele ka o bolela le bitso la hao.
3: Le bitso la ka ke Phakamile Dimema. Bi
0: re re ba ne he re utlwe hore na e reng. Ho o re ke bi e re mogana Jesu o ile a galeha ne hwa tswa sefefo le watleng. Na o ne pile?
1: E ya gadi.
0: Mo pele. Potso ya boraro e leng potso ya go etela. E re, ha sefefo se tsukutla sekepe, mogana Jesu o ile a etsa jwang? Karabo ya pele ya A e re, o ile a re, barutuwa ba balehe, yena a sale ka sekepe. B e re o ile a tswa ka sekepeng a sia ba rutuwa. C e re o ile a halema moya le maqhubu. E ne paetseng ke eng? Ke batla so bui. Ke kopa o fete ka lepele ka o bolela lebitso la gao nao mang.
3: Lebitso la ka dikgethisa Mathea Dira. C.
0: C. Ha go utlwe gore na e ne paetse. Ho thwe ha sefefo se tsukutla sekepe mogana Jesu o ile a etsa jwang? Si e re o ile a gale mamoya le maqhubu. Na o ne pile?
1: Eya
0: gadi. Mo pele. Hana jale tjena ke kopa le tlo di arabella go nka o fela. Potso ya pele mogana Jesu o ile a tsena kae? A e re ka hara 4+1 B e re ka beseng C e re ka sekepeng ena pa etseng ke efe ka ofela
1: C
0: ke C ha na C reng
1: mogana Jesu o ile a kena ka sekepeng
0: ya bobedi e re ha ba ntse ba tshela go ile hwa etsa hala jwang A e re ba rutwa ba ile ba bina dipina tse totisa morena bi yona ere morena Jesu o ile a galeha ne ha tswa sefefo le watleng si ere sekepe si ile sa

0: a se mo hele binne ha monate ha re le mothating wona jwale re tla ditemaneng
1: nana na le bida ya jempa ma fije pasana ma ya 91 that's one ya du tsin sipirin sa mo kameri ya phane o phumula mo huding wa ya matlo
2: ke manana le pita ka ka hane yeso are ha le se fapano ntate ba tshwarela ba na ba tsebi se basetsa
1: ke manana le pita ya ditepiso sa ka le pesa ba 23 jo fa ke mo dise wa ka nje ka tsoka le dompo mo tsa go lunga mata o ntsa ma isa pela ne tsa go tite o ntsa ma isa me tsalo nya ulo ka kawa kala le mitsela ya nga tsa ba go tlonya mo go twa le ya ja ka tshwa bo bo bo ba lo na le le gila ha re si go go tla sa ke tsala se tsisa go tya ka tafole pera go ntse nye re ga tsa ka tlo tsitse sa ya ka ka ho mo ba wa ka wa ha ba tse go le se la le mo han tse ding tate ka di tsitse ta pera me ke tla nne ke tsala ka tlo fa fa ka mosa
2: ke mana na na le putsa ke thanda sa maika Johane 14 verse 1 re tsala na le se tsoka ke di mala mo go mo di le bona le di mo
3: ke mane na le phetela ke felle monahe simoloho 127 ya ba modimo bo pa motho ka se tshana sa hae a bo pa e motuna le motshehadi ke mane na le phetela ke system o go score luka 128 e nyole ile mo gana la go mo marie itumele mo ha o yena mo gana na rwen ba ri a khatatsa ke polelo me a iputsa go na tumodise yo ke mfuta ofi le nyole ile go wena se tsabe maria go ba ne fumane mo ha o modimo bona o tla e mola o bele he mora no tla mo ga le bitala ya modimo modimo o tla ba mo holo no tla fotu go nyanta David me bo gana ba ha bo keke ba ba le bofelo
4: ke manena le petela ke ntati bere malakia verse 14 malakia verse 14 malakia chapter 14 verse 34 ho loka ho atlaisa sechaba empa sebe ke sekgoboso sa sona
5: ke manena le phetela ke kenewen gape pesalema 22 pesalema 327
6: jeso a bašadimage ke ntho e setang batho empa e sete modimo
7: banena le phetela ke letlhanano mmele pesalema bo 20 ba bangwe ba ithogisa ka makoloi a bone ba bangwe ba ithogisa ka bakali ba bone empa rona re ithogisa ka Jehova modimo wa rona
8: ke manena le phetela ke sebosiso sone
9: Johane 3:16 modimo o ratile lefatshe goo a le neile moganana ya tsetseng a inotse go e mong le mong ya dumelang ena a seke ya timela mpe a be le bophelo bo o sa feleng
10: ke manena le phetela ke le lebile 10 Johane 12:7-8 empa Jesu

0: se mo helbi ne ha monate o go wetse bana ba bana o mangwe na ntsa phokola le mo lebitso la hao
1: lebitso la ka ke ke ne weng gabo
0: le bula se ke ne we ikopeleng helbi ne ha monate ha ke le mothating wena re tlo fihla pheletsong ya lenane o la gona la sekolo sa sonta ha e re le qetele ka thapelo etsang thapelo ya morena.

0: metsotso ya rona mameri ha ho ita dima edutse handle fela ho ema shume mabedi a metso e supileng le sekoto re habile horeng ena hle ya borobo ke nako ya dikopo tsa sontaha o ka kena dinomorong tsa mahala tsa 2231 6429 letsa plus 2665 9933 ho etsa dikopo tsa ha o mamedi mo yeng tumela
1: na ke
0: mogato wa waka
1: ao ke a kireng
0: le gato la
1: le mampiti mami lo mpiti le le ya pala ha ntate kha su
0: mogato wa waka
1: le ma sisidi a ho siana sageta
0: Hey.
1: Le ntate mo peresita wa ka ntate khau.
0: Mogato wa.
1: Nage.
0: Ke o leboha ngwana neko.
1: Le nne matirelo mphura khotso le nne matirelo mabale a kireke le bona.
0: Mogato wa ka.
1: Thank you Mokwena.
0: Khotso ha ya tengwana neko.

0: Ke o le bohanda demo dikeng.
1: Ha mona.
0: Di komanda de.

0: Mamere mo yeng dumela.
1: O mme o phela hantle.
0: Ka mo ha o mo ratwa ba kae ka ba o phela jwang?
1: O phela hantle mme.
0: Ka mo ha o mme o phela jwang?
1: Ke tlo bua le mmatsadi mo tsebe o tshabela ha se nane.
0: Mo ratu.
1: Ke kopa ho ya le bona ke re ke.
0: Tsela pele mo ratu.

0: Mamadi mo ye ntumela.
1: Ke ntokoletsa ke mmangwa le hlenja ke Elias suka mo lo ka kgaga le a bua. Ke ne a bua ni hle awu a ntate tabo sofonia. Ka mona ka tsa sa thabana ma molalana. Ke a lebo mmangwa ni hle.
0: Mogatu wa waka.
1: Ke ne a thabo tsa be. Ke ke no go tama le duma.
0: Mogatu.
1: Haleluya.
0: Mamadi o moyeng dumela.
2: Dumela mme.
0: Mogatu wa ka.
2: O tla ja mme.
0: Ka maha o meka ba wena.
2: Ka tla mme ke ka tsa dine na ke tsena ka bobuti bona bona bo ha e sale ke tsenela ka le tsitsi se ke le go kontsa sonta.
0: Dumela lo mme.
2: E ya mme. Ke kopa wa ya kgiritseng le bana ba ratela. Ke nne ma khotso go ka le mo matong phantse le nne ma le mo tsibi. Ke nne a ka ta se tsibi. Le nne Francine Malabu Labu, le nne Christina Montaya, ha se tsamo ya kerekeng le bona ke nne be senta kgakang yona ka jokotane ka mona

0: Mamadi Moyen Dumela.
1: Khotsa le sa go tsela mo tlhomo tseo tshabela ha se ha
0: hat. Moratwe wa ka.
1: Le wa ka ba nna le ba hlankana ba tlana dithoto ba ya sebokeng sa bona. Bana alo. Ke ntse ke tsimo aba tsamisa tsona ka masala gato. Ba be mmoho ba be le kutlo le thontso hle. Ba be le gato. Ba sebeletsa le ka gato le ha se ntse la bona le la bo mabana. Empa ba etse jwalo. Motimo ba tsonolo fatse ke hona ba bu. Ke tla bona le sotho lo se la Afrika Borwa. Kale ba nna le ba sankana.
0: Moratu wa ka.
1: Thank you,
0: Dad. Go tsoma ga tu.

le gauhele Jehova re teletse sefahlao sa hae ho lona ka mehla mme a lefe kgotso amen lebitso la ka ke maletuka taunyane wa mo hauhelwa ka sebokwa ke mosia ke motobatsi ke motho a mantse ntabedi wa medicine na duemela mokgwa botlhomi sentse ke re mamedi tle e ba le bomamedi bo monate mananeng ohle a tlang ho latela a sealemoya sa lesotho kgotso pula nala tšhaba sa thesele.

Jehovah ke betshepo ya ka go wena ke seke ka swabiswa le ka mohla o le mong o mpoloke ka go loka ha gao ke tle ke phonyohe o sekele tsebe ha o hona on Tuesday o be go nna le fika le o ke fumanang ka go lona ke tle ke ipalele teng ka mehla o laetse gore ke boloke go bane o le fika la ka le qhoboshiane ya ka godimo wa ka o nna molele diatlhentsa monyefudi le letsogong la molotsana le la motubi gobane wena morena o tshepo yaka e sale le botšheng ba ka ke beile tshepo yaka go wena jehova e sale le popelong ya mme ke itshitlheile ka wena mme ke wena ya ntshitseng maleng a gae o tla nno roriswe ke nna ka metlha go ba bangata ke ka motlholo empa wena o setshabelo sa ka sematla molomo wa ka o tletse dithoko tsa gao ke ntse ke o rorisa ka matsatsi otlhe re sa masalo so tlhoko dumedise tle go tle go tle mo leng gona teng go dumedise jolo ka lebitso le letle lebitso le bolokang lebitso le pholosa lebitso le lopolanga lebitso le patang lebitso le hlolelang lebitso le re namolelang ele lebitso la morena wa rona Jesu Kriste ntumelle hle ke mo lebo jolo ena maletuka precious taunyane ke mo hauhelwa mosia e mo tle ke tshoka mehla ke reng ngwana batho ha mo tle pelo fela le ditshobotsi diteng ebile le wena o tlhomane goreng ya botlhano tletse kwane goreng ya borobong a re tswela pele le tswana mogole motla tlhomana goreng ya borobong o fitlheletse mane goreng ya lesome le metsomedi dumela o dumedisa gotlhe mo leng gona teng ke a tseba go na le ba mametseng sa le moesaneng sa lesotso ba le hae go magaeng a bona ke sentse ke le dumedisa baratiwa ba ka ba batle ba bang ba mesebetsing ya bana ka go fapana dumelang tle ka dikoloing tsa baeti ka mono kgotsong gotlhe mo lentswe la ka le utlwagalang le dumang le le gona teng ke sentse ke le dumedisa tle baratiwa ba ka ba batla ke kokobetsa golo ke a ikokobetsa ke re mogau wa morena gona Jesu Kriste o be le e molemong go seng gona kgwedi ena tle gona mamere wa sama sa lesotlo kgwedi ya o itshitlholola sola fela jolo matsatsi a makae a e se matsatsi a tsheletseng sansa dumedisa o seng gona ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyana wa kata le sefiri bagole ba kitima mamitle nna ga e so ke nna sa rata ga nqosa gote nke tshoka metlha ke re ga ke lebelete ga ke ipuse ke a buswa ke morena mogao 62 nqosa morena ka ga tsamaye le mong o tsamaya gantle le morena a thaba morena a ditlhaba e motlhe mo kona ke bua ka mantle a e se ena morena gwabane theko ke ngwananyana wa mme ya bosetlana boimametseng sonta ha jena mamere wa sama sa lesotho tle nna lebitso laka ke rata ga o kampitsa ka lane la segoa gobane nnete e sale ke na le lona ke majosa josa ke majosa nthu ene

mamelo sa masalo so thoga shebana kometso so rona ke metso so le shume ra ya probong re file mo kokotso a re fitla mane metso seng e mashume mararo ka mora go ra ya probong go tla bege ke yana jwalo magahlelong wa re sireletse morena ka tla bege tsa majwalo le ba e fangedi letshella tsa majwalo le fa le mo efangedi phakwe bona mamelo sa masalo so thohle batla tsa male rona jwalo go tloa mono metso seng e mashume mararo ka mora go ra ya probong o fitleletse mane ho renga ya le shume a re fitla mono ho renga le shume o fitleletse metso seng e mashume mararo ka mora go ra ya le shume re tla be re kena na kwenya rona ya thoriso mo re tla be re paka boholo le matla a hai ile modimo re tla be re bua ka yena bona mamelo sa masalo so thohle a ka nete bona ha re so mone modimo ya ka ba pisang le yena le tso sengane mashume a mararo ka mora hora ya le shume tlele semane ho renya le shume le mosomo tlabega tsa majwalo le makale ke kena jwalo nakong ya khumamelo bona mamelo sa masalo so tla a tsatsi nene ke na le baeti.

amere sa masalo so thwa re fitla mane ho renya le shumele motsomo tele tsamane metso tsenye mashume a mararo ka mga hora ya le shumele motsomo re tla hle reportele ka mane ka setereken saleribe hello lata jwalo mem mathoriso kesi bona mamere sa masalo so ke yena hle ya tlo tsa mahale rona ho re fa lentswe lanta temo dimo sonta ha ke sa pele sa kgwedi ena ya September ngwana mme kena pelo ya hao e thabile kena o lebeletse kena o dumetse modimo

0: kazini le bana
1: tomanini
0: tire ka be re tloella ho koma koma e ba jwale re le boa ntate modimo re ratsa ntate modimo o modimo ya lokelwang ke thoriso o modimo ya lokelwang ke hlonipho o modimo le bitso la hao le letle le bitso la hao ke ya weshama le bitso la hao le a re hlolela le a re hlolela wena moratuwa wa ka emotle kana ko ngotla fumana o sa bone le hore na hantle dintho dintse di tsamajwang o sa tsebe le gona ebe o kareng ha o bua ka ntate modimo ho latela situation o keneng ka hara yona empa ebe ntate modimo wa o hopotsa gore ngwana ka hle ke itseng ke ke ka o lahlang ke ke ka o tloella wena mphepelo ya hao mahlo a hao a tle a gahlwe ke ditsela tsaka o ya nqoba ereketse tjena ntho tsa

0: Ragile bile hore nyane ya le shume le le shume ka nnete ke kopa ntshwarele baeti ba rona ba sentse ba le teng ka kwano bona mamelo sa masala sotho jwalo ka ikile ka tshohle ka re rena le baeti ke ba efanggedi wena mogatuwa wa ka emotle ho be hotle hore ba ithlalose re tlo sebetsa le bona go tloa mona metsotsong e mashume a mararo ka mora hora ya borobofiletse mane horeng ya leshome empahle ke a elellwa gore ke sentse ke nkile metsotso ya bona e tsheletseng re tla qeta ka hora ya leshome ha e fetile ka metsotso e tsheletseng e tla be le ha ba qeta bontate ke a lamoela hle ho seng hona ntate modimo o nketsetse lona hantle ke be ke lebohe gore ebe ha ke kokota menyako ya lona ebe le mpuletse.
1: Halleluya hle anke ke o dumedise ke a leboha hle ka memo e re fumaneng seng hwa letsatsi la kajeno ke le dumedise ba mamedi ba radio Lesotho go hle mo le leng teng ya le dumedisang hoseng ke moefanggedi Bokanyetwa Phakwe ke dumedisa ka lebitso le maatla lebitso la Mokana Jesu ke ntse ke sa tsamaye ke le mong mme ke tla fa e mong e ntseng ke tsamaya le ena sebaka sa gore a tla le dumedisa hoseng hwa letsatsi la kajeno.
2: Lebitso la Morena Jesu le bako haholo hle ba mamedi ba ena e kgolo radio ke moefanggedi letshelela ya le dumedisang ka lebitso la Morena Jesu amen.
1: Amen hle mo mamedi re santsane re tlile go fetela lentsweng la ntate modimo ke kopa o ntumelela fela ke beye mantswe a thapelo ntate wa rona ya halalelang re ya leboa. Ena ke nako ye o itsebile modimo wa ka gona bana ba batho re seo ka ba re hlaya re seo be teng modimo a lokileng lentswe la gago Jeremaya ha bua ka lona o go le jalo ka ga moge le a thua modimo wa ka a lokileng lentswe la gago le jalo ka pula modimo wa ka e kekeng ya theoela lefatshe e be e sutwa o kolobetsa modimo wa ka re a rapela ka lebitso la Mokana Jesu wa Nasareta bua lentswe la gago itlotlise ntate ka lebitso la Jesu wa Nasareta amen. Ntumelela hle mo mamedi re bale lentswe la ntate molemo re tlo ithuta testamenteng e ntšha ke Timotea wa bobedi kgaolo ya bone 2 Timothy chapter 4 Timotea wa bobedi kgaolo ke ya bone temana ke ya leshome le metso e tsheletseng Timotea wa bobedi chapter 4 verse 16 ha e fumanehile e bale ya tjena mohla ke ikarabelang ka pele kgotla ha ho a ka ha e ba motho ya nkemelang empa ba ne ba ntahle bohle modimo se ke wa ba beya molato wa hoo verse 17 empa morena a nkemela mme a nkenya matla hore polelo ya fanggedi ya ha e phethehe ka nna mme ditšhaba tsotlhe di utlwe mme ke namoletswe molomong wa tau. Momamedihle re qeta go bala ditaba tsena mmogo le wena ka o fela gwa rona re tseba Paulosi le tsela yeo Paulosi a neng a ratwa ke batho ba neng ba tsamaya le ena. Ke nnete momamedi o ne a sa ratwe ke motho e mong le mong empa o ne a ena le karolo ya batho ba mo potapotileng ba tsamayang le ena ya ba ka letsatsi e leng monna eno ya bitswang Paulosi a ba iswa ka pele go lekgotla jwale tebello ya Paulosi ha ya ka pele go lekgotla o santse a tseba metswalle ya hae kapa o santse a tseba ditšhomi kapa o santse a tseba lelapa le ka yang kgotla le ena empa Paulosi o re ka bomadimabe ya ba ke fumana gore ha gona le motho ya le mong ya nkemelang ha ke ne ke le ka pele go lekgotla ke ne ke naganne gore ke obane nako ena ka o fela ha ke tsamaya e ba kilo kete ka mekete batho ba ba teng ke ne ke tseba gantle gore ha ke ya thabong batho ba teng
3: jwale le letsatsing lena ke ntse ke lebeletse batho be ke tsebang gore batho bana ba ka wela le nna batho bana ba ba ba phagama le nna empa ka bomadimabe itse ga ke le ka pele go le gotla ga gona motho ya ileng a nkemela ga ke le ka pele go le gotla go na le batho ba ntshwereng bophelo ba ka bo le bodutu bophelo ba ka bo le botlhoko ga gona motho ya ileng a ema le nna ga e ka ke a sokosokola ga gona motho ya ileng a ema le nna empa Paulo se bua mantswana o re le ga o le jwalo empa morena yena ya ba wa nkemela momamedi re tlisitse molaetsa go sengwa letsatsi la kasheno le ga batho ba ka tsamaya ga e le modimo yena ke a tseba yena o tla o emela ga se ntho yeo ke e tlotletsweng empa ke na le bonnete ba gore molaetsa ke o rerang o sengona ke na le bopaki ka ona gore ga ke le ka pela legotla modimo o ile a nkemela le ga batho ba ile ba chercha empa modimo yena o ile a nkemela Paulo suba mantswana gore ga ke ne ke le ka pele go legotla ga gona motho ya ileng a ema le nna ga ke felelwa ke mosebetsi ga gona motho ya ileng a ema le nna ga lelapa le nyatlhatsa ga gona motho ya ileng a ema le nna e momamedie ba tlolola ba tsamaye go na le modimo ya tla ema le wena
2: maefangedi wa nkgolotsa temane ena e nghopotsa mošanyana ye bebele re fetsitseng ka yena ga kala etho o na le 17 years moshimane ona bebele re ntata o na mo rata gagolo moshimane ona e ne le modisa wa dinku tsa ntatae lebitso la morana jesu leboko gagolo bebele re ka letsatsi le leng ya ba mošanyana ena o qoqela bana ba bo toro ya gae yeo modimo a mo fileng yona jwalo ka motho jwalo ka bana ba motho a le mong o ne a utlwisisa gore batho bana ba tla ema le nna ba tla utlwisisa gobane toro yena ga ka ipha yona nthwena ke ifue ke ntate modimo lebitso la jesu leboko gagolo bebele bua mantswana e re josefa ya ba o a tshwarwa ya ba o isa toronkong ya ba o kenya tlong ya faro bebele bua mantswana ke ratang e re ya ba le modimo o ba le josefa gona gona mo bana ba ba ba mo latlhetseng gona teng josefa a kena toronkong bebele ya ba ga e re modimo a tlwaela josefa bebele ga e re modimo a emelela thoko le josefa gobane jalo josefa a latlhiwe ke batho bebele yeo ke e ratang e re modimo ya ba a tswela pele ema le josefa mamela moratuwa wa ka ya lokilentle ga ke tsebe na ke bo mang ba o latlhileng o seng gona ga ke tsebe na ke bo mang ba emeletseng thoko le wena josefa o ne a sa tsebe ore ka letsatsi le leng a ka iphumana a ema a le mong empa bebele yeo re e ratang e bua mantswana e re modimo a ema le josefa maemo a sa dumele modimo a ema le josefa bebele re jetsa ka mosakamoka ka motlhankana ya ditswang morana jesu morana jesu o re ya ba oa gola a gola ka pela batho le ka pela modimo mamelang ba ratuwa ba kahle ga ona taba na bophelo bo ka o beya kae o na le modimo ya kekeng a ema yona le modimo ya kakeng a tloa phela gago monne mongwe bua mantswana o re lefeleleng moo ke tsamayang teng o latlhega ba bangata empa nna yang tsamaisang ke jesu ke monga tsela a mpatla a mpatlisisa ka dile molemo a mphumana a mphedisa ke gale ke batla jesu
3: monna modimo monna ene a bitsang paulose ga hetla ka morago ya ba o fumana gore no man ke ne ke nana lelapa le tlabe le le teng ke ne ke nana kereke e tlabe na le nna mara ga ke kamaka ka thola gore ga ona motho ya nang le nna ga ke tsebe ke bua le mangwesheng ya reng ke ne ke tseba ke na le metswalle ke ne ke tseba ke ratwa kerekeng ke ne ke tsejwa ke ratwa ke boabutuaka empa ka bomadimabe ga ke keta go felelwa ke ditšhelete ga ke keta go shelelwa ke bana ga ke keta go felelwa ke dintho tse ntle ya ba batho bana ba ya tsamaya e moratiwa mamela gantle o re paulo kgoshi ha ke ne ke le ka pira le gotla ha hona motho a ile nga nkemela empa ke ile ka emelwa ke modimo re tlisitse patlalatso o shema hore ha modimo wa le hodimo a o yamele le ha bana ba hao ba fetuile taba yeo ha modimo wa le hodimo a o yamele le halelapa lo lahlile ke a patlalatsa o shema ha modimo wa le hodimo

0: o emele o le Paulosi ke ne ke le ka pela lekgotla empa gaona motho ya ileng a ema le nna monna modimo monna bitswang Josepha ga fitlha a Potifago ya ba o theola ka tronkong jalo ka go tlhalositse empa bebele ge ba modimo ntshana le ena monna o na le teng ya bitswang Tafita modimo o na ntse ena le ena ga e ba bana ba ba ba mo latlhile mara modimo o na ntse ena le ena e ba ratiwa ke a tseba ka jano lena o na le dintho tse etsang batho ba o latlhe empa modimo o na le wena ka letsatsi ya le morena Jesu o na tsamaya le barutiwa ba bangata ka tsela e makatsang empa ka letsatsi le leng ya ba ba 72 ba ya tšhetšhela morago ya ba ba 12 go sala bona le bona ba tšhetšhela morago ya ba go sala ba bararo bebela ka e bua mantswane re ga le sefapanong sa golgotha go ne o setse morutiwa le mongwe e leng Petrose e ba ratiwa e se ka ba go na le metswalle o sa ise golgotha se ka ba go na le metswalle ga o ntse o sebetsa se ka ba go na le metswalle ga o ntse o ganna dikoloi tse ntle empa emela mohlanga o emeng ka pira legotla empa emela mohlanga dintho tseo di felang ke ona o tla ithuta se ka ba go na le metswalle o se eme ka pira legotla
1: jo lebitso la morena Jesu le boko gago bebele e nghopotsa ga Tafita a qeta go gotlela motseng mo ona phela teng
2: yes sir
1: a fumana dintho tsotlhe tseo a di bokeleditseng di tšhisitswe bebele re basadi ba ne ba nkuwe le bana ba ne ba nkuwe kao fela go sena letho le setseng motseng wa Tafita bebele bua mantswana e re Tafita le banna ba gae ba lla go fitlhela dikgapha di be di sita go tswa matlhong a bone bebele bua mantswana e re banna bana ba ne ba batla go lwantsha Tafita bebele re ya ba Tafita o emelela thekoganyanyana go bona bebele re ya ba Tafita wa imakafatsa moreneng mamela moratiwa wa ka ya lokileng tle ke kopa o imakafatse moreneng gobane Jehofa Tafita o ne a tseba gore modimo ya mo lwanetseng go ditao le dibega gore modimo ya mo tloletseng Goliata e ntse le ena modimo ya emeng le ena go na le mayamo bophelong mona mo tla uka go doubta le relationship ya gago fela le modimo mo tla uka go doubta le boame ba gago fela le modimo ke kopa go ko kgothatsa ke re boame o bona bo tseba go modimo o na le wena Tafita ga ke ne le gaeng la dulame monna tseba go ka ga lefifi leo mo batho ba sa o boneng mo sa boneng letho tseba Tafita tle gore modimo o na le wena gona moo Jesu nakong yao a leng le bitle o ne a tseba go modimo o na le ena
0: ei o re Paulosi mo mamedi ga ke ne ke le ka pele go legotla ga gona motho ya ileng a nkemela mafankgadi ke batla re qetele taba ena modimo a re thuse o re ya ba modimo o mpha maatla e ba ratiwa mmameleng gore go na le modimo ya batlang go fa maatla le ga ebe o bone ka batho bana ba otloile batho bana ba otloetse ba ne ba o tsheditse bebele ke a tseba e bua ka monna bitswa moshe yeo wa gone le gore ba ileng ba tshetsa matsogo gae e ba ratiwa ga tseba boa gone le gore ba molokona ga e sa le boa gone le gore empa ba se ba llaletse matsogo a moshe a gathale ebe ke bona ba tlholang dipulpiti ga ke na taba le ya gone le gore nna ke sa ba tlhoka empa ke re nkapese ka maatla wena modimo ka sebele o ntlholele sebe ka metlha o nketse mogale wa gago o re Paulosi ke ne ke le ka pela legotla monna se obile taba ya nngwe Tafita ga le aela a dulame ya ba bana ba ba ba theoa ba ilwa mohlwela ke na le potso ga o ka theola le aela a dulamo mme wa ka o bone ka go na le batho ba ka o etela nna ga o ka theola le aela a dulame nkgono wa ka o bone ka go na le batho ba ka o etela nna moratiwa ka mmamele lo sengwa letsatsi lena modimo o fe maatla le ga batho ba ka ba o tlwela ga o emele ka lebitso la Jesu le ga e ba batho ba nana o tlo šhela moo ke re modimo wa legodimo a o emele
3: motho ya emetsweng ke modimo o kotsi gobane letsoo la modimo le dula godimagae
0: ene motho ya o letsola modimo ba gatuwa le lutsi modimo hae o kotse motho ya o letsola modimo le dutsi modimo hae di nthotse o batho ba re nha di gona hale di tla gona hala e ba gatuwa ke kopana mmamelo re modimo o tla o yemela la ha o le kapela le gotla modimo o tla o yemela la ha di nthotse o di singele modimo o tla o yemela hona le batho ba ka o rata ha o le powerful mara ha o ya tlase e ba ba bua ka wena empapotso ya ka gore hona le batho ba ka o yemela nna tshe mo gatwa waka ke Jesu fela motswalle wa nnete batho ba ka o tlwela ke Jesu motswalle wa nnete
1: bibele moruti wa ka ka ho diketso chapter 4 e re vetsa ka Petrosi ane a le ka pela le gotla jolo ka Paulo sa ibile ka ga le gotla Bibele ya ka e bua mantswana e re ya re batho ba dutseng legotleng ke ga ba bona go latelana Petrosi o ne a bua ka bohlale bo bo kakang go latelana Petrosi o ne a le sebete ka pela bona go le go kakang Bibele ya ka e bua mantswana e re ba botsana ka bobotho wa batho ba nne ba tsamaya le morena Jesu lebitso la Jesu le ba kwa gagolo motho ya tsamaileng le Jesu o a fapana motho ya tsamayang le Jesu o nagana ka tsela e fapaneng ba ipotsa legoka la ipotsa la makala gorena Petrosi ena yao re mo tseba na ke ela yao yao re gotseng le mo tseba na mamela mogati o waka ba tla o katela fela boemong bo o neng o le go bona ba tla o katela nakong ya ngwe le ngwe lefatshe nakong ya o sena letho ba tla o makalla ba botsana ba bula di-group chat ka wena ba re na yao a se ena ya lena yao re neng re mo tseba na monna ya bitswang ba retimi ya le bitso la mogane ya selo ba kwa hole o tiba re timi ya ba mo makalla ba re na monna ya wa siena ya ya nenga ya mapela tsela a kopa kopa na na ga siena se fofu sala se ne se ya mapela tsela se kopa na o ba ne vele modimo o ne ana le ba re timi ya modimo o ne ana le Petros ka ga le gotla ka mo modimo a imetse Petros
0: e re bebele ha ke ne ke le ka pele go le gotla ga gona motho ya ile ngankemela empa modimo a nkemela mo mamedi taba yena la re ka gagaga mehlolo gagaga ditshenolo empa taba yena e hlakile la re ne re ka bala temana yena a bagatswa ka ga radio ka mona o re Paulos ha ke ne ke le ka pele go le gotla ga gona motho ya ileng a nkemela Paulos o na le bahutu ba hae Paulos o na le disane tsa hae Paulos a shatra ka meshaka la Abednego mana yeno ya bitswang nebo ketnesare o ba tshela ka re sibupi sa mollo mara ha sheba tadina ka jeno lena phatlalotse o re etsang ko re modimo wa lohodimo a ka tsamaye le wena ko re modimo wa lohodimo a ka phele le wena ko re modimo wa lohodimo ha ibo di pattern tse tshisanga ka utlwa le ntshile na o senga ke ga ha modimo wa losi ka tswaga nyama modimo o mpha matla re bebele ha ke ne ke le ka pele go le gotla ke ke bua fela ke re qetela ka tsaba etjena hona le banna bana ke Samson ke banna bana ke monneno wa bitswa Daniel ke monneno wa ke banna bana ba bitswa Shadrach Meshach le Abednego mo fanghedi batho bana ba bone modimo ka ofela mara ba mone ka ditsela tse bolaya ebe jwa le ya sheba re neletsa Shadrach Meshach le Abednego re banna ba Yesu le na le reng a ga khona banna ba

0: ke ne ke eme ka pele ho magotla ha hona ya ileng a nkemela ka tsamaya ka hara mi utlwa bona le Jehova ya ka o yemelang a di tau di ka tsa fihla bona le Jehova ya ka di kwala melomo sebakeng sa bophelo ba hao na ko nyeo modimo a rembona esekiele tsena tse shulentse o di bonang ka mahlo a hao ka ubane ke modimo ya tlisang bophelo o tlo bona bophelo ka hare ho tsona amera sa masala soto ke bana ba evangeli le tshella le mo evangeli phakwe ba tsamaile le rona ha mona totlo mane ho reng ya probong ha fitile ka metso so mashume mararo o fihleletse kwano ho reng ya le shume na ko nyane ya thoriso
1: minangi ya basi
0: ya khumamelo tlotsa majwalo le moruti makale yena ya tlotsa mahale rona ka mogatlhelo wo wa khumamelo hey jwale be ho reng ya le shume le motsomong ge le ba ka mane ka le ribe

Mohamedi wa selama sa lesotho hlametso sa rona ya majwalo ho ile shumela metsotseletseng hantle re furaletse hora ya leshume. Hallelujah.

motle morena Jesu wena mamedi wa selama sa Lesotho hle ha ona modimo ya ka ba biswan le yena o motle go sia rona le ho seng hona o motle ntumelle hle ko le bohe wena mogatuwa wa ka TK ke o rata haholo ai metso tsa rona ya majolo ho ye le shumele metso robedi hantle re furaletse hora ya leshome

Kimbanini, mpilwa ni yami. Kimbanini.

Sí.

Ya siyavumelana umuhle baba a teng re lokela go dumellana bona mamelo sa masalo sotho re rurihle morena wa rona o motle le hoseng ha ona ya tshwanang le yena ha hona ya ka bapishang le yena ho hang ke modimo ya halalela.

modimo o yeme o le jwalo o tla dula o le jwalo o modimo wena ha ona ya ba bisang le wena o modimo o mahona tsohle o modimo le bitso la hao le letle o modimo le bitso la hao le ya halalela o ya halalela o ya halalela o ya halalela. We honor you, we exalt your holy name. Libitso la hawa le pami swa libitso la hawa le tumi swa libitso la hawa le halaletswe khobo shiani a rona si kwa kotlelwa sa rona. Eya Umanuele o monga rona wena o ya hlahileng ka borena modimo wa rona ha ona modimo ya tshwanang le wena modimo wa rona ha ona modimo ya lokileng jwalo ka wena modimo wa rona o tletse kganya modimo wa rona o tletse galalelo modimo wa rona re isetlaile ka wena modimo wa rona re tshepile wena modimo wa rona ge dutse wena re tlo dula maotong a hago re tlo dula boteng ba hago re tlo dula. Moya o halalelang o modimo moya o halalelang o modimo moya o halalelang o modimo wena o ntata rona wena o ntata rona ampurela ya rona ya bohlokwa o re sireletsa ka manyolo ya hao gohle mo re tsamayang teng.

moya o halalelang o modimo wena ha o fetoi moya o halalelang wana wa mpuloka ho tloa bosimbaka modimo wa ka bo chembaka wana wa mpuloka o subisalo na ke tla o nea lebitso le letjha ke tla o nea le naha ka moo mahlo a gao a bonang ka teng o moya o halalelang o modimo.

hatse modimo a rona ha re ba tlema bi tsho a rona e be ona a khabanga bo kwang ba moya o halalela re ba tla le bi tsho la hawo itle kebelo na le tumi swan le bi tsho la hawo itle kebelo na le rori swan le bi tsho la hawo itle kebelo na le khuma melwang modimo wa rona o ile wa fodisa diritsa le difofu moya o halalelang re o bone ha o kena ho malepera modimo wa rona re o bone le ha o kena le bitleng la lasaro ya ba re o bona ka botjha modimo wa rona ntate wa rona kena le rona o etse mosebetsi wa hago ka lebitso la morena wa rona Jesu re dumetse lentsweng la hago re kgodiseile lentsweng la hago

0: mo lefatsheng le le godimong ha hona ya ka bapiswang le modimo wa rona ke morena wa marena le hoseng ibile ke khosi ya di khosi mamedi wa selmo ya sale sothle re ya leboha ka khumamelo yo re bile le yona ha re etsa tsena re kena lentsweng lanta te modimo jalo ka ha ke ile ka tsho ka re letsatsing le nahle re na le moeti wa rona ke mme mathoriso mme re sentse re na le yena mohaleng kwano mme mathoriso ke ao amohela hle ho seng hona lenanehong lena la the spiritual journey e leng leeto la semoya mona ke e tsho ka mehla ke re re laolwa ke moya re buswa ke moya re tsamaya ka leqhobula moya ho entse moya o halalelang hore ebe ho seng hona re sa ntsane re qala kgwedi ena yeo ka yona e leng kgwedi ya borobong yeo re tsebang hantle hore na mosadi ha kena kgweding ena ya borobong ho etsahala eng ka ho yena mme ke lebohe ho seng hona hore ebe o dumetse ha re kokota mamating a hao hore ebe o tlo sebeletsa le rona o tlo bua seo moya o halalelang o sebeileng pelong ya hao le lelemeng la hao sebakeng sa momamedi ke ya o dumedisa mme
1: ke ya kokozela hle mme le oseng ho gotle ho entsweng ke modimo ke qala pele hle ke hlomphe boraro bo thoneng ntate le moka le moya o halalelang ke re ba ye the smagathe ba ye the modimo wa le hotimo
0: haleluya
1: bane ho ratile modimo ho rebeletsa tsilena la ka sheko ge le bone
0: amen
1: ke hlomphe hape le hona ho dumedisa lo ananela memo ho tswa sealemoyeng sa Lesotho bookamedi bohle hle ke boela hloko ke ya bo hlompha le bamamedi bohle ba sealemoya sena hohle moo ba leng hona teng ke re modimo wa legodimo a boloke maphelo a lona modimo a tswele pele ho iketlisa hodima maphelo a lona jale re tlo tha ka potlako e kgolo mme wa ka re tlo ya lentsweng la ntate modimo buka ke ya Genese chapter 32 re qala ka verse 24 ho isa 29 ebe yona e baleya tjena yaba Jakobo o sala a nnotsi le motho a betana le yena ho isa mafube ha hlaha itse ha a bona ho ba o sitwa ho mosoka a ama motso wa noka ya hae yaba motso wa noka ya Jakobo o anonyetseha a sa ntse a betana le yena ya ba o re ntese ke ye hobane mafube a hlahile a mpa a re ha nka ke ka o lesa waya o e so ho ntlhonolofatse a re ho yena lebitso la hao o mang a re ke Jakobo a re ho yena lebitso la hao ha o sa tlathwe ke Jakobo empa e tla ba Iseraele ya betaneng le Modimo hobane o lwanne le modimo le batho mme o hlotse Jakobo a mmotsa a re a ko mpolelele hle lebitso la gago ya ba o re ke ka baka lang ga o mpotsa lebitso la ka a mo hlonolofatsa moo ntate modimo ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nasareta moya o halalelang ke lentse la gago modimo ya lokileng ga ya kokobela tlasa bonamelo ba maoto a gago modimo go na ga batho fela empa Jehova lentswe ke la gago modimo ya lokileng ga o ke go bua wena go na re kokobele gobane Jehova ga re letho ka ntle go wena modimo lentswe la gago ke bogobe go ba lapileng moya o halalelang ke metsi go ba nyogilweng modimo re ledimetse lentswe la gago a ko etsetse bonwang ka tse sa bonweng modimo a ko re thuse gore re seke ga ba ba utlwi fela ba lentswe la gago empa ge be bona baetsisi ba lona ka Kriste morena wa rona amen goseng gona re tlo tsamaya fela ka setlogo se reng leqeba la ka mpule mahlo moo re qetang go bala teng go kopana le monna ya o honeng go thuki Jakobo ke sekere ya o honeng go thuki Jakobo go bane ha ga ntse re tswela pele re bala temana ena go tla le bitso la monna ena le selefetwa go se go thuki Israel monna ena o betana le lenganang le tsona ka po maemo a o gelwanang le ona go fihla nako eo ka ona maemo a sagendang go dima rona

conversation ye e tsagalang dipakeng tsa motho le modimo gobane Jakobo o botsa gore na o mang lenyelo ile re a thuemo mme o botlhotse o re tšhentšha lebitso la gago letsatsing la kasheko o so le Iseraele mme letsatsing lena ke ya o sona lofatsa gobane go na le ntho e ke sa batleng e mphumane ga ke batle letsatsi ga le ka la ntšhabela ke ntse ke e na le wena go na le nako e ngwana wa modimo a leng boemong bo o ka bona a llang bosibo le motsheagi a lwana le boemo empa go na le nako eo leseding la modimo le tlang go motšhabela gobane lentswe la modimo le re tsoa Jerusalema o boneswe gobane lesedi la gago le o tšhabetse lesedi le tlo o tšhabela ka mora gore go be le ntho yo o lwanang le yona ka mora gore o kene ka gago boemo bo bong bo itseng leqeba la ka mpule matlho jale monna eno e seka gobane go na le mmina thoko o reng ke ntse ke theela go ba gaufinyane le mogena go na le nako yeo momamedi moseng gane nna se o lokelang go se etsa o le ngwana wa modimo ke gore modimo ka lona leqeba lena nthuse matlho a ka saka ga di a thibana gore nka o utlwa le letsogo la ka ga le le kgutshwanyane gore nka o ama wena itshepele modimo gobane ba itshepelang Jehova ba jalo ka thaba ya Sione ba keke ba sisingwa ke letho leetong lena leo re tsamayang go lona re kopana le meutlwa re kopana le ditshego re kopana le maemo ao ka ona ge be re utlwa e ka re modimo ga ayo a thenyane boemo bona ke bona bo re isang go modimo a thenyane ka bona boemo bona ke bona bo re tlo tlotlisa lebitso la modimo maemo a mang re loketse go feta go ona gobane go na le monna e mongwe a reng gosong ya moriti wa lefu ga ke tshowe bobe le gabo le bong gobane o na le nna go na le boemo bo tlhokang ngwana wa modimo a ke a itlhoboge a itlwele a re modimo mme le pelo le moya botho ba ka kao fela le ga ke imetswe jwang le jwang Jehova empa ke ineela go wena modimo ga e ke be setlhabelo se monko o monate ga se fitlha go wena moya o galalelang le ditshitong tsa ka Jehova a ko ntshwagele leqeba lena modimo wa ka wena o le modimo o na le morego sebakeng sa bophelo ba ka o bua mantswe a na lentswe la gago ore morago wa gago ko motle sebakeng sa maphelo a gona kore re atlege dinthong tsotlhe empa seo re lokelang go se tseba seo re lokelang gore re seke ra iphapanyetsa sona ko gore boemong kapo leetong lena la phologo leo re lenkileng kanong ena eo re keneng go yona go na le mepa go na le metheo go na le dikgotlho go na le mafika go na le magalla ka gare go le gono ka go na le bolele bo o reng ga o bogata e be o a thelela o a wela empa go wela gono ga o bolele gore leeto le felela mono o ntse o lokela go phagama o le ngwana wa modimo o tswele pele ka leeto gobane o a tseba gore qetellong go na le moqhaka gobane lentswe la modimo le re qetellong bana beso tia moreneng le matleng a gae a sa sitweng ke letho modimo ke na le tshepo e tlileng gore boemo bo bong le bo bong bo re kenang ka gare go bona o na le solution for bona gobane modimo o re ga a re fa dintho kapa maemo kapa dikolotso kapa mahloko a ka re sitang yena e le modimo o sekile a tsamaya boemong bo wena o le ngwana wa modimo o tsamayang go bona ga re ka ramatha ga sheba buka ke amarena ke buka ya bobedi ya marena kgaolo ke a bone temana ke a mashome a mabedi a metse supileng go na le mosadi mono go thwe mosadi eno a kwa shunene mosadi eno o neile a tlhoka ngwana ka dithu tse ngata-ngata gwa ba le nako eo modimo a mo sonolofatsang ka lesea empa ga a qeta go mofa go ba le nako eo lesea le na le timelang

lokolotswe le fulla hao. Hona le mme, hona le ntate. Yallang mosadi enwa kapo ntate enwa kapo mohlankane enwa kapo mohwetsane enwa o qeta ho bula email e mo jwetsang hore mosebetsi o fedile. Mme o yalla bosibu le motsheare ka lebaka la email ena. O lla jwalo o re Modimo o no mpona na ha ke lla. Modimo a ko tadime leqeba la pelo ya ka. Modimo a ko nketele le nna. Modimo ke tlo etsa jwang? E mong o re mosebetsi ona e ne e se e le yona tshepo ya ka ya hore ke tlo beha bohobe tafoleng. Mosebetsi ona e ne se e le yona umbrella ya ka ya ha pula ena ka matla hore ke tla itshireletsa. Mosebetsi ona ke isa bana dikolong ka tjhelete ya ona. Jwale ha ke thola email kapa ha ke thola lengolo le ntjwetsang hore ke felletswe ke mosebetsi, Modimo ke tlo etsa jwang? Ke bua le wena hoseng hona mme wa ka, ke bua le wena ntate wa ka hoseng hona. Ke re Modimo wa lehodimo ke Modimo ya re hlokomelang. Ke fela yena re tla bona hore Modimo wa lokolla. Ha ka ra itshepela yena, re tlo bona hore Modimo ke Modimo ya tsebang hore ntha ka hare ho boemo. Hoja re se re lahlile tshepo ya hore ha hona mokgwa wa hore re ka tswa ka hare ho boemo bona. Modimo ke Modimo ya re hlokomelang. Seo ke ratang ho se bua le bamamedi ba Lesotho hoseng hona ke hore ha re ke re nkeng lentswe la Modimo ka tumelo, ha re ke re nkeng lentswe la Modimo re le etse thebe eo ka yona re tla itshireletsa ha ho le boima. Ha re ke re nkeng lentswe la Modimo re le etse lehumo leo ka lona re tlang ho lwana ha ho le boima. Hobane seo ke se tsebang ke hore ka mehla le mehla polelo ya Modimo e na le kgothatso sebakeng sa bophelo ba rona. Ha re ka ra sheba ka hare ho bebele ho na le mosadi. Mosadi enwa ho thwe ke Anna. Ho na le nako eo lentswe la hae le ne le se le tjhele. Ho na le nako eo a neng a se a sa kgone ho hweletsa jwalo ka nna le wena. Ho na le nako eo a neng a se a bebenya melomo fela ka lebaka la leqeba le pelong ya hae. Jwale ho ba le nako eo mahlo a hae a buleyang. Ha mahlo a hae a buleya, ho thwe mosadi enwa ha fihla ka hare ho ntlo ya Modimo o a kgumama. E se ka ke a mmona mme a nna ha kena ka ho tshebeletso ya Modimo a kgumama ka pela a letare ya Modimo. A tshollela bohloko ba hae ho Modimo. E se ka ke a mmona mosadi enwa wa Modimo a se a sena mantswe kapa tsona dipolelo, a se a lla fela, a se a ntha ka pelong fela. Modimo ka hobane ke Modimo wa dipelo a tadima tse ding tsa dintho kapa leqeba leo re leng ka hare ho lona hoseng hona. Ba bang ba rona re le baketswe ke batho. Penina bosibu le motshehare o ne a hlokahloka kapa o ne a hlophana le mme Anna ka lebaka la bonyopa ba hae. Ho na le maemo maphelong a rona yeo le rona re sa rateng hore e be re ka hare ho ona, empa ka lebaka la boemo kapa ka lebaka hlopha a ntse a mo utlwisa bohloko bosibu le motshehare. Ho bile le nako yeo a neng a tsamaya a ya silo ha a fihla ebe o tla nne a tshollela moya wa hae, ebe o ntse a kgutla, ebe o tla ye hape ka selemo se seng a nne a kgutle aye. Mohlomong o ne a sa bia a kgathetse kapa ho kile ha eba le nako yeo nthwena e ne seng e fetoha tlwaelo, empa ka hobane Modimo yeo re mo sebeletsang ha se Modimo wa ditlwaelo a ka a mo tlwela a sutsa. Ho na le boemo bo bong bo Modimo a ka re tlwelang hobane jwale rena re le bana ba batho re se re na le ditlwaelo. O utlwe motho a ipitsa hore nna ke mofutsana ke hobane ho se ho na le tlwaelo. A ipitsa ka hore nna ke a tseba ke mohetene ke hobane ho se ho na le tlwaelo, empa ho na le nako yeo sena se a ipitsang ka sona se

epo wa leqeba le xa mo bula mahlo ebe jwale ha le sele mo butse mahlo o tswa tsama ho tla ho modimo a re modimo wa ka a re Jehova wa ka mohlompheng ke tla ho ena ke le sela sela ke re morenang gauhele ebe o inehela ho modimo ebe modimo wa qalella ho sebetsana le pelo ya hae ebe modimo o qalella ho sebetsana le moya wa hae ho fihlelletse modimo a bona hore ya ke monna kapo ke mosadi ya ka emang ka pela bana ba batho ya ba o boka lebitso lena ya ba o tlotlisa lebitso lena re tla bua ka monna a ema mono a gakeletsa hore batho ba mofe dintho empa fa ba le nako yo ka yona monne ha ba kopana le monnena monnena o ba hlaba ka mahlo hona le seo a se lebele o wana sareta ema o tsamaye monnena ha qeta ho yema o boka lebitso la modimo hona le boemo bo hlokang hore batho be bang ba ntse ba o thusa ba ke ba o tlwele ho o thusa gore e tla qetelle sepo wa leqeba le tlo o bula mahlo ho bona hore ho madimabe ya beileng tshepo ya hae mothong ha se motho ya tlang ho o fa ntho ka mehla le mehla motho yena eo ho na le nako ya tla kgathala empa ho na le modimo wa lehodimo ya sa kgathaleng yeo e reng ha o mo tshepile ha mahlo a hao a se a bulehile o tla hlokomela hore modimo

lena re bona mohlomphei a ba lokolla ka lebaka la khumamelo hape ha re se re titima re sheba monna ene yo bitswang ke Samson yo fale ho ba silista ba ba palang ka yena nthena ya fetwa leqeba tai ya fetwa leqeba moyeng wa hae ba silista ba ne ba ba pala ka monna yenwa ha o kala ho bokana fela ba tla molata ebe jwale ba tla mo fetola thoi monna enwa wa ba le nako yeo ka yona a etsang thapelo monna enwa re utlwa a re ho Jehova modimo wa ka a ko nkgopolege ho na le mme ho na le ntate ho na le motho e motjha ho seng hona walla o re modimo ho kgale ke sokola ka hare ho boemo bona we Jehova a ko nkgopolege modimo ke na le lengolo ke lena la teleko modimo ke ekime le ke metswalle ya ka oho Jehova a ko nkgopolege ebe o re a ko nnatlafatse ka jeno fela ha re ke re ntshe mantswe a tumelo ho seng hona re re modimo le ka gare go leqeba leo ke leng ka gare go lona a ko nnatlafatse Jehova a ko nkgopole mohlomphei le letsatsing lena modimo ya lokileng a ko nkgopole a ko ntshe ka gare bofuma beo ke leng ka gare go bona moya o halalelang go na le nako e nkileng ka o latola pontseng jele nthena e fetogile leqeba modimo ke batla go kgutlela go wena ke re ke a o sebeletsa nthena e ntse e kgutla go na le mme ya reng ke kile ka o sebeletsa e ne e le mohlanka wa modimo ya ba o itielwa ke ntho e nyenyane kapo re re o le a hlolwa ke boemo bo bong bo itseng a qetella a se a wele tumelong a ko boya mantswana ka tshepo a ko boya mantswana ka tumelo oho Jehova modimo wa ka a ko nkgopolege modimo a ko nnatlafate ka jeno gobane ke modimo ya utlwang gobane ke modimo ya pela ba me ya e robeileng e tetebetseng o tla o gopola a ko bitse go yena gobane o re bitsa go nna ke tla o agabela ga ke re bitsa go modimo le go seng gona gobane ke modimo ya lokolang gobane ke modimo ya fodisang dipelo tsa rona o re ngwanaka mphepelo ya gago mahlo a gago a tle a gagwe ke ditsela tsaka modimo ke modimo ya re tlhokomelang ga re ke re tlogele botlhoko ba leqebang la rona ge ke re focus-e go modimo wa rona ga re ke re tleng go modimo ge le jwalo ka gare go botlhoko bona boo ge ke re re modimo tle a ko nkgaohele modimo a ko nlokolle gobane ke modimo ya ka etsang ka moo bana ba batho ba mo kopang ka teng ke modimo ya ka re hlokomelang ha e ba modimo o kile a utlwela mosadi wa mohlolohadi yeo mora wa hae wa Naine a neng a hlokahetse mosadi ena e ne e le mohlolohadi ha qeta ya ba o hlokahallwa le ke ngwana Jesu Kriste o kopana le sehlopha sa batho yo epela mohlankana eo e itse ga a tadima moseng gona mo dumelle go kena bophelo ba gago mo dumelle gore a itsamaise ka gare bophelo ba gago gobane modimo ke modimo ya etsang tsela le nageng e tshetlha ke modimo ya etsang didi ya tlaisang didiba le ka gare go magwatata re ka bua ka nne a gage ga ne a se a latlhile tshepo a le ka gare go legwatata a itsamaela le Ishmael mme enwa ka lebaka la go felelwa ke metsi gape a tseba gore boemo ba legwatata ga go mo nka tholang metsi teng ge bona mmenwa a beya moratla sa setlhatlha empa ka lebaka la gore modimo ke modimo ya re tlhokomelang le ka gare go maqeba e o geleng ka gare go ona ge bona mme

0: gagwe a thola metsi ka gagwe go le botata go bona mohlankana Ishmaele a boela a e bona bophelo hape hape hape se go lokelang go setse ba tse gore modimo o itse ge lahlele dipelaelo tsohle go yena ga go letho le go ka ga ga le hlaisang kapo ha ho letho le go ka ga gona ngwe le tsa ha re tla ho modimo ge ntse re tletse ka bongona pa gona empa ga se ga iphoboha ga itswa ya ba re modimo ha ko kene wena modimo ya itseng o monyako wa kokota ge sa o bulela dipelo tsa gona ge re a ko kene a ko sebetsane le gona e mong o seng gona o bua mantswe ana o re ke motho fela hobane batho kepila ke motho ya sa goneng ho tshwarela ke motho ya dilang a le pelo e bohloko ke motho ya ye reng ha motho a nsiketswe e be ha o bobebe hore nka mo tshwarela empa ho seng hona ha o ka wa re modimo a ko kene ka ho pelo ya ka a ko sebetsane le pelo ya ka hobane nthana e iphetotse le qeba pelong ya ka modimo o tlo o fodisa seo re ka ra kgonang ho sietsa ke hore fela re bule mahlo a rona ebe re re modimo a ko kene ka gare gona gobane ga go kae kapa kae moo re ka ga tholang thuso ga e se go Jehova Jehova ke ena tsela ke ena nnete ebile gape ke ena bophelo ke ena modimo ya re tlhokomelang ebile gape ke ena modimo ya re tsotelelang ke re tlhoka fela go inegela go modimo ka sele go na le monna o tho ke Stefane monna ena o ne a sebeletsa modimo ka bogabane gwa ba le nako eo setšhaba se mo tswelang maatla monna enwa ga setšhaba se mo tswela maatla se montsha ka gago motse se mo beya ka ntle ga re utlwe monna enwa a ntsha polelo ya thogako le lemeng la gae ga re utlwe monna enwa go ba le polelo ya nyediso le lemeng la gae ba mo tlepetsa ka majwe monneno o utlwa bohloko go ba le maqeba mmeleng wa gae empa re utlwa a re modimo o seke wa baballa sebe sena modimo o seke wa baballa sena seo ba se etsang Jesu Kristen ga le sefapano o re ntate ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang ke bua sena gobane ke bua le nne gobane ke bua le ntate gobane ke bua le mohlankana ke bua le mogwetsana ba reng ge lemetse dipelo tsa rona di robeile re ne re naganne gore re ntse re etsa dintho tse nepaetseng ga re etsisa batho ba itseng kapa modimo ke ena a nkarogantseng le molekane wa ka ke ena ya tsamaelang go le le nna Jesu Kriste o re ntate ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang le wena o kontshe polelo ya gore motho eng le haeba a nkentse dintho tsefalo go monka ka hai motho
1: Mam Ruti?
0: Eya, mme.
1: Nako ya rona e fedile mme.
0: Ke a leboha mme, Modimo a re etse hantle, Modimo a fodise bohle ba pelo di bohloko, Modimo a ame bohle ba thonkgeileng lebitsong le letle la Mmoloki Jesu Kriste, ke a kokobela.
1: Amen.

Mamedi wa selema sa Lesotho e le shumele metso etseletseng la metsotso ge ya ge le bile ho renyane ya le shume le metso e medi re mo le bojalo ena mo go tuwa rona wena mo ga tuwa wa ka e motle ke tsapa lu dumela hle gore o tlile lentswe la ntate modimo nete sale ba ga tuwa ba ka ho bo so sna le tholeng saletseng gore nna le lona ge lietse ha ise hona o itswella pele ka mmino wena mogatuwa wa ka e motla go ya tswa mane goreng ya leshumele metswe mmedi ga ke tlabe ke arogana le lona ee re ntse re gopola gore lebitso la ka ke Josephina ke majosa josa ke majosa nkuele ke majosa nana wena mogatuwa wa ka e motle ke lona lebitso leo ke le thabelang gagolo ga ke bitswa ka lona ga e le sontaga empalane la gaga dibeke ka nnete ke lona Debra wena moratuwa wa ka e motle ke mokgwele ga eso ke na sareta ga nqosa mme moratuwa wa ka e motle ka nnete ga o tshwarele ee nna le lona re tla kopana ga modimo o ratile e ka nna ba o tla rata go sane gorenyane ya bosupa phirimana fitlheletse goreng ya borobong empa he ga e ba dintho di tla tsamaya ka tsela e fapaneng re tla kopana ke tsebe naaneng wena moratuwa wa ka e motle a tseba ka nnete a ke etsa je ke a tsamaya ke le o bona bana ba ne ba ka ba ba gago ba lokelang go bona gore ba anyeswa mme he ke bona bao ke yang go bona ga ke tloa ka gaga diphaposi tsena tsa gaso ke a tsebang polokeng semodi ke motho a semmate gagolo

Odi, wa salme sa le sotho re metso tsenye le shume le metso e mene re foletse hora ena ya le shume le metso e medi ha utla ke le sikotse na hle ba ba pela ka mona o mosebetsing o moholo wa o re a lukisetse hore re tle re fumane papadi ya bolo ha nka mogao ho ditaba tsa hora ya le ya buka ya pele.

ne e ka morifi ke St Thomas e ke mohalisuku e ma ontena ba hlile ba nketsetsa ntwe ngata fela thata ke tla pheta ya hao ntata tumelo le wa o dumela hlese

0: la ke Ntebalo Modisi Mamedi ke ya dumedisa le tsherenle na mogatlo wa machaba go bana nge o ene ho tswere di sebeletso tse mmalo a se ikneletsa moketjana o kwala seboka sa mashomerobong mo nako ya Lesotho le motlatsi wa president ya mogatlo ene e fihla peletsong lo ke se bohlokwa ntsetso peleng ya sechaba mohlomphe imateteng ne na moemedi wa Lesotho yo ene o totobaditse bohlokwa ba dipuisano o fihlela tumellano haholoholo nakong ena ya dikarohano o lebohile president ya seboka se akaretsang le batlatsi ka tse fihletsweng ke diketo tse feta makgolo a mararo tse ileng tsa moela sebokeng sena se akaretsang. Ga diphatlalatso lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng monghadi lereko masopa ore mafapha a ikarabelang ditlhagisweng tsa lebese a bile kopanong le letona ho teka diqholotso tsa lefapha esita le ho bopa mohala o dithula ka phatla. Monghadi masopa ore lekala le ntse le kopana le bana le koba bohadi ho fumana matsapa ho matlafatsa lefapha la lebese mmoho le wa kofisa seabo sa lona kgolong ya lefapha la temo. O itse dipuisano e bile sethala sa gore ba bileng le seabo ba kenyeletsong ntlafatsong ya lefapha lena. Ga ga diqholotso se tekileng ho kenyeletsa tlhagiso ya keiso ya lefshwa mmaraka le gore lebese la bona le qhalwe. O itse letona le tiisitse gore le tla fumana ditharollo molemong wa lefapha o tlatsetsa tlhagisong ya mesebetsi le go lwantsha bofuma. Lekgotla le phahameng la boatlhodi Lesotho le fumane tlotla le kananelo ya tikolo Afrika ka mora gore baatlhodi ba babedi ba lekgotla le phahameng la Lesotho ba kgethele go ba baatlhodi ba nakwana lekgotleng la maipiletso naeng ya Namibia. Baatlhodi re a leboha mathaba le polo banyane ba kgethilwe ke poresidente ya Namibia mohlomphe Netumbo Nandi Ndaitwa go mamela dinyewe go tloga kgweding e odimo fitlhela ka Tshitwe selemong sena ka kgothaletso ya komisi ya kgirwa baatlhodi gona naeng ya Namibia. Bobedi ba ntse ba sebetsa lekgotlang le phahameng la Lesotho gape ke baatlhodi ba nakwana ba lekgotla la maipiletso kwano Lesotho go tsa dipapadi re bile re phethela. Moqolotsi ya ikemetseng wa ditaba tsa dipapadi yeo ebileng e leng sebohodi sealemoeng sa Lesotho Thabo Rakgomo kgethilwe e le poresidente ya mokgatlo wa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi Lesotho nakong ya dilemo tse tharo. Rakgomo o tlhalositse gore o kgethelwa boemong bona ke tlotla mme o re o mamalala a laotse o sebetsa le komiti gore ditabatabelo tsa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi ka gare go na di fihlelwe. O re o tlo sebetsa ka maatla o bona gore baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi ba fumantshwa tshegetso e tlhokagalang esita le menyetla e tlang go ba thusa mosebetsing wa bona. Go sa le jalo ofisi ga diphatlalatso e sa tswa kgethwa monghadi kekeletso le swetsa o lebohile ditho ka motshepela boemo bona. Le ena o itse o tlo sebetsa ka thata o fitlhela ditlhoko le ditabatabelo tsa komiti. Ditaba tsena tsa gore ya pele di fitlha pheletsong mona boela o fumana ditaba tse di ntsa Sesotho ga morago goreng ya bosupa.
1: No strings attached. I go my way and you go yours. I see here y'all calling me. We both agreed that it was going to be a one-night thing and no strings attached. I go my way and you go yours. And look what happened.

0: mpuli ho jwang khatsi ya motho
1: eh wa loka wena nga leso
0: ai wa loka khatsi ya motho
1: le ntladisa le shapisa two step wa itse ba two step
0: mpuli
1: pepper
0: ke a uka khatsi ya motho la ku ukela fatse tje
1: wa itse ba two step le ke itse ba hantle ke ne kutla le ke shapa two step e tla ga ke re ke tshwere gore ka gora ape le tlabe le le teng ga le sa le ka gora ya borago letlatla
0: a ke a golempa fela le go kgetsi la mo

0: ho la batla ho le bale ya hore re tlo go fetla le yo jwalo hore a e ntse re le teng ka mo heta ba di nka teng kgetsa motho ba ba papadi ya pele tadileng e tadile hantle ka hora ya pele bo teng mo ifono se lo tlhophile go tla no fe di report o jolo ka se tle ke kena go wena tjena me papadi ya bobedi ya ho ga boga go fetela lo ka metsotso ma swa magago ke yona ka kotlo he papadi tla hlege hase ke le ka kwano ka bamba tampuli re nge mongetla go dumedise kgetsa motho go dumedise mamelo wa salama sa rasoto thaba mela tatsi la ka jeno ke son tabe keng me ka kwano ka bambatha technical center mo teng he di papadi tse tsona tsa vora le soto Premier League tsentse di tswela pele mme papadi ya pele kgetsela motho ke papadi le paketse tsa tlhoba sana sa Villa Hamole LCS ke yona ntse tswela pele ha jwale mme di sa ile kgefotsong di tlhopha ka bobedi mme kgetsela motho nka o bolela fela go fitela ha jwale ke ntlha ka nngwe setlhopha ka seng mme ntlha pele ya Villa e kene jwalo metsotsong ya pele ya karolo yone ena ya pele ya papadi kgathe ha le ntlha bobedi e la nna kena gona karolong yone ena ya pele ya papadi e kena jwalo e le penalty mme e leng tlha e tlhabiwang jalo ke motlhangana nneng booth wa tlhopha sena sa LCS ebile e netle e le mokoko e le gore ke le ka go bontsha fela gore ke ntlha e le nngwe setlhopha ka seng kgetsi dia motho empa o se o sheba ka mola ka tlhopheng sa Villa o tla gopola gore Villa ke setlhopha se tlileng se ketang go kena mogatlhelong ona wa Premier League e re tle ko gopotse fela mpulu gona Villa e kene jwang mona Premier Leagueng Villa e kene jwalo ga o sheba ka mola ka Southend Stream ka mo netle e bapala ka teng e kene jwalo e kena e tla boemong ba bobedi ka morago ditlhopha sane sa Kick for Life e ne se le sona tlhopha sa pele se ne se tla boemong ba pele ebe Kick for Life e ketelela e bontsha kapo gona o ditlaina gore go ya ka semelo sa bone Kick for Life ga ba tlameha go bapala mona mogatlhelong wa Premier League gobane Kick for Life bo yona e tseditswe jwalo gore e develope e le gore ke development ka mo head taba di tlile di tsamayang ka teng ke ka gona e la ga o se o le jalo ya ba go thwe setlhopha se tlhaileng boemong ba bobedi ebe sona se fetela mogatlhelong ona wa Premier League mme e ne le sona sena sa Villa mono mogatlhelong ono wa bobedi ka mono ka Southend Stream ho A Division ke ka gona tsatsing la kajeno re buang ka yona Villa e bapala mogatlhelong ona wa Premier League mpodi mme ha o sheba nnete ya sala Villa e bifapile setlhopha sa bona gagolo ka dibapadi tse nang le experience e sentse di teng ka gare mogatlhelo ona wa Premier League obane ga o sheba bana be kang bo disema le bokollane ba teng ka gara tlhopha sena sa Villa o sheba jalo mekwalo mane Thabiso Feso Ditšhaba o teng ka gare tlhopha sena sa Villa Thabiso Mari ke e mong wa dibapadi tsela tsa mathagolo fensane sa matlama le ena o teng ka gare go tlhopha sena sa Villa ge shebile gape gape le motlhangane ka Motete Mohai le ena wa gopolaolana matlhago to be seno sa matlama o teng le yena ka go tlhopha sena sa Villa le ba bang he ba tlangana ba tswang tlhopha sa diphakwe ke ba bone kgatsira motho ba teng ka go tlhopha sena sa Villa e le go ke le ka go bontsha fela gore papadi ena e re shebeletseng e matla haholo bona ba haisale ha e ke Villa e tla bo mong ba ne ba A Division e tle e matla haholo ke ka hona e le ntla ka nngwe setlhopha kgatlano le LCS kgatsira motho mme tla re ha papadi tse tswela pele ka go lonyena bobedi mpuli re tla boetse hape hape re hlaella hobane ha ke betse ke le mong ke na lena ebizo ke yena etla hle go fepa papadi ya bobedi ka kotlo ho pakeng tsa tlhopha sana sa bantu ha mo le LDF ke yona he ka kotlo ho papadi tabetsile ge ha sa kgetsira motho ka thi ha ile yena he tsa ne re hlae mona le mane ne go fe di raporoto gona taba ntse di tsamajwa
1: ha itse dia ka le tshunele ne jwang ka mo
0: mpuli kwana ntso tle ho titiana ka kwano kgetsira motho le tshwelentse tle le bokeletsana ka kwana ka mo geleng ka teng le ho ja motho ha o sheba hodimo o bona go le hodimo le batla le se thabetse tjena e ka nna ya gotha nenne ha ha fela dabantse di ka tselo nene re bonang ka teng mme kgetsira motho se ka sia mo ga mo ifwa heso hle o tle ngo paneng jwalo ka justice a etsa monete ba hore e be nna le yena ntse re kwana tjena ka apuo ka thi ha ile tsholo mo jana le yena ka tsile tshwanang ha ha ka itheka mogwalo o la bontsha fela ho he bana ke tla hle ke le pepe ke le ise ke le be e tla gala lenyolo wa monno ha mo le bichini ba ndwele wa tsiba hore e be taba tsena ka ofela tsona he di hloka hore di ne di etswe jwalo jwalo kgetsira motho jwale a ga e ke teng tsa dilaga jeno ke ona mo ifoetleng re panneng ka ona ka kwano ka mona he ngwana mme
1: kgetsira ya ka tsa ke lobo
0: mbuli
1: wa tsiba ke a le bo ngwana so
0: mpuli ko lebule a olo kgetsira motho re tla boetse go ka gana hape ha moga
1: amen ha se mo he wena ma medi wa said me a sa sutu a ke pepa se pepe ma hao wa mogwele ke o na re fa tlalo jwalo ne ke ile ka kana hana gore re tla fumana bolo ka kotlologo ho renyane ya pelimpa re a e re ke tle re

ditlaleo fela wena gaitse di ya ka gobane sentse re le malala o laotswe re emetse papadi yane ya metsotso e mashome a mararo ka mora o hohora ya boraro ebe ha re fitlha mo ke gona mo re tla beseng go fa dintlha kaofela dikateng tsa papadi yeo.

mabedi a mang a le metso e mehlano a metsotso re folotse hora ena ya bobedi selemeng sa Lesotho Jimmy Dludlu. Echoes from the past, lena kila jazz selemeng sa Lesotho.

0: setse e supile fela metsotso a pele ho hora yane ya boraro a ka nnete ka mabaleng ka mane e ka re ditaba tsa teng di a loka tje. Pepper, Pepper
1: Mpuli wa ngutwa kgetse ya motho.
0: O hlakile yona ngwana eso.
1: Mpuli ho hobe LCS e bina ga magotle le polopollono ka etletse. Di bina gitlele ka dipaka tsa majwe kgetse ya motho. Ke tshotse na hobane LCS e la tletse ke papadi ena ka jeno. Mo teng he tlotsong jalo ka dintlha tse pedi gatlhelo le ntlha e le nngwe. Ga re bua tsena ke tlhopha sela sa Villa. Mme dintlha tse keneng hantle ka bontlha ena bobedi e kene hantle ka mora gefutso. Ga re tla ka go lunyela bobedi ya papadi. Mo teng he ka bong jalo ke mohlanganane jersey number 9 e leng yena Thabiso Mari wa tlhopha sela sa Villa. Re bua tsena le wena dipedi Villa mme e nngwe tlhopha sela sa LCS. Ke ka moo papadi e tsamaileng ka teng. Mme papadi ya bobedi e tla ba papadi e pakeng tsa tlhopha sela sa Bantu ha mmoho le LDF. Papadi eo e tla kala hantle goreng yane ya boraro ha e feta olo ka metsotso e 30.
0: Eya kgatsedi ago
1: go jalo Mpuli e le gore ka nako eno he kgatsedi ya motho ha e ba na ke nagana gore tlabe se se wena ka mono kgatsedi ya motho
0: tlabe se
1: le matshwene a sa le ka mono mme tlabe se re tlile go gokagana le yena gantle se reng ka dithapo ka kwano jole se tlile di felela ka gona ka gona.
0: Pepper.
1: Ah, ke ka mo ga tira motho ne tle ke re ke dikobelle ka teng. Ge tabotse go kana hape le ga tira gona matshwene ka ha wena o sontso tle o to ja ga ya ha o mekwatsa o bona na o tswa le kae.
0: Ke mahaba di papetlwa. Mesesu. Mi saru fela. Ke tla be ke tswa ka mona.
1: Thank you khaitsedi.
0: Thank you khaitsedi. Ha se mo ya bona mmamedi wa Selmea Salisotho e setse e le mine fela le Skotwana pele re fihla ho renyane ya bo raro. E hlile nna ke bona kae ka re leeto la rona le sentse le fedile. Leto la rona le re qadile mane goreng yane ya leshome le metso e mmedi le fihlela pheletsong mona goreng ena ya boraro. Re ke ntate ke nke ntate e moholo Huma Sekela tumamina. Lebitso la ka ke Mpolokeng Semudi Kgotso.

0: a go dia khala ka kwano gaitse dia motho
1: sekentse jwalo
2: ha go le bo matsene e simuri mamadi ya salma sala so tuntumela hle ke wa madume go tlo mo mametseng lona teng thapa menya ka jeno le bitsela ka ke se po wa bizuma bese ke mo le le ke tebela ke party ke ka kwano ka bambata tsita sports arena ke tlo fa jwalo papa di dipakeng tsa se tlhopa sena sa ldf moho le se tlhopa sena sa bantu mamadi re ke bone ke bana ldf fifth manager jwalo huku ya bona ya pele re ke bona ba tla sentsa jwang ba ikono pesa ka mane se tswe re ka ba ile ka mane impolo jwa ka le tselbo le kotsi ba wetse ba ipeta ba go pesa itse tsompari ka tlhoho se tswe re ka ba tshola ka mane ntatela wa ka tlo di 18 ke a re ka mane mogele o ine letse ka mane tsopotlane o tshwa ka tlhoho impolo jwa ka ba ile ka mane ka mane ke bantu impa ite ka bona e tla wa ka mane ka stika tsompaka la ke stika ke a re go tla mbra wa nyana ka bolo o pumana ka mane mo ndaba mo ka na moloi a phamise ke bolo tele ke a re ba ile ka tlhoka mane motlola tsadila tsitso mo pedi mamedi ya go fego na tlhopa sene se pedi dipanne jwang ldf mo so isa tlholo ke tsitso poke mo khale mo dise malefetsa ntabako thabo mongari mo kana moloi bona mo happy tsepotolwane tlhompakala ke ke tsitso mo pedi mo hole ka tloma ka teng a re fetela ka tlhopeng sena sa bantu kananelo se bapala itumele faleni ditebo mo shoki thabo mafate mo alusi lebeko ka ditso thamae bushi dintle chocholo ka tla ho ga puleng mo ketse skola the lapi ga ka mohole ba kwena ramakatsa ke bona he ba ile re itle ke bona ba tla hle ba etse le tsona bana he ka jeno ke bona ba tla hle ba qale papadi he mameri me har bona ldf ka tla tlo jolo he ke monyetla bana ba tle ba le ka ho hlaba ntla hukunyeno e ba ile mba e fumana mono e pa lo jolo ke a ne o na le monna bona lang a tlo bo hlokomane ke a ne ba thutswa pele ba mo thusa mane eno wa bantu ho to goal kick ka mono wena kana lo sepapala taito sa ka bana wa ba super ba na ipeng hantle ba ke ntsa lona ke yana e bile o ba super ka matsoho o ri ipeng hantle etse ke tla hle ke bate ke yana a tla ho yona black sa ta ke bo hotel ke yana bana ba be se pumana ka tlo a bo ne ke yana itse le khodi ya rumo ba itse ka hloka mara ke ldf ke wala mane ho mo kana mloi a bo ne ke yana e ne le la hlompa ka ke stika ke yana o itetela bolo e khutla ho yena hlompa ka ke ona ba pala jo le thabo mongadi hlompa ka ke o korope tsa bolo o batla tsapotolana o hana ke ntwa leni ka se fuwe ne tsa tsiwe tsene ka mane ka nlo se ba pala sa bia khitse ka pinyana mane o ine le tsa ho pinyana le mane ine le monna ntho mafate ke ya ka mlingwane ka mane ka o jama ka bona ke ane jama wa kira ka mane ditebo mo tloki jama wa bongi a phamise ke bolo tle ka ba hana ka bro ka mane ke le gefo e ketela bile ba bolo tsola ka ntle e tsola ka ntle ka mlingwane o ka bo phirimala bala ldf mamedi e kala elibisa borwa a thele bantu yona e kala elibisa le boya bantu

0: ba pere jalo jere tsa bona tse tsetla matsong mona dintso ba re go amatso le ka usu tsetla LDF ya pere jalo jere tsa bona tse tsheu ba re go amatala di ka usu di tsheu ya re bona ke ane bolo ke ane ba ntwe ka ke na ka mane ba re bolo bolo mane kyaa ka mane ke dibeko a re bona ke ane e ka na bolo kotsi e tla ka mane ka ke ne faleni itumeleng kyaa na ka mane ke ne o le ka o ke ena itumele faleni wa hule hata ha bona u se bolo ka hai kyaa ne u ba pala ka mane le di tlhosho tsholo tsholo go tla mo ga ba nyane ka bolo ba go nopetsa bolo ka mane ke bantu e ne le na busi e pala jalo kyaa ba hana ka bolo ka mane ke LDF ba go tla ka bolo ba be a pele kwa ne tsa mai lengwe ka mane e wala u se pele ka mane a blaisa seta ka se ba pala kyaa ne kamane ke ya bana ba fika ba yola ka tloka mane e fika wala hata ka bana ka modise mogele eng ka ga tlote ke ya no fisa ka mane mo kana moloi o batla tlhompogela ke stika ba mo kela bolo e go tlo ka mane ka ke bantu a re bona ke yane ka mane mohlanganane ga makatsa ba kwena ke yane jama o phamisa bolo ke bolo tele ke yane o batla mo iketse sekola la ya bolo fatshe ke yane o e ba pala jolo ka bona le ka so thabai ke ka nana lo ga puleng ga bona ke yane ba ditse ka bona ka so thabai o ine letsa ka mona ke ni faleni ke ni ke yane a ka nako no petsa bolo a fela ko no petsa ke yane se tlo nka ka mane a nka mo so se a hlolo tsi botwa ne sa sotlhe sotlhe mo seu se a tlholo we be a fatse ke ane wa bakamaka e phamise ke bolotle ke na batla tsapotolwane ka le pion le ya le tsiadi mo ya le Philip Santing tsapotolwane tsapotolwane u tla mra ho nyane u bona mana mgana moloi mgana moloi ke ane ba pala hapela tsapotolwane tsapotolwane ga bore ke ane u isa ka mana ka thabo mongari u tlotse mo loba ga mbalbala thabo mongari thabo mongari ke ane korope tsa bolo ha nyane u bona tlhompo ka leke stika ha bona isa bolo kae wa hule hata ke ane ke isa banna u tla mra ho nyane ka bolo ke ane ba ba pala jolo ka mane le mgana moloi mgana ke ane u ketela a isa bolo ka mane ka mo tsanganane ine le na mo fetsane tamako wine le tsakamane ke bo tsakandane mo khala modise o e ba pale mo kana moloi mo kana ke ane o tsa hula hula ya hata ke ane o isa ka mana ka mo fetsane ar bona e ke mo tsakandane ke thabo mo gari ke an thabo e phamise ke toletele ke ane ya mosia runi ya mosia runi makateng goal kick ka mono kana no lo se papa ke ane ha ofinya mo na ofuma na jo thoma fatle ba fatle ke ane o yala ka ba thaba ta keni e ka na mosia o ithuya pele tsela kantle keni fa leni ke ane ba pa le ka tso bu sita mai ba mo kela bolo ka thoma ka teng mo kana moloi ke ane ba taka mane ha mpa le jo ke ane ba hana ka broka mane ke ane ba ithuya ka tso ka mane ke mo ke tsi sekola ba le ka o kena ka mane ke bantu ba le ka o kena ka mane fela phi khaka fela phi o fitisa bolo o ba taka mane chocholo dintle chocholo dintle chocholo ba mele mo gebile ha bona itso bolo kae ba taka mane fela phi ba bia lo tibile tsela kantle e tla ke na ya khlo ka mane itumele keni faleni wa tsheba o ine tsa busi ga bona ke ane keni ba mo ba ba mo tsaba ba mo kela bolo e tla wala hantle mane lo tlo mo rena mlo ya le go tla mo ha nyana mo gae o ine le tsa mane mal fetsane tama go o ba pa le tsapotolo tsapo ke ane ke tla ka bolo go tsetsa mal fetsane ke ane ka ba ba ga bona ke ane a phamise ke bolo tle ke ane o batla tsadila o ne so tsolo ka motsotsi mo na tsadila ka motsotsi ngi tsidisi tso mo pedi keni ke ane wa tlo sa o ba pala ka mane le mo tsakanane mo lo silbeko o ine le tsa jolo ka mane kiana mtsanganane thabo mafate u isa ka mana ka o jama jama ke ane o fitisa bolo ke ane ba le ka o kena ka mana ke ba ntu mpa le jolo ke ane ya ba phunyo ka mana ine le ana mtsanganane ka tlo ka puleng o khutlela mora ka bolo ha nyane u fumana ka mana thabo mafate mafate ke ane u ba palasa ala sal tsa khatello u ine tsa tsiyo tswane ke ane u fit ka tla itse ka mana ka o mo ya lo si le beko ke ane o fitisa bolo o ba taka mana dintle chocholo dintle chocholo o rekisa banda o fitisa bolo o ba pala ka mana level a phigaka dintle chocholo ka tla ri etini dintle chocholo o le ka o tsena ba amri yo me fatse mpa o to play on ba tshola le dief ba ya pele kwana ya tshwa ka hloka mana ke mo tsaka nane ke le beko ke ane o fitisa bolo ba ta keni fa leni o fitisa ka hlo le na keni mpa ka mo ka mana mo khala modise wa hana ba ta mal fetsa ntaba ko ithuya pele tsela ka ntle ke ya mo phunya tsela ka ntle e tsela ka ntle ka molengona o ka botshabela lebala e tla ke na ya kgerwa ke bantu keni faleni o sa bia khitsa ka pinyana o fumana ka mana busi ka ditso tamae ka tiso o go gopetsa bolo ke ano itlela ka mana vela phegaka e ba pala di tshotsholo ke ano isa mora nyala mane thabo mafatle ngise ka mana ka o jama ditebo mo hloki wa bongi ha ke bona ke ane o fitisa bolo o ya pele nyala mane e tsipa ka sekata ka mana e ka nawa bolo go tsika mane pala ka o tsena bantu e pala jolo ke ano ba ya LDF ba bia lo to o tha a itlela e tsitso hamba nna ai be goal kick ka mono mo seu se a hlolo ali ai thetsa ho hang goal kick mo seu se a hlolo noto LDF noto bantu karolo ntseli ya pili ya papari karolo ntseli ya pili ya papari e nan le metsotso e ka bang e le shume le metsotso medical finance tsela pele ha re bona ke ane se bua ba tlisa ka pelinyana LDF ke ane e bonala e le e qala ka mahlahla papari ena mamedi se khahla se bonala e le se phaming ha holo jala ka elo se tlhopa ka seng se batla gore mohlomong se ithoma pele ka ntla metsotsong yene ka bang e le shumela metsotso ka huisa we mashuma mabedi a ya pa ka go lena pele a papari wa tate
1: bizo ha

0: leboe ngwana mme ke bona ke mo etsa ke leboe mamelo ya sema sa so tlo rona go modumedisa ha mo lena gedi da motho tsonini fa fitse tsa gaso ile yena tse hle a go hokahanya le mo mamedi ka mota ba dilinga teng bizo ha o sheba nnete ya sala o tla bona gore tle se gata sa papadi se batla se phame ha holo e ka dile jwa lo metsotso nyena ya pele e ka bang e le shome e kalang e tle o sontse tle e se gata se phame ha holo o tla opola go hloba sena sa LDF ha mo le bantu motho ka re e se batla e le di rivals ke so tsena go bana wa hopola mo kotisi wa hloba sa bantu ha jwale ke mo kotisi ya tswa hlopetsena sa LDF ya na go nya o feta mme o la hlopetsana sa DOD mme ke no hlopetsana ma kaota e lo go papadi na hle ha di kopana tsela tse pedi le hlopetsana sa bantu ha mo le LDF ke ntwa e mahlo mafubedi ba ke tsa ba kotisi ba babedi mme hape hape wa tseba mo kotisi wa hloba sa LDF e leng yana mo kotisi fetse ya malfetsana skirileke e tle o tswa matsohong a nepetseng haholo a mokwetlisi eno a hloba sa bantu ha jwale le mokwetlisi 626 e le go tlile papadi ena bizo ke papadi e tlileng re etoletseng mahlo haholo le getolle
1: fela le jalo mamedi ya ka bona bole ke ane e fitlhe kamane ka tshotsholo ga bore ke fela phegaka o koropetsa bole kamane sebetlhoreng ka kamane mosousi a tlolo ke ane mosousi a sengele nako sa bjae reile ke boletele ke ane batla tsarila ke ane kamane ke mang ke ka tloma ka teng ga bone ke ane runi ka gare 18 ba makile bale ba gago go tla boranyane o batla tsarila sepotolane ka gare 18 mamedi oke sepo bolete ba bjalo tu kamane ba baka huku huku ya bobedi ya LDF sotlhe sotlhe huku ya bobedi ya LDF sotlhe sotlhe huku ya ka borwa botšhabela o tla ya e tlosa kamane o tla ya tlosa tlhompho stika kalake a re bone ke yane banna ba goriana kamane ka gadi 18 tsa tlhopha sena sa bantu banna ba goriana ka gadi 18 tsa tlhopha sane sa bantu ke yane stika e phamisa bolo ke bolo tele ke yane ba ithula ka tlhokamane empalo jalo ya ba tlola ebile ke tla e tsola ka ntle ya ba sia ebile ke tla e tsola ka ntle kamane e tla kena ya kgelo kamane e tla kena e tloswa kalo kamane goal kick ke kananelo sebapala ke yane o e bapa le thao mafatlha kamane ke yane thao mafatlha o le kaokama ka banna babo a phamisa ke bolotele ke yane kamane ba ithuka tlhoka mane ke mogana moloi ga kamane ke yane ba mo raela kamane bane ba bone go tswile dipalong ke yane mamari a etsa phoso mamari sa ka tla runi makateng setiwatiwane kananelo se bapala bolo ya ka ntle wa e lata o e mathela galo e thiba ga e tshware o e phailela dipalong tsa bo gathe ka tlhoma ka teng ga gole aba sia tatamala e bia kaltanti one lgf not to bantu pepa
0: bizo ho fela le jwalo ngwana mme etle o ile tse ka ntle se bapala bolo ena o bane ne le bolo e yang ka ntle ene tse e le bolo e yang ka ntle bizo me o ile tse ka ntle o nalahana ka bolo hla ile le gongwala o dimo se ka hoja bolo eno e tla re ha e khutsetsa ga le baleng ke tlo fumana dibapadi tsa bolo di teng ka ba yena o tlo gona ho tsa recovery ka pele me a gutle a gutle a tsebo tota a tsiba bolo eno athe ae ga o jalo bizo motlhakala nneng runi e leng yena ka tlomo makateng o santse a tlile a le gaufinyane gagolo o tla opola gore makateng bizo o tlile ke bapadi se tlileng se na le taxa kapa o tlile o lebelo wa aggressive gagolo wa tseba bizo mme tlo fitlhe ite motlhakale lo aketa wa bolo le a e phaila ya ba wa fitlha hanghang a e matanyana le tanta
1: fela le jalo one LDF noto bantu a re bone ke yane bale kao kena ka bane ke bantu ba e tshola ka mora kamane LDF fela phegaka ke yane ba bankela bolo e gutlwa le ka LDF ka bane mogana moloi empa jalo ke yane o teng sepotolwane o le ka beya loto ba bankela bolo ba elela ka mane keny falene o e bapala jalo ka mane ka tlogo a gapuleng o ineletse ka mane fela phegaka ke yane ka mane ke motlhakanane ene le ya keny falene a ka mone ahana ka mane ke LDF ke yane ba e tshola malefetsang tamako ke yane ba pala mogana moloi a phamisa ke bolotele ke yane thuega tlhoka mone ke kadiso tamae o e beya pele kwana o batla fela phegaka empa jalo ke yane ba elela ka mane e ntse le bolane tse le mogagia ke yane ba e tshola LDF ba raela pele mongwe ona ba batla ka tloma ka teng runi ke ya ka tloma ka teng a thuega tlhogo o batla tsarila empa go teng ka mane ke bushi o tateletse bio ba mmapala hampe bushi ba mmapetse hampe kadiso tamae ke yane bushi o a phagamala le jalo o bonala tla tswela pele ka papadi o tla tswela pele ka papadi ba tla e tlosa bana ba bantu mo phosotshwago e le ona teng ba tla ya e tlosa a matsho matebele makaota ke yane e thusa ke yena kadiso tamae ke yane o isa morago mane o batla tlhoma mafatlhe ebile ya mosia ka mane o e tlwelela jama ga bone ke yane ditebo motlhoki jama wa bonki e bapa le tlhoma mafatlhe mafatlhe ke yane kama ka banna babo ga bonna o isa bolo kae ke yane o na le lebeko pela gae o na le jama pela gae o iketela e ne letsa jama ga bone ke yane ditebo motlhoki wa bonki ke yane o le kaokama ka banna babo o tlhamonna ka bolo ebile a bola gamantle o mane o thoma mafatlhe o bapa le kadiso tamae ga bone ke yane kadiso ke yane a go

0: opetsa bolo mabedi ya batlaetsa phoso impa o teng ka mane lebeko mo alusi ke ane go tlwa ka bolo o fumana ka kana ka tlo ga pleng ga bona ke ane ka tlo ga pleng we ne tsa se tlo ane a phamisa ba pele kwana ke ane ba le ka lwana la mane ke LDF ta o mongari o khutla ka bolo o na le mokana mo loyi o batla ka mona tso tsapotolwane tsapotolwane tsapotolwane o tso pakeng sa banna tsapotolwane o fisa bolo o batla tsa dila o isa ka mane ka o ta o mongari a bona ke ane ta o mongari o khutla mo rahanyane o fumana jalo tsapotolwane tsapokyane mata o hle mona monnenwa o ba pala ntene ka ga ke free goal tsapotolwane o tla mona hotle mona ka ga lebala Brokiani, if you want to go to Tamako, I want to go to Tamako, Ufisa Bolo, Ubata Runi, Kato Makating, Kato Makating, Yan Bolobia Katamusia, Italaba Palakamani is in Telekantamani, Bantu. Otun Chekilunabana Bantu, Hokia Hulu Kuenaika, Libuya Bora, Buchabela. But I cheva, KLDF, Social Sote, Malfisani, Tamako. Kya se bia khitsa pele ha bona ke ane tsarila o ntsa tinsa jo le bana tsarila ene tsa tamako o go ropetsa bolo ka ri etino e tshola ka mantho ma fatle o bia pele kwana o batla mo ke tsi sekola ke ane mo ke tsi bula le bolo fatse o fumana vela phegaka mo ke tsi sekola vela phegaka wa hana mo gana mloi ke ane ba pala jo la ho fanya le na e mo tsaka na ke tsi tsopuke ha bona ke ane puke o isa ka mana ka thoma mongadi mari ke ane ka bona ke ane mongadi thabo mongadi ke ane ka bana ba mkutedise ha bona isa bolo kae ba pala tsapotolwane tsapotolwane o fitisa bolo o itisa ka bona ka ho ha bona ke ane ke e tlhompa kalake ga ne stika yo bapala malfe sa ntamako ene tsa mokana mloi ona batla stika kalake empa hayo o teng ka bona ka ditso tsa mai ke bantu o tla ka bolo e bapala jo le ntle tshotsholo ke a lo ikisa banna o tla bra nyane ka bolo ona batla ka hapuleng empa o teng stika o mo kela bolo o fumana ka bana ke makating ke a lo khutla bra nyane o fumana bona mo happy o isa ka bana o ne tsa bolo tsapotolwane ha bona ke a tsapotolwane e bapala tha mo ngadi ke a ne a ka nna isa bra wa hula hata tha mo ngadi ke a lo fumana ba ka mbalbala mokana mloi o fisa bolo ke a ne a khona mamedi ba mapala hampe bolo bia ke tae mosia etse ya mane mo ile tswa ibie ka no so bio tsogwe phoso ba ba petse mo gana mloi hampe ba mma petse hampe mo gana mloi mmameri ke a bona go na go baneng LDF sohle sohle ila ya lokolla jo di papartse di papartse supiten ka ofela ye arima se tlhopa sa sam zamane ke banna ke bone le hama ka qeba le hula ka thata le tsama le jwa bo di 8 noto ka le baka leno e reng ke tle ke tla thabeng ke le thuse nka ndi ba pariki tsena ga le adima tseta le thusa a itle pa pariya le DF e ba tla ile fa paneng ha holo ka jeno pepino
1: bizo o fela le jwalo ngwana mme ka mo head ba di cleaning ka teng bana ba le DF ba la ba fana belo ka di ba pariki tse ka bang tse supileng ga ofela ba fa tlopa sa mzamani mme le maobane ke bone gone ba le teng ba pariki tsa le DF ha mo le bokotisi ba teng ka ofela ba tlotla ba bua papadi le pakeng tsa tlopa sa diodi ha mo le yona mzamani mme di thuletso tse golo ba la tla ba di isa ka tlopeng tsena sa mzamani ha ba shebile tse tsona di ba pariki tseo tsa bona tse ba tlileng ba kadimane ka tsona tlopeng tsena sa mzamani
0: ho fela le jalo ba tla itlosa le gift card ba itlosa se tlo nka kamane wa enka kamane kananelo se bapala wa enka kananelo se bapala se dia itlosa ke bolete le kyane e be a pele mane ba hana ka broka ba le LDF malefetsa ntamako o batla kamane ka tlo go ni makating ha re bona kyane runi ba ka tewa mo kela bolo e khutlo lo kamane ba le ka yona le ke tsadila ke a re tsitso mo pedi ke a re ba ka mo kela bolo o te mo ka namloi ba ga mbalabala ke a re wa di soka mo ka namloi bo ha re mbalabala kyane a katalla bolo i wala kamani ka uthabo mngari yani thabo mngari yani bakatalla bay ne leta jolo mona bagam balbala mgana mulu mgana kyani wi bapala jolo le matlanganani wabo ilinyana kyani mo khala phamise bolo tel kyani ine le ke tso puke aga itikela na bona go utswile mikwallong o na bona go utswile mikwallong kyani le tshelela bantu ibile la mhuwa a ke tshelela LDF mara amna mulike o le hujana Molike o le hojana o bana jwa le o bona hore itle wa dikhobotsa ibile ke ane o chapaletse fatsmane pepino ngana mme ha ke tsebe na ibe ho ka hona le tholetsa etse mmono ho tsiba tiwana
1: mhlanganelwa bizo halbe o ka sheba bizo hona le bolo yona ya nni e la tla ya motsietsa a ilata ka thoko mme go tsetsa ga le baleng ka monga monno ke ya tla ka bona a itsupa tsupa mme a tla hle a tshwara sefubeng jwale potso ko ona e be go etsa etse mono sefubie matsa tle a tshwara teng bane o bona le ka tle go na le motlhomong botlhokonyana bo teng mono sefubieng ke ka gona o bonang bana ba thusa pele ba tlile ba lo mo thusa
0: wa thusa ka mane motlhanganane sethibathibane e sa bantu e leng yana kananelo se bapala ke ane ka mane ba ntse ba tlile ba mme ya ditshepe kananelo se bapala yane ka mane o chapaletse fatshe mane tsiwe tsiwe ne sabantu fela ha ke a bona ka hona le letho le ka reng le phoso le tsaetse ho yena

0: ke a bona go hang e ka hona le letho le phoso le itsaitseng ho yena ha e se fela hore bolo ile a mo pota ka thoko jalo le boitshepo e ka nna ba bo se batla botheo uile ho hlajwa ntla e jalo e theula boitshepo
1: ho jalo bizo o tla hopola hore a manga maqiti le maqitolo a thiba thibani kona e re ho ha ba bona hore tle ba kuteditswe haholo da tlo bone estiba thibani se dula fase ka bo se tsa ho hong ba wa tsiba hore motho ya phala o tsata me a pay attention ho yena ho ga bona hore ntho lengwe ya ha itsa mahantle yo nnong e thusa e ba thusa haholo ho theola sekgatla sa papadi ha papadi se tle phame ha ho
0: itswa nnete e sala LDF ihle ya ikisa ya ikisa ho ba ntu o tla tlosa se tswe ba ne ka no se ba pala goal kick ya ra tlosa e ne le se ka bane ke le beko e ba pala ka mona le Kenny Fallen itubeleng ha bona ke a itubeleng Fallen o ile hata ka maka bona babo ha phamise ka bolo tle tjane o na itse pagase ka tlhaka mane empa ba hala ka bona bona ke bokana moloi o tla ka bolo ka ka holo nya ba ntu mo kana moloi o batla tsapotolwane mo kana moloi mo kana moloi o khutela mo romane ka bolo o fumana ka mane monna ba bona le nyana ga tsitso poke o hlohotse mneno poke o ba pala mo di samogele tjane poke ha phamise ka bolo tle tjane ka mane tshe ga tloka mane ke wa bongi ke bua jalo ka ena ka mane mhlanganane jama kyane o ithuya ka hlo ka tsela ka ntle kyane e ka tla e tsela ka ntle ka mane ar bone ka mane e se bjwa ya khitsa ka pinyana ka mane ke bantu kyane ba khutlo ka bolo kyane ka mane ka tso bo sitha mai re ne re tsaka bona ke dintle shotsholo dintle shotsholo dintle shotsholo ar bone kyane wa hula hata dintle shotsholo kyane ka mane shotsholo kyane o ka tla ka mane a e khutse tsa morao hanyane o fumana mane Kenny Fallen Kenny ke yane o e bapala ka mane le thoma fatle morao mane mafate ke yane o iketle ka bolo o le ka ka bana babo ke yane ha bo nna o isa bolo kae ke yane thabo mafate o le ka kenela ba gamba balbala ke yane o itlisa ka bana ka o ke le beko le beko ke yane ka bana babo a phamise ka bolo tle ke yane o tle wala hata ka ho lunyane LDF a tshwara tshwara morao mane wa hana ka mane ke ne le na ka tso thamae o e bapa le kwa hala ka bana ba le fetsa ntamako ya re ke khodi ya rimo bana ba emetse ba ka tlo o teng tsapotolana ke ano ba ke la bolo tsapotolana ba mmile bogemile la ho jalo o matla ana di fefo ke ano ba tla hlompogela ke o teng tsa rida ke ano ya la mane o batla ka mane ka tloma ka teng o le belo mo nneno empa la jalo ya mo sia bolo bolo ke tla itsola ka ntle o ka tla bile itsola ka ntle ka mane itla ke na khlo ke bantu se bile ba e khetse ka pinyana ka bodi ke a ba ile ka bana ke thoma ngadi ke ane o ba pala ka mane le mogana moloi mogana ke ane o ka ka mana babo mogana moloi ke ane ine le tsaka mane modise mogele modise mogele modise mogele modise mogele modise ke ane a re bone mane modise mogele ke ane o ka tla bolo e bankelo bolo ka mane ke bantu ke a ba phamisa ke bolo tle ke ane ba e bia pele kwana ke ane ba ka tla ba e bia pele kwana bile o tshwa phoso ka mane o tshwe phoso ka mane e tla kena ya gelwa ka mane e tla kena e tloswa e lefatshe ha ile hantle mamedi e tla tloswa e lefatshe a tla tloswa kyane ba phamisa ka mane ke tsitso poke ke bolo tle kyane ba tla thoma ngadi ka mane o thuya tlo thabo o fumana tsarila e ba pala thabo o thuya tlo hape o batla tsarila hape ha ka bona kyane wa hana ka mane jama e bile o thwa a banna le mosutulitse le mo sutulitse ntle wa LDF noto bantu 1 LDF noto bantu kyane kamane arbone kyane batla tlosa bana ba bantu mane bo phoso tsoilo nating bana ba ba petse jalo jama hampe tseri mabri sentse ka difumana go ke 2 dinare noto machoga ibile di le gefetsong 2 dinare noto machoga dibide dide khoftong harbona kyane bantu khutol ka bolo kyane wala mar ba kham bal bala kyane ba tsholo jol ka mane ke mo hlangana ne ontsa e hula ai hata we di tsaka mona ka ho tsholo tsholo kyane phamisa bolo ke bolo tel kyane ka mane le o tla yo lkhaka velapi harbona kyane velapi khaka velapi khaka ha bona isa bolo kae kyane velapi khaka ba tsaka mane e di tsela hantle ka mane ka ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa ba khu kyane o ka tsa isa bolo ka mane ka ho bo wa bongi ko hope tsa bolo ba hana ka mona ka mona ke LDF kyane ba ilana ba ke di skola ka tlo ba hana mo di somogele o tla tlo lena ba pele kwana ba ba ilana ka mane ka di sotho mai o teng ka mane ka tlo ka pleng e ba pa jo di ntle tsholo ka bona ke Kenny Fallen o korope tsa bolo Kenny kyane e pota ka tlo ka lo e pota ka tlo ka lo goal kick ka mono wena mo so se a tlolo se thiba thibane sa sohle sohle goal kick mo so se a tlolo a phamisa ke bolo tle kyane bie ke tla etsola ka ntle 6-6 o ithiba ka tse dulang fatshe

0: o ithiwa ka didula a tla itseba ka mane keni faleni kyane keni wa itseba o fumana ka tlhoka pleng ka tlhoka ke a le phamisa bolo ke bolo tele kyane ka mane wa hana ka mane ke yena mohlangana thao mongadi ka tlhoko o ne tsa se tlhoka sa bo mosou se a hlolo kyane mosou se a hlolo o ntse a hula hula hata o mathiela go etelele le tlhopetsa sa LCS mo nenwa mosou se a hlolo a re bona bolo kyane if ke wala hanta ba ga mbalbala ba tshe ga hloka mane ke huni o ba pala jalo ka mona le tsapotolwane o di tsaka mona ka o malefetsa ntamako malefetsa ane o tla mra ho nyaka o tsitse bolo hampe mabini ke ane vela phigaka vela phigaka ke ana ntsa bolo hampe ha na buri sebogele e be a pele kwana o tenga mona ka diso thamae bushi ke ane wa yona la ba ga mbalbala o batla ka tloga pleng ka tloga pleng ba buri ba nna fase phoso LDF phoso mona stiga o tla itlosa mane bushi ka diso thamae yane o ba palta mafatle mafatle ka yana o fisa bolo o fumana ka mane ke bakho o le ka okela bakho ena ka makatsa bakho o batla ka bona dintle shotsholo dintle shotsholo ka tlhaka o di tiba khopela motho hae ke o le tele ke ena e tla ka mona ka mona go o ka bo tshabela le bala wa hana ka bona ke mo tlhanane le beko a phamisa bia pele kwana ke a ba itse ga tloka mo ka mane ke re tsitso puke e tla wala hantle o hlomoka ke ha bona ke a ba itse ga tloka mane ke thoma ngadi o bia pele kwana o bona tsa dira e fitse ka tloka wa hana thoma mafatla ka mo ka mane ke a ne ka tloka pleng o fitse ka tloka ke bantu important supportolane o ba ikela bolo o batla ka mane ba le fetsa tamako tamako ke a phamisa bolo o bia pele kwana o batla ka mane ka tloma ka teng ha bona wa hana ka mo ka mane ke le beko e ba pala keni ke ni ke a le fumana bushi ka se thoma o go setsa keni keni faleni ba kana ba mo ikela bolo ke supportolane o mo ikela bolo o fitse bolo sho pakala ke stika ka tla ka re tin ora ola tla se o tla pa ile ka mana ma mari o nae ke tsa monna tbo no ba hisa le sho pakala ke bo itsebelo mo bokalo pepa
1: bizo ha o sheba stika ona le a ketse bolela hantla ho lo ka bogama mo la ba hisa le ona tla pikile sport o bane e o pa bi setlo ha ngwe fela me ya bona hore a ha ka ipotetsa tla se e batswele moleng
0: fela lo jalo kona mo tla bona tla batsane he tsa bo itsebelo e leng yona experience o ile a mo sheba hangwe a tsapotona ka ta mo neletsa na bona go ha ema hantle a ikhela le jalo bidi bo hlale monna eno a sagolwa kana nalo se papala ba ine ya fa post go le mane ine hle ya hona teng a bona ke a ntho ba fatle a phamisa bolo ke bolo tele ka ne ba ta ba khuka mane mpa ba hana ka broka mane ba hana LDF ka broka mane ile nyana mo khala modise bi bi apel kwana o tenga broka mona ke tha ma fatle ka no ine za street one sa se papala a bona ke a makana nalo se papala we ba pala jalo le thao mafatle o fumela ka mane ke bakho ga bona ke yana bakho ene ke yana ba mo ikela bolo e pala jalo ke yana tshwe phoso o tlo ba mapetse hampe ka mane bakho bakho ena ramakatsa o tla hopola mamari hore selmo se sa tsa fita sa di papari ye neng ile ga diphatlalatso wa PLMC ke bua jalo ka monghadi mo iketse ka makatsa ke yena he ntate wa mhlangana enwa bakho ile nyela bakho ena ramakatsa o buitse ntate wa mhlangana enwa ka papadi ya bolo ya maoto
1: kujalo bizo o tla opola gore empa hanga jang fita hanyenya le tsa fumala gore time la hai o ba pala mane mo lengwe ka pedi ke o hlaba ditlha o tsaba ditlha la se le mo ka o bere jena empa hende tega makatsa ga tsi ba gore ehlo hlaba ditlha mme mhlanganelwa bizo o tla opola o tswa nahenyane e pheshi ya orkant o tswa orkant bizo o latsa ma a tswa ke tshola eteng mme ke no itse ha ke tata costa high dikolong tse phaming ya ba khutla sa tlo ba pala sopa sa makao
0: har bona bolo ke ane mgana mloi we ba pa hlompakala ke stika hlompakala ke stika stika kala ke a mo pheta hapa mamadi hanyane fela ka dumem kollo hanyane fela ka dumem kollo ona le tsa stika e hlokometseng pepa e se le khatlo pele ke bona tsa rala hole mme a ga di golo sentle
1: bizo stika o eleletse go mohlanganelwa wa stiba tibane sa hlopa sa bantu e tlo o batla a tswa dipalong hangata hangata mme o bone hore ha ka di rala hole o tlo ketela hle a hlabile ntla
0: bolo ke a le khutlo ka bantu ga bona ke a le ba ko fitisa bolo o itse ka bona ka o tshotsholo dintle tshotsholo dintle tshotsholo dintle tshotsholo o le ka o kena o batla ka mane ke di faleni ba hana ka bona ka mane ke le DF ka mane re tsitso puke we be a lotu bi ke tae tsola ka ntle e bile ke a hlokomela go ne le na tshepo tolwane e ne le na tshepo tolwane mna tsa manga di thulusi tsohle ho thu ho di bobojane ho di kinipitang ho di screwdriver tsohle di teng ho yena bo ar bona ke a ba ya khala LDF mpa ba hana ka mroko mona thuega hloho bantu ke ka tsotha mai ka ke na ya khala hape ke na LDF batai ciba kamu lengkung kau percaya lalu balak batai ciba itu luar LDF noto bantu jadi batai ciba boleh cek jadi kamu ni kamu nak cari agak sefuba lalu balak fasi kecik semua pedi kamu ni mana wabo jadi fisa balak kamu ni ubat tahu mengadi ufisa bolo kata runi makating we bapa la jurnali dia sombak lagi ufisa kamu nak supportoran ulang kamu kamu nak bawa supportoran ubat kalau sama tu mana kilo bumi ubat kamu ni kata makating bahana kamu nak kicu culu we bapil kuana utamakan kamu

0: ka mora ka mane ke re tsitso mogele le gole ke ane ke te ya ka mane ka go tsitso puke puke ke ane o e bapala jalo le mohlanganane ke ane e ne le na bona mohapi ka mane a gore ke ane ba ka tsaya wa e phamisa ka mane ka mora ka mane ke bolo tele ke ane ba be a pele kwana ha bolo ke ane ba go ropetsa bolo ke bonang ba hana ka boka ka mane
1: bile ba se ba kholetse bolo ka mohlanganane wa stika hlompho ka lake e tlinga bonalang papa di ha e phamisa ha holo bizo o kholetse hantle le yena tshepo tolwane me wa bona gore tle bolo wa bona itle e fella hante ka mokolo yo tlhopa sa sama ka ote e bang ba ntwisa ile le hore bolo LDF ha itlo wa ifika connect ya holo ka sika ha mole na tshepo tolwane itle ba ntwisa ke tela ile ka mosimbizo empa ba ka ba lelwa ka pele hore ba thibe kotse eo e tleng tla yang pakeng tsa bana bana ba bedi link sticker ha mole na tshepo tolwane ba ke bona ba connecta me ha ba ke ba connecta ba ya pele mane ba fumala yalo ka to makating ha mole na mopedi ba santse ba tlile ba le malala la utswe le bolo ena empa fela bizo e fitile hanyane fela ka bo ka ka re empa fela lo re motsoka le sela o la santse a tlile a phamisitse le sela khatlo le ena ka tlo makateng empa le tlile le bolo ntla holo ene tlile ba ba petse
0: o fela o tlile le jalo mamedi ba tla itlosa bana ba bantu fela monnane wa LDF bona la itlile ka utlo le metsi utlile botlhoko o sheba hala almetse a utlile botlhoko kyane ba mothusa mane o tswile ba tla itlosa bana ba bantu it's a 1 LDF ile noto bantu kyane mongari 66 u bitsa moketsi skola ba shebisana le echaba a go bona kyane bushi ka tsota mai bushi namane o le ka kama ka bana babo ha bona iso bloka wa ule ha ta ka tsota mai bushi o ke la ba ga mbalbala kyane ne tsaka mantho ma fatle ta bo ma fatle kyane o ya la ka lebata u itse ka mana ka o jama ha bona ditebo mo hloki u tla mra ho nyane u pumala ta ma fatle ba fatle kyane o ke isa monna ta bo ma fatle ta bo ma fatle kyane wa la boloka lebata o batla ka mana ba ku kyane ine le na ke mo hlanganane jama jama kyane o ka o kena ditebo mo hloki ditebo mo hloki ba mele bo ke ka mana o ku tla mra ho nyane o batla ba ku impatikana ba ku ho petsa boloka mana Bolenta! Sa ka tlo ma meri. Mo eke tsi sekola. O ka ta tlo ho mo kwetlisi wa hai. 626 ha ba tsa bolomane. Ke ane o fitse a be ka hare ka tlo ho mo kwetlisi sekola. Me o bona ho mo kwetlisi sekola se motho ka ba itsa phoso ho go mo sia le mong a tse bo hita bolo. Pepper.
1: Ho jalo bizo sekola o ke ta ho nka ditaelo. Sekola o ke ta ho nka ditaelo ha ntle ho mo kwetlisi wa hai hore na a ketele a hlile a bapala leano le jwang gobane hang hang itse ha ke ta nka ditaelo mme 626 a mmontsha gore moleng o ka mora wa LDF go na le space se tlhaileng dipakeng mme sebedisa space se nno o fitlhe o eme monno bolengwe lengwe ga e tla go wena e le square ball o fitlhe o eme spacing seng se monno bolo e tla go fumana se ntse o eme monno mme o e sebedise itse hang ha ke ta nka molaetsa o jalo go tloga mo kwetsisi wa 626 a nyoloa a ya gona mo spacing seno se mokwetsisi a mmontshitseng sona ke gona mona maketsetseng a tlhaba ntlha e ntle golo ya tlhogo
0: o fela le jalo mokwetsisi sekola o e beya ka gare metsotsong ya masome a mararo a metso e mene kagolong ena ya pile papadi ya ka bone ke ane bolo e tlebela gantle ka mane ka o tsadila ga ka bone ke ane ba e bapala jalo ka mane le ka tlhoma ka teng runi ka tlhoma ka teng o tla morago nyane ba tla bona mohapi ke ane o kena gampe ka mane ka ditso bosi thamae a ka nna fumana ka gete e tshetlha bosi a ka nna fumana ka gete e tshetlha ntle la ba moletsa phala o tla moshapa ka thupi ya leleme o fela moshapa ka leleme ga ka bona ba e tlisa LDF ba batla ka mane tsadila re sitso mopedi ba hule hata re sitso mopedi o rekisa banna re sitso mopedi bana mohapi ke ane ba pala ka mane le ba sitso ola hampe ba go tlola ka bolo ke bantu ba e ba pele kwana ke ane mo ke se sekola ke ane ka tya bia mo se ya tsola ka ntle ba ke na ya khalo jolo ka mane ke ba ko wa itse ba ka pele nyana fumana vela phigaka ke ane ba kwena ba kwena ga makatsa ba ko ke ane lo ka ofisa bolo o tswa paketsa banna ha bona lo fela ba ko ba kwena ga makatsa ba kwena ga ba ba mo diya ka bana mme o ikile banna ba bana ka ofela o itswala paketsa bona mona o ntse ba nka ba be ya kwana ba phetla jolo ka buka ha motho a phetla buka ha bona bolo ke ane ofisa bolo ka bana ke mwalusi o pa tsholo tshotsholo ka bana o ne ba tla ka mana ka tshok thamai yo tshowe phoso busi ka fana ka gete mamedi mongari samsoni hai ba ke kinga mkhalema ka yelo khati o tla ke tetsa thotsi ka gete go bedu ka pa yona itsetla ke le gatla ba di ka tatellano a kena hampe pepino
1: bizo ho fela lo jwalo mhlanganelwa ka ditso thamai ile nyena busheni o hloka o ga theo le moya go latela ka mogosi re bona a phamitse tsigatla sa hai ka teka bo papa di tle phame ka teng bizo mme wa bona gore ke eno a tle mo diaphala a mo sa ba loka ka gete e tshetla ha ka boetsa pita phoso e tshwana hape ya pepizo jwang a pogwang e tle go bedu ne tsa
0: o fela o tle le jalo le jwale mongari molelekwa o bile pelotlhomo ihu yena

0: obile pelo e tlhomogi o monne eno a kadisothamae ke bantho ba bona ba egegeng ba etsa the dirty work banna bone bo kadisothamae bo tshapotolwane ba etsang mosebetsi e gegong o dirty mosebetsi o ditshila papading ya bola ya maoto kwano e seng ditshila tsa go bapala bola gampe aa o etsa mosebetsi wane o bima ee wa tate ena wa utlwana a kibua kang ga o jalong tate wa runa
1: jalo wa tate ke dirty work o tlameya gore a tlhatswe laundry o tlameya go tlhatswa laundry mo a bona gore tlile bothata o tla ba teng ke ena ge motlhankane le wa tlameya gore a tlhatswa bo dentho ngwe lengwe mme morati le motho a sele wa papadi ya bola wa maoto o a tseba re tshwa go lona re bua kang
0: a ba molatedi wa papadi ya bola wa maoto o tseba gantle gona go bua kang ga bone ke ane jama e bapala ka mane le botlhakanane bakho ke ano ka kena ka mane bakho bakho ena ka makatsa o fisisa bolo ona batla monna bo ka mane e leng yena ka tlhoka pokeng empa o teng ka mane ba e lwanela ka mane ke fela phegaka ba mre yone fatshe mamerekitse ke sa utlwe le ka jeno gore na dinaga ya dumelela jwang fela phegaka
1: bizo ke papadi ya bola maoto ngwana mme mme e tsamaya ka moo e tsamayang ka teng ga o le tsena wa mmona motlhankaneno wa fela phegaka empa o tsa gopolagala lesopetsang sa dinage nnete a sala o latlhile a sa shine gakalo kapa o latlhile mokotlisi a sa mosebedisi gakalo mme wa bona mona ge gore tlhile o theoetse ngwana mme wa mmona le wena a tshwara bolo gore tlhile motlhankanenwa o theoetse
0: a re bone ke ane o kakela ka mane velape velape gaka velape go tla morago yane e bapala ka mane ka tlhoka puleng ka tlhoka puleng wa raga ka mane ka thokomekollo ba motsipe ka lehofi ka mane ka tlhoka puleng one bantu one ldf karolo ke apela papadi e se tlile e tsofetse gagolo ba tla e tlose ka mane e le goal kick ka mane mosousi a tlholo sebatho yone sa sotlhe-sotlhe ke ane a tla go yone a e phamise ke bolo tele ke ane bana ba ebetse potomane ka tlhoo ga bone tshepotolane o ithuya ka tlhoo o batla ka mane tlhomogela ke ba mokela bolo ke ane fela phegaka o bapala ka mane le ka disothamae ke ane ba ise ka mane ka o jama ditebo motlhoki wa bonki o fisa bolo o beya pele kwana o batla bakho ga bone ke ane ke moeketse sekola e tšhaba ke ane ba mokela bolo e kutlwala ka mane ka bona mogapi o bapala tshepotolane o fisa bolo o batla tsarila o itse ka o tshepotolane gape tshepotolane ka kagolong ya bantu tshepotolane ka lephelo le letsadi o utla morago yane ka bolo o leka kama ka bona babo tshepotolane o yale ka lebata tlhomogela ke ke ane o batla mogana moloi ke ane morena o itise ka monaka go malefetsane tamako wa gana ka mane kenifalene webe a lotetswa ka ntle ta e tseba malefetsane ke ane e stika go monna theotheola moya wa montshe ke ane wa etsewa ke bolotele ke ane o batla tsadila tsadila re tsitswa mopedi re tsitswa mopedi re tsitswa mopedi ke ane tsadila tsadila wa e hule hata ke ane tsadila utla morago nyana o kogopetsa bolo ka mane tlhompagala ka tlhedi a mopheta ape mabadi kati ka mokolola nyane fela kgatlhola boraro ga le ka ntle o di etile o phamisa tlhoga nngwe fela wa mosheba wa e bata yena ya ntshosa mamedi shano le lebe ya ntshosa ke e belaela gore go na le nako e tlhompagela ke ya tlhokoga motlhomo e ka nna ba ke tamo e mo na goreng ya go prove a point gobane ke setlhopha sa bantu ke setlhopha sa e sa metlheng pele ya ka ya digodimo kapa e ka nna ba motlhomong ke go tseba gore aa ke a tseba monne eno a sebapala ke motho wa ka emang jwang ga ke bona bolo ke ane ebitla bona gante ka mane ka o bona mogapi o fetisa bolo ke ane ka na bolo ka se tlhompagela ke ya mosia seotho ka kamaneng ka nalo sebapala o sa bia khetsa pilyana o fumana jalo jama ditebo motlhoki wa bongi o ba pala jalo mona le ka tloga puleng ka tlo ra puleng o fisa bolo o batla fela phegaka ba mokela bolo e go tlo ka LDF ka tlo re etin mo gana moloi o ine tsa kamana tsepotolane tsepotolane tsepotolane ka re etin ke a re go tlamra nyane ka bolo o batla ka mona malefe tsa ntamako tamako ke anu kelela ba gambal bal malefe tsa ntamako malefe tsane o ya ka lebata bona mo happy bona mo happy o isa kamane o batla kamane ke yana runi o ine tsa kamane ka thabo mongadi o go ropetsa bolo tsadila ka tloho ke empa lo jo kamane o teng ke nfaleni ke ane o tlwela go be tsela ka ntle e tsiba tlwa el goal kick mme nna re tsitso mo pedi mamedi ke mo nna mo le tshe ka semo e tle ba di kogopetsa ka ba mo di le o dimo go bana ba bone go mme nna e tle wa di hapa tso dimo
1: go jalo bizo house wa di aerial balls ka o fela tsona di tle di fitlela go ena mo tsanganenwa tsitso mo pedi e tleng a le motla holo ntleng yone no ya di aerial balls tse ding tsa di bolo tsena o tlameha di tshware ebe motho a pela hai kapo ena sticker kapo ena ka tsoma ka teng o sa fitla a ja second ball ke ka moo motho o shebileng ka teng gore LDF e tlile e di tlisa e le di aerial balls wa lo mopedi bapala wall pass ebe wa le second ball e tla jwa ke sticker kapo e tla jwa ka tsoma ka teng
0: a re bone bakwe wa kela ka bana ba kwena ga ba ka tsa o kona pesa bolo mo e ke se sekolo empa jana ba mbialo to a bialo to ka mana ine le na velapi ine le velapi khaka baba ka huku ka mane LDF huku ya boberi ya pele ya bantu huku ya boraro ya papadiena huku ye ka le boya bophirima ba tla e tlosa bana ba bantu bana ba hore yana ka mane ka ga di 18 tsa sohle sohle ba hore yana ba tifitifilana ke me ka le metlolo fela a re bona ka mane ba tla e tlosa bana ba bantu jane la wa sila ya la phala ke wa tla hoela ba phamise ke boletle tjane boletle ba itshola ga mane ke LDF ha ba le tjane bona mo happy bo etswa fitisa gona o teng ga mane ditle tshotsholo o tla ga bolo ditle tshotsholo ditle tshotsholo wa ra a nyane fela ka dumem ka lo goal kick ka mono mo tsong se a hlolo 1 ban 2 1 LDF jane ka mane e simile wa itse ka pelinyane tjane mo khala mo rise mo khale a bona tjane o phamise bolo ke boletle tjane o batla sa dile ka mane wa hana jama o tlhoga tlhogo o ya pele kwana o batla bakho ba go tjane o tsipa ka mane o ine le tsaka mane ka tlhoga puleng ga puleng tjane no batla ka mane e tshaba empa ba hana ka bolo ka mane o tsauwa phoso ka mane e tshaba mo ke sekola o tsauwa phoso ka mane tjane re tsitso mo khale o e bapala re tsitso puke a bona tjane puke o ine tsa tsitso tjane sa ka mane moso se a tlolo ke ano ntse le ka ba kamaka we ne tsa se tso puke puke ke ane o kenela ba ba ba mo na mafe santa mako ke ane ba bile ba mo nele tsana ba le fe santa mako o tshega so bile ka mane ba ipilaetsa ba ya ipilaetsa empa lo jalo o tla a bola ya khalo ke bantu ba itse ba tsane we ne tsa ka mane malu silbeko libeko ke ane we ne tsa ka mane mo tsangana ne e le nyela ka mane ke ne le thabo mafate we ba pala ka mane le libeko leko ke ari se ka mane ka o jama jama ke anu ka tuma ka bana babo a phamise ke boletle ke ane o batla ka mane mo ke tsikola impote ga bra ka mane ke thau mngari ke ane we ba pala ka mane le sio tsone sa bo ka mane e le nyana mo so sa tlolo a place sa ta ke boletle ke ane ka mane a u ka ga sibe ka mane ke mo tlhaka nane ke ka tlo runi me ka teng ka tlo ma ka teng o na go khutla mra nyana ka bolo impa o mikela bolo e khutla ka mane ka tsho tamae we ba pala jama ke bo mo tloki wa bongi ke a le khutla mra nyana o ntsha bolo ampi o teng tsa rila ke a le khutla ka bolo re tsiri si tso mo pele ka tlo re tsa rila wa ra o tla mo ka bolo o teng ka bolo ha ka bolo ke a le khuni o ka lwana ka mane impa ka ne jama o ka tla bia khutla ka bolo ya na ra la pele kwa no batla makho impa o teng ka mane mo ke tsi skola kano ka bula la bolo fase ba mo kela bolo mo ke di skola ba sa batla phoso mamberi ha tso ka bolo ba parisa le di a di le pedi ka ba di le tharo yena
1: ba mone bizo lo na o mele lo go mtsanganelwa mo ke di skola o batla hle a le kotse ya holo ntleng ya o tseba go kwalla bolo le ntleng ya gore a e pate bizo e hle wa itse ba ntweni no ke ka hona ba ya mba mo dikanyetsa ba le ba pedi gore ha ke ta go e kwalla a le monga fete a nke bolo na go nyena a ga ka letse ga kwaletse bolo
0: kane dintle tshotsholo ba mo kela bolo tshompa kala ke stika stika kala ke tshompa kala ke kane ba pala jalo ba le fetsane tamako ba mo kela bolo wa e mathela ka mali kenifa leni kane wa e thiba ka mane o tla jalo ba le fetsane ka bolo ile ba ga a khona mo le tsapala ene sentse le ka ntle ba re o ithiba le ka ntle ka mane ba le fetsane tamako e tla ke na ya khalo jalo ke bana ba bantu se ba itse bile ka pelenyana ba yagala ke bolo tele tjane ka mane enka ka sibuya ka mane mo ke se skola mpa jalo ba hana ka program le ke LDF o teng ka mane ke ka tloga pleng o thuya ka tlo o batla bakho ha bona ke yana ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa ba kwena ra makatsa bakho ba mo tsipa ka le hofi o tsapa ke tsa bana hape ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa o tsapa lo mamari ba hana ka program le ke LDF ba be ya lotu na ka bona ke yana mo di sebogele o tsala ka bolo ha phamisa ke bolo tele tjane ka mane o batla tsarila ke tsitso mo pele ke tsitso mo pele wa tatamala bana ba ba ba ba mra kwana ha bona ke yana ke tsitso mo pele ha bona isa bolo kae ke yana o mong bana ba mo ba diele go khutla nnete sale ba ntile na kwa bona go ba khutla bile tsho go iphoso ka mane o na tata metsi a lokela go gopetsa bolo ya ba ho hang ba ba ho ba yo 1 1 2 1 LDF ntse ka go lonya pele a papadi ye ka nna a itle jwa le segle metsotsong e ka bang e meri ka mora ho yana ya metsotso e mashume a mane ya metsotso mhlano Ese re ntse re tsama jalo ya mongari Samson Molelekwa. Ha go bona ke yana. Ba phamise ke bolo tele ke yana. Ba tshwara tlo ka mane. Re tsitso mo pedi. Ke yana bolala bolo fatshe. Ba mo kela bolo hape. Ke ba ntu. Ke yana ba nna ka mali ke bako. Ho ne tsaka mane ka tlo ga puleng. Ka tlo ga puleng twin brother. O fisa bolo. Le bo a tshotso di tle tshotsholo. Ha go bona ke yana. Ke ba teng ka mane. Re tsitso puke. Wa e mathela o ithuya ka mane ka ga di 18 tsa bo. Re tsitso puke o e ba pale. Mo di semogele. Mo di se ke yana. O ne tsa tshotso ya sa mane. Mo so tsa tlolo. We go tsetsa ho modise mogele go itse ka mana ka thoma mongadi ka le pheno le tona thabo ke ane ne tsa modise go itse ke na phamise ke bolo tele ka ane o batla sa rila ka mane ha bona ke ane tsa rila le le bolo fa ka sfuba go tla mora nyane supportolwane supportolwane o batla ka mane tsa rila o ne tsa bonang bona mo happy bona mo happy bona mo happy ba mo kela bolo e go tlo ka mane ke ya bantu ke ba ba pele kwana mo ke se skola ba mo ya ba me fatse ha itle se ba hana mmona ba bona go thago loko go dilega me ile fatse o bane bolo yana ha sa tshwere ile motunga hai ha ho bonolo ho hangwe nka ha ho bonolo ho hangwe nka ha ile motunga hai mneno mo ke tsi sekola kane batla e tlosa ka mane bantu se bua e tlosa ka pele nyana ka mane a bona ke ane jama ke ane ba pala bakho ba kwena ka makatsa ho ine letsa ka mane ke jama a bona ke ane ba phamisa bolo ka mane ke bantu ke bolo tele ke ane se tlo tlo ka ba ipilaetsa bantu ba re a khona ba di etse mo ke tsi sekola hape ka

0: akaba etsa interview se ka lebaleng ha ingwetswe ka tsela a ihleng a ingwetseng ka rakgato lena empa wa bona hore tlhoba sa bantu ga se bapala hanta ho lobizo o fitlela se fitla ka ho the last third ya ho tlhoba sena sa LDF empa LDF e ne le tsoka pele hore ba fitla mo nno ka dibolo tse telele tsa mohlangane e eno a sekola tse yang ho yena ke ka hona o bonang se ba mokentse dipakeng a le mong o momakile o entse man marking a le mong o mathapela hae sekola ha ke tla tshwara bolo mari o itukisetsa go e kwalla fela eno e mong wa fitla futa phoka bolo a e tlosa kapa o ba etsa ntshwana ga le fete kgomo le je motho ntle le mona e tlile o sekola o tlamaya o sala fatshe bolo e fete kapa bolo e fete ya sekola a sale fatshe ke dintsho tse tlileng ge di shebileng bizo ka mo o taba dinka teng empa o sheba pepe ka mona ka tlhopheng sa LDF bizo ba bapala hantle haholo gobane ba bapala jolo ka top strikera e leng yana mohlangana nne tsadila tsadila o motla holo bakeng sa haete bizo e le gore bolo tse godimo e tlile di fitlhela go yena hantle mme e be sticker o sa fitlha bapala second ball le ena katlhoma ka teng e lo tla tsela ka jone papadi ya ha ile ena tle ba tsa ile ntla go lo bana le dibolo tsene tse o di mulena ga tse ba go makateng ke motho a tsebang go khoma ka ba tle nga tla ngwe ya o di mu a holo a flyang me dibolo tsene tse o di mu le tsona wa tla go di fumana bizo je ka mohe ka go lunyena ya pina papadi bizo ke se bile papadi ka teng ke tla bona wona ka go nya bobedi e be ba khotisi ha ba fetola mawa go tla tle go etsa hale
1: ho fela le jalo pepino ngwana mme tsene ni di a mohela ka mo khaitse ya motho ke tla hoa ka go lenya bedi ya papadi
2: o ya gaitse diaka
1: tanko
2: aha mo mamedi wa selmo ya salisuto metsutso ya rona hle e mashume mabedi a metsu e mihlanu re furaletse o raina ya bone ke bomphato he bakamane ka bambata papadi nya bolo ya maoto santsane le karolo ya pele he ya papadi mo teng he bantu itsuleng ka wane ya bale LDF etswa ka yona mme he ai santsane demai santsane e le kgolo ge tla utlwa ha e fitla qetellontle hore na e be di sebeditse jwang empa he bomphato ba ntse ba ofa tsona tsholo ka sekitshulo ba le ka mono ka bambata e re ke etse tsena fela ha e tlere nako nye ba gutlang ge tle re fitise me dithapo tsena ho bona ba ofe yona e le jwalo e feletse.

0: Studio? Hi, Zodiaka.
1: Diako di akhala ka kwano mogatu wa waka.
0: Ke se ke ntse jwala.
1: Tako! Mamari, ke le boe jalo gaitse di aka he. Matsweni simori. Ore o ya Natala.
2: Ore o ya Natala ha itse jalo. O batla ho ya Natala. Tsenini. Me he mamari ka go le bedi ya papadi itlo thagoha. Ha ona dipeto tsentse ka mahlakore a mabedi. O hang ha ona dipeto tsentseng. Bantu ise tlo libisa jalo. Borwa athi LDF se tlo libisa le boya a itlo se ka man bantu ha re bona ke bolo tle ka ne ba hana ka boroka man ke LDF ba tshwe ka so ba ba ka mbalala tsapotolwane ke hanu ka ke na tsapotolwane tsapotolwane u bitsa bolo ba taka man go di marketing ba hana ke keni u be apel kwana u tenga boroka mona ke mo tlhakana ne se tso puke wa phamisa be apel kwana ba taka man e a phama le sela phoso phoso ka mono so tle so tle marketing o ba petse ngwane mong hampe e leng yena keny faleni a ba ke bona ntle a keny ke yano emeletse mo kaonyana a nyane ke tla bona na ke mang obane jale ka tloma ka teng o ntshegile le moletsa phala mongadi Samson Molelekwa ke yane o a phama le jalo e tlile ke yena keny faleni mmamedi ke yena a tlile yana tlile o tlile botlhoko ba tla e tlosa bana ba bantu ga o file bolo ke bona motlhakanane. Ke bona mosakanane mwalo silbeko a phamisa ke bolo tle ka ne filisa ka tloka mane ke mo ke tsikola o tenga bro ka mona ke re tsitso puke a phamisa be apel kwana wa ina la ka mane ye pa ba hana ka bro ka mane ke bantu ke a ne ba letse ba le ka yola ina thoma fatla a phamisa be apel kwana wa hana ka bro ka mane ke mo tsitso mogele o tshwe ga tloho empa lo jor ke a bona ga khona mamedi o se o ke ne mosakanane le croch croch o ke ne ke bua jalo ka le duma pushudi ke bua jalo ka le duma pushudi o ke ne le duma pushudi butle ke mo gwaritse pepino ngwana mme o ke ene le duma pushudi ke se ke iputsana ke manga heta mbolo a le molelele ka le ka mroka mo ke tla bona na ho tsile mang ho no bapala ka mane mohlanganane ke a bona ka morao mogele o ntse a le teng buke ntse ho tsile malfetsane tamako ho phomotse malfetsane tamako o phomotse malfetsane tamako ga bona ke yane ba ko wa kena ka mane o bapala ka mane ke ka kana bo kotse ka tla wa ka pleng ke a buisa ka mane ka o vela phigaka vela phi vela phigaka vela phigaka o le ka o kena ba hana ka mora ka mane ke le fo ke a ba khutlo ka bolo ba phamisa ba biapela kwana wa hana ka mora ka mane ke mo tlhakana re kene fa le ni ufisa bolo ke a ne ifela hanta ka mane ka o vela phi gaka ke a ne bolo ufisa bolo ka mane ba hana ka mora ka mane ke le fo ba hana ka mane mo gana moloi khutla ka bolo ke a ba batla jolo ka mane e le nyala le duma pushudi ga bona ke a ne ba ufisa bolo ka mane kyan a khona ine le ka tloma ka teng ka mona e te fitla wala hanta ka mona ka supportorwane ba pala mogena morena moloi ha bonna u sebolo ka e e hula hula nyane kyan u ketse ka bolo we ne tsa tsitso poke poke kyan u yala ka lobata we ne tsa ka mona ke mudise mogela mudise kyan e o sha bana babo a phamisa ke bolo tle kyan u batla runu u fitse ka tloka mana runu o ne batla sadila mpa ba hala ka bolo mana ke thoma fatlo ba pele kwana ya batlola ka mana ba gambalala kyan ka mana pushudi u thuya ka tloho we ne tsa ka mana tsiwe tsiwe sa ka mana mo so u sia tlolo. We are Perry, just number 20. Matanganeno, Ledu Macroach, Pusudi, Neymar. My parents are my people on the LDF. I think I got a man in Sopotolan. When I was a Sadila, I'm going to get a car. I'm going to have a Sopotolan. Sopotolan, Sopotolan, Sopotolan. Catalyti, what I want to say? So, I'm going to come on in. Mrazi, Pepino, Alcantariatini, Muneno, Sopotolan.
3: Bizo ho jalo shot on target ya mohlanganelo wa tsepotolwane me ho pola hore le kaolo nya pele ba pa di tsepotolwane ne tse ke bontsha hore bolo ba dibolo itse di fitlela ho monnelwa mopedi ha molena runi me ibe ba connecta bolo ka yena hape hape tsepotolwane behind the strikers ha molena ya bizo ho jalo ka mo head wa di tleng di leng ka teng me ho bona hore diphetho tse tleng di entse ntlo sa sa LDF se ba ka se tle se ntse diphetho tse mmalwa ha o sheba ba ne mohlanganelo kang crotch o sa tle al tenga le bale me o pula mohlanganelo o motla holo ka lotola la hai le letsia di bizo mo teng ke sentse re shebile hore di cross ka botola di real balls di tla tle ka se go le la hai ha ho
2: ke boetse ke tlhokomela phakwana le fate ke yane is number 6 ka lebaleng ka ha bona ke yane tsopotolwane o phamisa bolo ke yane e tla ka mona ka molego no ka phumela bala ha bona ke yane ba kana ba ka ba go petsa bolo ke le DF bolo jere ke yane khutla mo ramo ba e phamisa bolo ke bolo tle ke yane ka mana wa isa la itumele fa leneng ke le ka o se bana bona mo happy ntse al teng ka ra le bala bona ng ha sa le yo e tlile o phumotse bona mo happy ke a tseba re bona ng ha ka le papari le fatla o ba ka ntle le fatla ka le papari bona o ba ka ntle e tlile bona mo happy ha sa le yo o phumotse o ke ne jalo le fatle phakwana ka pa phakwana le fatle a re bona ke a le mo ke se skola o phamisa bolo ke bolo tele ka nna ba bolo go tsika mona ke ne e fitla ba hantle ka mora ka ho Here, Bonnet, Chimatana Baku, Bakuina, Bakuina Ramakas, Karadin, Bakuina Ramakata, Bahana Kamakil Jeff, Banana Kamakijama, Ditamoshi, Ukorapa, Sutra and Kamani, Sosia Tulo.

0: ఆశీల్ నా కోసం జాగ్రత్త కప్పలియానికి అని ఉబట్ల కమాని సపోర్టోలాని సపోర్టోలాని సపోర్టోలాని సపోర్టోలాని సపోర్టోలాని ఉలకమకమన్న బాబు కరవాతి యాపి కిమచిన్ ఇంటిన కగబనకి అని ఉఫిరి సపోర్టోకమాని లిఫట్లే పక్వాన ఉటులమన ఉబకం బాబా లిఫట్లే పక్వాన లిఫట్లే పక్వాన పక్వాన లిఫట్లే ఉఫిరి సపోరో ఉబట్ల కమాని తోమంగడి బహారకమకమని కిజామా ఇంపైలాల కమాని తెటలై ఖుబల కమాని ముసగనాని తోమఫట్లే బిజే చులకంటే చలకంటే కంబలుగోన కపసబలాల బాలా వన్ మల్ డిఎఫ్ వన్ బంటు kakolo ke beria papari na limitu tem sala ko sala se sala pili patai se ba sose sose ldf kam lugo ko sala bala ka sako ngin labantu ka ka kolo jabantu ba ichi ka mani akwa ne kyani bala ka na ka mani ke tlo mpaka lake stika stika ka lake u bisa bolo ke ani se ka mani ka cross li ma pushudi u ka mga ha nyana ka bolo ona bata ka mani mna bo le mga na mloi mga na mloi sau ya poso poso mra na mloi poso mna mra na mloi patai tu sa bana babantu mo poso sau yelo nating batai tu sai zelo 1 ldf not 1 l bantu kagolo kya beria papari ina limitu tu emetlano ka ofela inte tsola pedi kyan bai phamisa bolo ke bolo tel kyan ifte wala hanta kamani abana kyan wala la kamani mkana mului wisam ra ra mani uf mana jolo si tso pukya ke tsaka bolo kyan e we ba kwana pel kwana si tso puke go batla kamani ka tso makateng runi ka tso makateng ola le tsadile ya mosika mana tso go phoso poso kantle yana di etini mameri baba petsi jalo runi makateng hampi baba petsi ka tlo makateng hampi haine ile matlameng ile monu ne ga tswa hantle go ke a shamingo mme o na tla harolla ntho e se ka ka letho mohlanganane ge thabile mo kokwane
1: ho jalo bizo ha o sheba tatsi la maobane ho lana ba le set piece yo allo tatsi la maobane mo teng tso batsela e so ba sa di fofana mo tso ba sa matlama ne le ka ntse dintla e leng tla e lengwe ho e lengwe me bole e jwalo e la bateng ya set piece mo teng yena shamingo ala tla ho a hlabe set piece eno shoto ya di shoto ka mo re la hlaga e bona ga teng bole eno me ya ba tso ba sa matlama ka botle le ke tlo lena wa bona hore mone kang sticker o santal teng pela bolo mone kang tsadila o santal teng pela bolo me o plug ke ke bana ba tle matse ba ho ga set piece ya holo mone kang go tshile na ga tle tshwana ngwa ho plug e tlele set piece ka ntira yena o tse ba ho di ga hantle ha ho
0: o fela lo jalo ke ane ya mo tlo ka mane sompo stiga kala ke ne ke dumela go ba ka nna ba e fa croch impa lo jalo ha ba ine yena a ga bona ke ane bolo ka mane bantu e pa mi se ka mane mo alu sikipo lo tle ke ane wena ba ka balbala mo kana mo lo u tla ka bolo me ba pala jalo mo na ba ka balbala le le pa kona le fatle u tsika mo ka thabo mongadi thabo mongadi o pa mi se bolo ke ane ba pele kwana ba thuya ka tlo ka mane ke stiga kala ke u fumana ka tlo makateng runi ka tlo makateng o batla stiga ke ane go tsetsa makateng runi ke ane u ya pala thabo mongadi o koropetsa bolo ka mane wa hana ka mane ke bushi ba ile ka mane ke e makateng impa jalo ke ane ya ba tlhola mo e ke tsi sekola ka ka go lenya ba ldf mo e ke tsi sekola o batla bakho impa o teng thabo mongadi ke ane go tlo ka bolo pa mi se ba pele mane ba tla stiga kala ke ane e khutlo ka bantu a bona ke ane ka tloga puleng ke ane phamisa ba pele kwana wa hana tlo mongadi we be a lotu e teng ka tlo makateng we ba pa jo le tsadila tsadila ke ane ka bona ke ane tsi sompedi o bitsa bolo ona batla ka mane ka tlo makateng impa o teng ka mane tlo mafatle a phamisa ke bolo tle ke ane ba pele kwana ona batla dintle tshetsholo ba hana ka bona ka mane tsi sopuke o fumana mokana mo lo ya o filena we go tsetsa o tsi sopuke buke ke ane we ba pa le tsi tsona sa e mo so tsi a tlolo sa tlo ke ane ba ka maka go bana ipendi ba ke tsalana ke le bone a blaze se take bo le ke ane bana ba be se pulmana ka tlo ba tlo tlo ka mora go mane ka bo ke ane wa ena ka mane ke tsa rila o batla ka mane sapotolwane ba hana ka mora go mane ke bantu o teng ditla tshotsholo e ba mala ka mane le ke ni faleni wa hula hata ka bo ke ane ka maka bana ba bo o fisa bolo o batla ka mane ditla tshotsholo ya mo se tsola ka ntle e tsola ka ntle ka molengwane o ka phumela bala itla ke na gola ke sotlhe sotlhe krochikano wa yagela o fumana stika go tsetsa o kroche krochikano isa bralmane o fumana tsitso puke puke ka ka makamana babo go bana ke le bone ke ano yala ka lebata o ine tsa kroche hape ga bona ke ane wa fisa bolo e fitla ba hanta mane o tsapotolwane tsapotolwane o ba pala ka tlo makateng runi ka tlo makateng ka tlo makateng go tla mra ho nyane thao mngari ke ane ntse le tsamaka na mloi mo rena mloi mo rena mloi a phamisa ka ano isa ka mane ka molengwane o ka phumela bala o fumana ka ka mane ke kroche le di mapushuru wa hula hata o ka makamana babo o tla mra ho nyane ka bolo o fumana tsitso puke puke ka ano bla la bolo fatse o iketse ka bolo o yala ka lebata ba re mbalbala tsapotolwane ke ane ha bone bana babo o tsa tika ya dikalo ya dikolo ka bolo o ne tsa ka mantle ke mgana mloi go tla ka mana o ho tsapotolwane le ba pala ka mana le phakwana le fatle phakwana le fatle ka ntle re etin phakwana le fatle ke ane e ka na bolo go tsika mane ha ba nne ka ya ba tlo ka mana ka tlo ka teng wa ma thela lo jalo e tshia pele ya kae ka nna go tsetsa mo ga o mona o thoma ngari yani o fela mone le tsa yona thamongadi ke yane o le ka okela ka bolo sapotolwane sapotolwane ba ka ka golonya bantu sapotolwane sapotolwane sapotolwane sapotolwane o tla mora yane ka bolo yani mo ke tsikola ba lotu mpa hana ka mane ke tsitso puke yana e khela ke bolo tle yani sepetwane ka mane wa khutla lo jalo o na sa go atswa mpa jalo ke yane o tla lo ka bantu yana ba phamise ke bolo tle

0: tell my people kwana wa hana ka mo ka mo re tsitso puke ke ya go tla ka bolo ba pele kwana ke bona kananelo ga puleng ke nopela ka mona o santse a iphutumatsa wa iphutumatsa twin brother kananelo ga puleng ha re bona ke hane ba le ka yo lana ka mane e supportola no tsogwe phoso phoso tsepo otolane o bapetse bosi hampe kananelo tisana wa ma pukinda de motho mo happy o tshojalo o re tsamae tsa ma kananelo e tsa ma pe gatetse mmame ha o ka e bona go tshibile ya o mala pepino
1: ola sa tsa tsa o ma po a le ha o fihla le bona a sa metse o kena go mo go tsa pe gatetse mo go tsa mo supa ma o ma ni mo itse go mathwang haholo ga ma le mathwang haholo go ola batla ho itse ona ha o fihla le mola o ga hla nna kena ha ha o fihla ka le ba le bile o le mo go tsi a o mo supa ma o ma no tsa ma o ye mo o ma ni na ka ke tsa le se debu ye metse mo o ma
0: kya ne mo tsanga na ntapo le sa wana wa mo joina wa ile ye tsa le hena tsi so botsane le yena ke ano wa phama ke tsi a o lo dilela studio o mpa itela studio mane mfana ka matshidi a go bona bolo ke hane e go tla ka tsari la go bona ke hane ba hana ka bona ke bantu ba e tshola bi ke tsa so ka ntlo tha a bana in tshwele na bantu tsa ke na khola ke LDF ke ba ile tsa tsari la ke hane a go bona ke ntho mongadi thabo mongadi ke hane ba mele go tsari la o go go pesa bolo ba hana ka bona ke bantu ke hane ba e tshola e tla wala hantle mona ho tla phi ke hane fisa bolo o bona mo ke tsi sekola e tshaba o tlotse molao ba ga mbalbala mo ke tsi sekola vela phi khaka vela phi khaka vela phi khaka vela phi khaka vela phi we tshia pele tsala kantle a go bona ke hane o na le mane ke tsala phi khaka o tsapa ke tsaba ne vela phi o tsamra ho nyane ka tla ga pile ka tla wa ra se tlo neng ka kamane o so se a hlolo sabia ga se ka pele nyalo fona sapotolane sapokane o ka makabana bo o phakala tsa matsoa bana ke le bone we ne tsa mokana molo ga o finyane lena go go tsetsa sapotolane sapokane wa la boloka le batla o isa ka o kroche le duma pushudi ka pele le tsadi kamane a go rope tsa pushudi ke bo lentle kamane impolo jo le kane ya motlola tsa dile kamane wa e mathela kamane ni ba ba e mathela bana ba bantu le njama impa ya mo sia tsola ka ntla ke na go jo le ke sotlhe sotlhe it's a one ldf ile one bantu ka go lokya pe ya bobedi ya papari bizo ke ya bobedi ya papari ina le metso tsho le shume le metso meri ntse tsola pele kyane kamane ha bona kyane phakwana le fatle ba ikhopela motho ga haji bantu ba ya pele kwana o tenga bra go bona ke tsitso puke o tshwara tlo o ya pele kwana kyane ba ile la ba gamba bala e fitla la kamane ke phakwana le fatle e bile kyane o tshoga phoso bantu ba ba petse kamane ine le supportolwane ke tega kere ke tega kere o ne a tsho motho a tsam peruna a go tshwere dithulusi tsohle a go batla bobojane o tla ithola o batla shiftini wa ithola ha go bona ke ane ba itlo style ke fika ane ba o tlamanta ka bolo ka mane ene le tsitso puke o ithaitse bolo fela it's not the direction pepino
1: bizo how to bona ebe puke mohlomong o lahle a potlaketseng ha kana ho bane bolo ena le le bolo entle ho le yo tsa mebe ba ihlophile hantle ona ba tla hle ba isebetse ka tsela jwa me o ke eno wa fika a ya ga fela nnete ya sala o keta o bua ka mohlanganelo wa tshepotolwane bizo e tleng tsa tsela ka jeno papadi ha e phamise ga ho le me ha sa le tjena wa tseba ho ha sa thibeya ha sa tshwere ditulsi ka ho fela tjena o so jwa lo bo jepepe ka ho fela wa tseba na ha ke bua ka jepepe ke bua ka
0: hantle ntate wa
1: ka o di tshwere ka ho fela bo bushmaster ha le tjena ntate ha sa thibeya
0: botola le haletse bolekane isiwe tsone ka kamane kanane lo sepapala kyane o kama ka bana ba boy black sa tsa ke bolete le kyane ba imetse pele mane go tlo ha bona kyane wa tswa ka mane ine le na mohlanganane ke mo gezi skola o na le duma pushudi ya mosia tsola ka ntle ta itse ba le duma kyane wa itse ba we ne tsa tsitso puke puke kyane ne tsa tsitso tsone sa ka mane kyane mo so isa tlo la phamise ke bolete le kyane ba ga mbalala o batla go huni ba hana ka programo le ke bantu ba ba pele kwana ba tla ka mane di tlo tsotsolo la phamela sela o tswa offside position monna o tswa offside position o tswa mane mo pitsa dibelang ka hona re tlo dumella ho hang ha re na ho dumella ho hang hore o etse jalo ka rona ho hang ene le velape kha ka ar bone bolo kyane tre tsarila kyane o tla mra ho nyane mo gana moloi mo gana kyane o ine tsa mang ke tsitso puke puke kyane ho ela ka lefelo la le le tsari bo LG Philip Santeng o tsala ka ka golong yabo a fitisa kyane o pona ka mana stika ka lake stika ko se ba gamba bala tsomba ka lake o tla mra ho nyane o ine tsa tsitso puke puke kyane ka mana babo tsitso puke kyane fitsa bolo le duma pushudi crouch le duma pushudi o tla mra ho nyane ka bolo ine tsa mang ka moloi mo rena moloi kyane o ya ka lebata stika ka lake o ka mana babo ka ga stika ko se ba gamba bala a phamisa ke bolo tle kyane ba tla tsopotolwane ka lefelo le tuna tsopotolwane tsopotolwane ba me le bogile ka mane supportolane ha bona iso bolo kae ke ane ba me le bogile supportolane ke ane ba motla ka bolo ka mane ke thoma fatle ke ane ka nna tsola ka ntle ka mane empa le jo ke ane ba matla ka mane ba tshepa pele tsola ka ntle supportolane o potela ka mafatle wa mo di ya o me fatse o to play on ke ane ba ikhutla ka mane bantu o tla mona ka bolo bie ke tsa tsola ka ntle

0: Da itlo ka ntaka mlokono ka botsa la bala 1-2-1 LDF. Ka go lokya be ya papari ena le mesotso e le shemela mesotso mena etse tsola pele. Ena le mesotso e le shemela mesotso mena etse tsola pele. Ba tla e agela bona ba ba ntu ke alba itse ba ka mane bolo. Ke ane a ka bona ke alba ke tle ka bolo. E ka tele ya ka mane ka o tsheni fa le ka le le tona. Go ya la ka mane ka nokeng a go bona ke ane o ine le tsaka mane ke le bona dintle shotsholo ga bona ke ane dintle. O tla mra ya ne ke ne fa le ne. Ke ane ba ke tle ka bolo ka mane. Mwalusi wa ifitisa la pala jwa ka mane le thabo. Ka mafatle o fisa bolo. O fisa ka mane ka o jama ke bo mohloki wa bongi. Ke ane ka ka bana babo. O ine le tsaka mane ke mo tlhakana le bakho. Ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa. Bakho ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa. Bakho wa hula hat. Ai man jealous down msimane notse. Wa bona ntwana e itse bolo. Laiti ya itse bolo wa tate ma. Ai ba kwena ga makatsa mambe. Ba kwena ra makatsa ba kwena ga makatsa. O fitisa bolo. Ke ana ba phamisa. Ba mo tsipa ga le hofi. Ndi bolo tele ke ana ba hana ka bolo ke LDF. Ya ka bona ke ana sticker. Wa ina le ka mane. Ngo tlamra wa nyana. Ke tsitse poke. Ba pa le sticker. Ngo tsetsa poke. Poke ke ya ka mo bana babo. Ya pa le sticker hape. Sticker ke ana. O shaba jolo ka ka go nya bantu. Ya phamisa ke bolo tele ke ana ka mane. O ba tla supportolwane. Supportolwane. Supportolwane. Uti ya pelisa ka ntle. Supportolwane. Ba mo ke la bolo ka mane ke keni. Ya ba pa jolo malusi. Malusi le beko. Ke ana le tsaka mane. Ke thoma mafatle. Mafatle ke ana ke sticker ke se balbal nga se ane se ka di itining o ne se ka mane jama di te bo mo shoki wa bongi ke ane o ka mo ka bana babo a phami se ka bona tele ke ane ka mane wa ema tele ka mane ke re tsitso poke o tlo la tsitso tsana sa ka mane mo shoki sa hlo wa nna na bela se bya tsitso ka pelinyana ka mane o fumana ka mane ke phakwana le fatle o yala ka lebata o fumana croch croch le di ma pushu o tlo tsimo la ba ka balbal le di ma pushu o ne le se ka mane monna ba ile ngena sapotolan sapotolan o ko re pesa bolo ke ane ba hana ka mo ka mane ke bantu ba phami se ba ba pele kwana ke ane ha o ta o yang phakwana le fatle ba pa le croch le di ma pushu le di ma pushu croch le di ma pushu ha o ta a monna yo phunyo ile ya tsola ka ntle monna le duma o tla pula monna le di ma pushu ri ke se ba palisa mhle sa salose. Ke se wa palisa mhle sa bantu. Ke se wa palisa mhle sa diori. O lendile ka LDF.
1: Ba palisa mhle sa di go.
0: Ba palisa mhle sa di go. Yes, tla sa coach mahla. Ke a hopola wa tha.
1: Go tswa le bitso ba ne moneka coach e tlhaga matsile le yena ha le tlhaga le tlhopeng seno sa FC di gopo. Ke mo ga la tlhaga mathala la teng. Me wa hopola go ha tswa tlhopeng seno sa FC di gopo. Ile lo ba ne a tswa tlhopeng sa matla a mapeli bitso. Ya ba half bane game time. Ke a tla tlhopeng seno sa FC di gopo. Mo teng a la tla ipabola ha holo ha bitla tlhopeng seno sa di gopo. Di kona tlhopatsa tse kholo bo bantu bo tsola du di la thata. Tsa dam ke nya bo re ino ha ba ha fitla ona mo
0: ke ho pula ntla tlhopa sa diodi sona se tla monna ga ho hloka o kila se sula fa letsa bona ba e sale a kena ile sabo ka pa yona ri se ba bona ke ane ke ka tloma ka teng ka tloho ka dumela ka lo ne ke o tlotla ka monna le di ba pushudi pepino ngo petsa taba sa bohlokwa hore o la tloa soloseng a matlameng ha ba pa le hakalo ya ba di khopo ya monka. Itse ba se di tsaholo le bona bo pepino he mmamedi mo tlhopeng sa di gopo. Monna eno a itse ha le tlhopeng sa bantu o na kene e le substitute le di mapushudi. Ana le metsotso e meraro ke opola ntle ne le nna ana ha sa papadi eno. Ana le metsotso e meraro ine ga phamisa tlo a ka ta o tlola center bona go tswe tswe ne sa di odi a se a ma hentle. A e bata a e be a ka hare. Ba tsetse ba di odi ne wa kwatile hona hona wa isale. Ba re hedi. Motho o go kwa ga le ho le ka le ka le. Ke ha batla ga khona ga mmatla ya bao ya dioding. Ne ka nete dioding o bapetse. O bapetse tshanole lebe. O bapetse ga golo fela. Ha re bone bolo ke ane mme o la ba bapala jalo. O bapetse ga ba bapala le bo kefo mmane. Paprintsa ane tsa kefo tsene ba palo Afrika Borwa. Le dina hetse ding. Ha ba bapala jalo Orlando Pirates. Paprintsa ane tsa kefo Champions League. Ha re bone bolo ke ane ke mo ke sekolo ofisa bolo ka sfuba. Ba hana ka bolo ka mane. Ke e tsitso poke. Ba pa le ka tloma ka teng. Supportolwane ofisa bolo. Ke a mo ha ka bone ka mane. E ka na bolo kotsi. Ba hana ka bolo ka mo ka mane ke bantu. O teng ka mona ke mo hlakana ne. Ke tha mo ngari. Go tla mora nyane ka bolo. O ile tsa go uni. Ka tloma ka teng. Ofisa bolo. O batla ka mane stika. Ba jo ba hana ka bolo ka mane ke bantu. Ke a ba yo le ka mane e ke jama. Kane ntse le mo gae ka mane bo le ka yolo ena ka le pelo le tlo la ba phamisa ka bo le tele kane ba ga mbalbala mo kana mloi kane ba ile ka mane ke mo ke se skola ba go phela motho ka hai o teng le bo di tle shotsholo di tle shotsholo di tle shotsholo di tle shotsholo di tle shotsholo ba kana ba mo kela bolo ba tla ba mo kela bolo ke mo kana mloi kane ba pala jolo ka mane le fatle phakwana o tlotse molao ba ga mbalbala ka ka golo nya bana le fatle ba tla ka mane tsadila ga bo le kana tsadila kane tsadila ke tsitso mo pedi ke tsitso mo pedi tsadila tsadila ya re ke ntse shotsholo ka mane o bitsa bolo o ne tsa stika ka reti wa ra wa tla mona ka bolo ke a le khutla ka mane ka tin brother ka tla ga puleng o ntse bolo hampe o na hlia ha ntse la hampe e hle o na hlia bona hore ho hobe ba kuteditse jwale a re mo le mo ba ke khavare bolo e ikete.

0: setso la ka ntle fela pele kwa ga o jalo wa tata
1: go jalo bizo ine le molemo wa recovery lo re mo mong o santa sheba benching benching ya habo me o bona gore itse ba tshala ka tsumi so go mo kwetisi a ka tla ntse di sabo bizo mpa ke tsebo bane ke bona mo kwetisi 66 bizo eka o ta di venda wa nena ha motho sheba o bane ha ibo wetsa pepe o kena bana ba tlileng ba thibeletsang ha ho holo molengola o hare ke bona le fahla le yena ke nwa wa kena ke bona hape pepe table sa wala lena ka tsela tswana ke nwa wa kena ile gore wa bona mogwetsi 626 o batla o tsireletsa bizo wa nena ana le yona motho ono o shebile gore motho mong he o tla kenya bahlangana ba le kampo setšhaba mo happy be re tsebang gante go setšhaba ga a kene bizo o tla tle a fetole dibolo a di tšhentšhe o fitsa di fitlha molengwane o ka pele re shebile apepe motlhangane kang tshediso botsane ga ke tsebe gobane benche mone ga ke a bona monekang lazola le go ja he boikwetiso maobane ke ne ke mmone boikwetisong na le teng maobane monela lazola empa tsatsi na ka jeno ga ke mmone o gang bencheng ke bona fela tshediso botsane gore o teng bencheng bizo mme ga re tsebena ebe mokwetisi o tla etsa mawa feng gore a eketse molao ka pele gore a bone wa bifapa gobane wa bona gore motlhangane enwa nnete ya sala sekola o mong o sebetsa le mo moleng ono o ka pele bizo jele ga re tsebe na go tla tlo etsa leng tetelelong
0: monna enwa fela phegaka o bile le papadi e ntle mmogo le yena katlego gapuleng lefatlha le replacea lefatlha le leng ga be mabedi ka lebaleng ga ka ba mabedi ka lebaleng go etsela phoso mongadi 626 o a sebetsa jalo katlego ga a kena kananelo wa tswa kananelo ga kena katlego wa tswa ke mafatlha mmamedi o phomotse katlego gapuleng go kene kananelo gapuleng o phomotse fela phegaka go kene thabolesawana ntse le 1-1 LDF kagolo ke abedi ya papadi e nang le metsotso e masome a mabedi a motso mongwe itsetso la pele o tla etseba bolomane mo itsetso ka ntle thabo mongadi ke ano a etseba thabo ke ane ga ke bone ke ane ba leka lelana ka bane ke stika e bale jalo ke ane ba gopela mathongwa gae ebile ketla etsela ka ntle ba yagela LDF ke tsa dila o e neletse ka mane thabo mongadi o fisa bolo ka mane ke ane ba elela ka mane ke goni ke ane ka mane phakwane lefatlhe ke ane ba gana ka moro ka mone ke bantu ba gotela le ka bolo ba gana ka moro ka mone ke thabo mongadi o kosetsetsa mo itswang e bale jalo ke ane bantu ba ebeloto ba batla ka mane dintle shotsholo o thia pele tsela ka ntle ke ba mokela bolo ke coach le duma phosodi coach o fisa bolo o fumana ka mane tshepotonang lapha malesela ka le bapala ka ntle banna le bapala ka ntle banna le bapala ka ntle banna sotlhe sotlhe o tla etseba ka mane itumeleng kenny faleni itumeleng kenneth faleni o tla etseba ke right back ya bantu mamedi mme re nne re boele go gopotse itumeleng faleni ka gare go naga ya lesotho Vodacom Premier League A division B division C division ga gona right back e consistent jalo ka ena
1: go jalo bizo bane wa gopola gore motlhanganela o la baketela tlile a bitsetse yo lesopeng sa naga ka moka gore taba e jalo e tle re elelelwe le basotho ba elelelwe gore ga gona right back e bapetseng nako e telele jalo ka ena kapo dipapadi tsotlhe tsa di bapetseng go sena injari a sabe le injari a dula ntse a le tsene nako ena kaofela a matha 18-18 bizo mme lona boletsela ntho e jalo tlilong tsa etse
0: ga re bone bakho bakwena bakwena ga makatsa bakho bakwena ga makatsa bakwena ga makatsa o ntsha bolo moekesi sekola bakwena ga makatsa ba gana ka moro ka mone ke LDF ke ane le duma phosodi o utlwale ka bolo monneno bakho itlhe wa ikisa wa tate bakwena ga makatsa nnete e sale ebile ka ba motshaba je ba motshaba o tlapola go mathia go letlhopheng sa kick for life ya bao ya epesia nahinyane ya amerika mo e le gore he kick for life itlhe e sebetsa golo le banna bano mme o bile mono amerika mono ka morao re a gotle o gotle setlhopheng sena sa bantu tsela a ikisang ka teng go ya LDF o tla gopola mamedi bakwena ga dilemo o monyane o ntse a le monyane gagolo yaka etsaka o tlhokomedisa gore ntate wa gae ke eo e neng e le ga diphatlhalatso wa PLMC ntate moeketsi ka makatsa wa tate bako o tloa ka nngane go ya itsene ka bolo ka nngane go molao wa center mamedi ke obane go ntse o thusa motho a o ileng o se ka re jale ga inanatha o tloa ka nngane go center ka bolo a tlole center a batlo e fa moeketsi sekola a sale pela di 18 moeketsi a le ke e bapala le ena mme wa bona ke ena motho a fepelang moeketsi sekola a dibolo a ngata
1: bizo go jalo ba kho connecta ka ena moeketsi sekola gobane moeketsi sekola a tlamaya bapala first ball then ba kho a boele gape-gape a gotle a fitlha je second ball e le gore ba na le tshotsholo tshotsholo o tlameya gore a tlamele pela bona ba le babedi e le gore haeba ba kho ja second ball jwanga bowang go tsamaele tshotsholo o eme gantle ka tsela e le gore ba kgwaketo ya second ball enno o distributela bolo go tshotsholo mme tshotsholo o tlabela tlhoba sa makao tantlha ga e ne le moneka lazola o na tlo kgona go

0: bolo ka ha ntse le teng ka lebaleng e be ke ena fitlang ja bolo eno o tseteng
1: fela le jalo mmamedi ga go nnete fitlang eno monne ena bakwena ga makatsa bakgo itlhe ga bone LDF ka letho o ganganga a sere bolo ena itlhile ga ba bone gona ba batlhano ba tsheletse ya gore ga re ntsha dibapadi di ya dinageng tse dingwe ba re tlele le go fapaneng le go re nang le gona ka ga naga go bona ba khoa ya insaele matso e le jalo
0: bizo go jalo ga jale naga le sotlhotlo kotula tse molemo motlhanganeng wa bakwena ga makatsa ka moo sotlhile o mmele ka dire la go busela jalo le ndato wa gae ka nako ana ya gefutso mme o na sena mantswe a ka ba re fa ona gobane o na ntse a tsheya fela le gona ga mojotsa ga motlhangana o botsiwe e tlile go gotla botsiwe kwana or kante e phešeng
1: fela le jalo ke ane bolo tle wela mane ho kana le loga puleng ga bolo ke ane wa ene le ka mane ke LDF ke ane ke le fatle phakwana phakwana le fatle ho tle mo rwanyane ho ne tsaka mane re tsitso puke puke ke ane fisa bolo ba tsaka mane mo nna bo ba hana ka bolo ka mane ke bantu ke ane ho tle loga bolo ba ba pele kwana mo ke se sekola bana ba ba wa mo ke se sekola mo ke se sekola mo ke se sekola o fisa bolo ke ane ka mane kana ne le bolo tla sa tabo le sewana Elo replena 6267 re tsama mari. Substitution. Wa kana kana le loga puleng. Le thabo le sawana. Ba connect ha monnat. Mthibo number 1 ke go yela ka thabo ga khomo. O na tlo ba connect ha monnat. Le mo ke di skola. Mo ke tsiba mona ile bolo a le mong. Kana no ma tlile o tlamane. A bitla ha ba ka pela ha thabo a tlile nena o santsa le mo. Pepino.
0: Bizo ke bolo e ntla holo e le gore LDF e ne e tlile le gona godimo se ka hoja ba tlile ba isa ntwa bathong ka mohe motho o boneng ka teng mme o bone fela gore sekola o fitla a correcta bolo a le mong mme itse ga le mong ya ba wa iketla ga ja le tata bizo
1: obaga
0: ja le tata oga o fitla a iketla ka yona a emela gore ba fitla ka ofela basankana bana ba gabo itse ga ba ketla go fitlha ya ba kona a e connectang mme mola ba ketla go connecta bolo teng e fumala thabo le sa ona a ikemetse a le mong o a samaya kwa bizo thabo le sa ona o beile loto fela ba bolo e kena ka letanteng
1: ga go nnete fitla jeno mmamedi jalo ka pepine o jetsena e etsaetse le jalo gantle two bantu one LDF kagolo ke abedi ya papari ena le metso tse mashoma mabedi a metso e supileng kagolo nyela abedi ya papari two bantu one LDF thabo le sawana moho le monnane kanane loga puleng e le gore di-substitute tsa 626 di mosebeleditse ba entse le jalo a re banna le bone gona moeketsi o etsala jang tsa mo thusetsa mmono mme ba fitlha ba etsa e le jalo o thabile small boy fela wa tlotsa monneno parafini ga ke tseya bammona pepino ore wa tlotsa e ka wa tlotsa kapa itle o tsamaje
0: parafinile o tsama style
1: o tsama motaele
0: wa taela
1: o dikisannere tse mona tse tlotsang di sa le mala banna bana bo parafini ke sannere tse mona tse tlotsang di sa le mala motho a ka tlhomae ka o lemetse a the o hang a ke bone bolo ke yane e tla tlotsa le huku ka mane huku ya LDF ya bone ke yane ma e tlosa ka mane bole ntle ka mane ka ga dietile sibo tsara e phaile ka mane ga bone a fitisa ka mane ke tla se solo go mo tsipa ka le hofi a fitisa e ntse ka mane ka ntle e tla ke na go ke LDF ba tla tsipa ka molengwa le go prima bala o ela huku nyane e ka le boya bo prima ba tla tsipa LDF so so so kyane ba itse ba ibole tele kyane ka mane ga bone kana bolo go tsi ka re etini ba tshola ka mane ba tshola bantu ke a le go tswa ka thabolo sa wana ke a fisa bolo e ba pele kwana bana ba ba ba yo o tenga bana ke tsitso puke ba pala ka mane le ba pushu kroje ba le bolo fatse o fisa bolo o ba pala ka mane le sepotolan sepotolan o tla mara wa jana ka bolo le ba pushu di ke a ba kana ba bikela bolo kana nelo ka pile o tla ka bolo kana nelo o fumela bakho ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa wa ba supa munna nga spaces bakho ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa o tsapa ke tsapa ba mo diwa mbe fatse go to play on la lujalo ke a le go tsela bolo ka LDF ha re bona ke ane ga go tsela LDF ka bolo ke a le ka mane ke tlokomela hore o nna le monne ke monang wa LDF ka mona jersey number 22 ha ke ho pole ke ka le bo papadi le motho ya jersey number 22 wa sohle sohle ke mo mona sa ntsa tata mala pele mane pepino ngwana mme re tle ke re mo shebisane re tle ke re mo shebisane wa tate re tle ke re mo shebisane
0: ke tseki ke
1: tumisantsiki ke tumisantsiki.

0: Palace, Palace,
1: Palace,
0: Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Palace, Akabane ke ane bolo tsari la kamane yo pala sapotolan sapo fisa bolo wata tsari la ba hana ka bloka mane ke bantu ba tsola ba ba pelo kana ke malusi mpa te ka bloka mane tsi tsopu ke ke ane o tsola tsi tsola sa mane mo so sia tsolo 3 bantu 1 LDF ka go le ke ba ya papa ri na le metso tso e ma shume a ma raro a metso mo tlano tso tsola pele ke ane ka ka tso tamae ka mane ha bona ke ane bushi ka tso tamae yo pala ka mane le tabolo sa bona re ne tsa ka mona ke patsisi o phalatsi o fisa bolo empa o tenga bra ka mona ke motlhakana ne mo di tsamogela ke eno tsa leteng
1: bizo se tse tseng go re motlhakana ne e le nyana ka lenelo ga puleng o tletse a lemetse a ona ke ta go kena wa hopola bizo me o lemetse o lemetse ke eno ma tsa leteng o lemetse bizo ke ka ona go ketetse ke la belo motlhakana ne hlompho phalatsi
0: ya tlhokomela jale mamedi gore kananelo o lemetse mme o lwang ka nako e telele a le ka nnane ke a opolang tsa thusa go kene tlhompho palatsi legatong la kananelo ka puleng o tla opola go ebile ena he ke a natlhe a bapalang setlhopha sa naga kananelo ka puleng o bapalela jalo dikwena go kene monne enwa palatsi ke a mmona ke enwa o matha ona mona ke a mmona ke ane o mathamane ha e le bakwena ena a ikgona itlile ka utsela re le tasmane ha ona shingate fela o imathela fela ka le dipa bona ke ane le dipa phushu thuya bolo ka hlo ka ane ba mathela ka mane dintle shosholo dintle shosholo impa jo se yotlana ka mane so isa hlo 3 bantu 1 LDF ke ane ka go le tsha bedi ya papa rena le metso tse mashuma ya mararo a metso supileng ha re bona ke ane bolo ke wa la pagamba bala so mpa ka ke hutla mra nyane mo ga na mloi LDF a ba mse ke bolo tele ke ane ka mane ba hana ka bolo ka mane ke jama u tshe ka tlo bile tsho ka tle e tla ke na go le ke LDF se bile ba ke ka pinyana ba tla ka mane e le nyana le ruo le thunya le go le thunya ba mele bo bile ka mane ba ke ba go bile motho ngai ke ane bolo e bile ke tla tsho ka tle ba ka huku ya bohlano ya LDF huku ya botshelela ya paparina LDF ina le hukutse tlhano bantu ina le huku ile nngwe go fitlhela ga jwale itlhe o lemetse monne eno ke ane o be wedi a ese mane ke mmona monne eno kananelo ga puleng ba tlosa bolo ntle ka mane se yotlane ke ane ba faile ka mane iteng fitlhe wala ka mane ka mokana moloi o go setse mo itsang mpa ka bore ke ane ba hana ka bore ke bantu ba e tsholo ba e ba pele kwana ba kwena ga makatsa itsebeletse bakwena 4-1-2-1 LDF
1: o iketile bakwena ga makatsa bakho o iketile sopa sa LDF bizo o tla bona ka bota gopola go bolela bakwena o tloa ka yona kankane go senta a ba lo kena RT ka gare go karolo ya LDF bizo mona maketela belo a tlaba ntlha ntla golo gobae o keretse bola sa tlhile a shabane le sethibathibane sa LDF bizo mme a mafitla mo bita le ena o korile mo ena go se o se na letho ka ntlenno
0: 4-1-2-1 LDF coach 6-6 versus Skirilek coach Motheo Mahapi versus Malefetsane Pheko ba itlosa LDF ka pele tsa botlhoko jane se bethwana ka mane e ketletse ebile ba bolo e tswelang ka ntle jane o tla e thusa le goal kick ka mane 4-1-2-1 LDF LDF o play kogile pele o play LDF kogile pele mamari ho ya ka ya ka tsupana go setse metsi tse sile se o papari tle pele so ha ka bona bolo ke ane ba phamisa ka mane ke LDF ke bantu ke bolo tle ke ane ba hana ka bona ka mane ke bantu e pa wela le ka mane ke motlhaka nane hlompho palace o ditse ka mane ka ba kwena ka makatsa ba go o fisa bolo mo ekezi sekola o tla mara nyane ka bolo mo ekezi sekola ke ane ne etse ka mane jama ke bo mhloki re ba pala ka mane le ka diso thamae bushi ka diso thamae ka diso thamae re ya la ka le batha bana mo nabo ka mane malusi ke ane wa ba kamaka e ba pala tabo sawana sawana ka pa misa bolo o batla kheni pa le ndi ya mosia etsola ka ntle ya mosia etsola ka ntle 4-1-2-1 LDF Sana sana sefako sari nehelwa, sana sana sefako.

0: yo sana sana a bona bolo ke ane modise mogele ke le gef ke ane go tsola ka bolo e fami sa modise bo re tle ke ane ka mane wa na ka mora ka mane ke thoma fatle ke ane ba le gef ba thisa bo tsola ka ntle o tlo ke na tsiriso botsane o tlo ke na ho bile wa super six hore a ka nnane ka hore ntle tshotsholo dintle o sa ntse mosebetsi go rile tsiriso botsane ka sa gore la bantu o tlo ke na matsiri tsiriso botsane e lo re mangari 626 hore ha mangara sa ntse a tlhabetse tsena e monlemong a hlabe ntla banna ke batla striker ga se le se seng saka se tlhabe ntla dintle tshotsholo o tlhabile ntla moeketsi sekolo o tlhabile ntla ba kwena ga makatsa o tlhabile ntla di forward tsa ha di tlhabile ntla ka ofela o batla le tshidiso botsana to tlhabantsa
1: go jwalo bizo ke taba nana ntse ke bua ke shebile yena mohlanganelo wa tshidiso botsana hore mo tlhomongwe e bang mokotsi 626 a ka etsa dipeto e ke ha ba itle a phomotsa go sekola ka pa yena tshotsholo ka mo motho o tlileng o shebileng ka teng mme wa bona hore o sa tlile a shebile hore mohlomongwe o tla phomotsa go tshotsholo ka pa e ba sa phomotsa tshotsholo o tla tla a shebe jwalo go yena sekola empa ntwe ke bone go supile hona ka mang ka mo tshotsholo a bapalang ka teng e le go itlile o tlakile go o tla phomotsa tshotsholo
0: a re bone bolokeane ya mahlolo ka mane LDF o tlile le batho ba thata banna ba thata ke bue jalo ka monghari tshediso mojela o teng ka kwano ke eno a phela ka mona o ntse a dumedisa ka bizo le pepino go jwa mantšaka mamedi o ikutlwetse ke ena eno he ke ena monghari tshediso mojela re itse ke bile ena mabaleng kwano le mantsinyana mane wa polane tse re na le ena a re bone bolokeane e go tlwa ka LDF ke ane ba e bepele kwana ba e tshola ka mane ba rela pele kwana ba hana ka borokwa bana ke bantu ba tshola tsho ba e bepele kwana e pole jole ka ba lela ba ka mbala ke ane kana le ke nelela mhlanganane ka tsho thoma ke e mhlanganane e tlhompho palasi palasi ke ane we ndele tsaka mana ka borokwa bana jama we tsaka mana ka bakho ha bone ke ane ba e bepele bana ba hata mo eketse sekola mo eketse sekola mo eketse sekola ba go pila motho ka hai ke wala ba ka mbala ke ane le fatla phakwa le fatle phakwana phakwana le fatle o bisa bolo ba tsa potolwane empa ba hana ka blokamane wa ile la tsepo sapotolwane ga hana ke rifa le ni dalo tibe tsola kantle e tsola kantle ka mlengwane o ka phirima bala e tla ke na khola ke LDF se bile wa ke tsika plinyana ga bona ke bala ka ke na LDF ntse le 4 bantu 1 LDF ka ole ka beria papa ri se tsenga bitse tsheme raro o ke papa ri tse pheletsong o tlo ke na tsiriso botsane o tlo ke na tsiriso botsane matsiri yane parafini le ena ke ane mongadi motho wa mohapi wa mofamisa ka mane parafini tsitso mote o re a monna e tsa o mapo e tsa o mapo monna parafini a re bona ke ane o tshwauwe phoso mane LDF ke ane wa mmitsa ga ba motlile mamedi motho a re he parafini ke mongadi 66 o ka parafini tlo o tlo kena ke batho kena le tsitso botsane ga e tsa le o mapo o mo lahlelang tsa le jalo wa tate
1: bizo 66 o sa ntlha tsa fiefi ella ha itla tsena ba le tsa sala tsi ho fedile ke le tsona no live out to LDF it's about sa ba dintla e ka le tsa dintla tsa tsa nne tsa se tle dikene me wa bona tsiso botsa lo santa e me tena mhlanganelo pa gafini e ka nna ba le hatolla bona ho tla tswa bolo ena mhlanganelo mo iketse ga makatsa ka bangana ka re ba kwena ga makatsa ba kho ha mo lena mhlanganana nning e dintle tshotsholo ke bona betleng ke shebile motho monye e ka nna ba mokotsi tsa tla phomotse bona
0: fela lo jalo mamari le tla tso samane mo phiso sa yolo nate ga we khadile LDF ba kwena ga makatsa ba kho we khadile LDF o tle ke na tsiso botsane moha le tsiso mote parafini o tle ke na tsiso mote parafini wa phumula ba kho jala ga bo ntse o ga e khona mo se ba tsi o yentse ibile wa pala lo ho fili ke ba setse ba LDF ba tsese le dia fuba opela monneno ba kwena ga makatsa ba mo tsipa le hofi dintle tshotsholo le yana wa phomola dintle tshotsholo ba mo opela le hofi ba bona mosimane no di ntane ne itse di skima mosimane no o tsaba bolo monneno ba kwena ra makatsa o ithadile LDF ale monto o ithadile ale monto the ever smiling assassin o tabantsa tsaya ntsa smile o tsana ntata wa hae hantle mo futsitse ka tsotlhe a bona ke ane bolo if tle wala hantle ka mane ka tsotlhe ane ka mane se ba pala e phamise ke bolo tle ka ane ka mane ha bona mo ke se skola o fitse ka tlhoho o tenga mane di mapushudi wa hana e be a pele kwana supportolan ke ane ke ane fitse bolo o fitse ka bolo ka o tsadila ke ane ka bona ke ane inele ke mo tsanganane inele la mo tsanganane

0: ina na mshangana na ile kwale tunya impala jokal o kenwa mesoso emeri mameri o kenwa mesoso emeri o re sohle sohle ke bona na ebe mohlomong itla sebe sebe sa jwang o kenwa mesoso emeri wa lona pa fini ula hanelo kena o ke impa dintla o tswile ke lokela o kena
1: bizo ke mola wona ni ile hore se bapadi se tswang ha ka a senyana go ya go a tswe ka lebaleng eno a kenang o tlo fola o tlo ema ka ntle go na le nako e tlotla ebelo gape ya bo gae eno a na a tlameya go tswela o sentse nako ya gao e ne tlameya bokene ka lebaleng mmetle o etsetse walo tsitso mmute ke eno a o ka ntle ke ona a kenang
0: fela lo jalo mamari o nkile nako ya gae dintle shosholo go tswa ka lebaleng jale o jeletse nako ya gagore pakafini a kene go tumesetse a e sentseng ke a gago e tlamaiwe wa petse ka ga lebala ke molao o motšha mamedi wa papadi ya bolo ya maoto a re bone bolo ke ane el dia fotla itusa kamane tumisantsiki ke ane tumisantsiki o ta itusa kamane ke ane ba phamisa ke bolotele ke ane ka gare yeti ba ile ka ga hloba hana ka bolo ka bane ke bantu o tenga ba le di ba phushuri cross ba mathela wa hana ke nfa leni ba mo tsipa le ho fika mane ra ile ka mane o ga kantle je bo phela o so le tsena ke ane ba itse ba kamane el dia fotla kile ke ane ka mane phakwana le fatle o fisa bolo o fisa kamane ka mo mo ritse mogele mo ritse ke ane wa la bolo ka le batha o pala ka bantu bisantsiki tumisantsiki o fisa bolo ka mane ke ane ka mane o ya pala le ruwa le ruwa le thunya le ruwa le thunya o tla mara ka bolo tebo makana moloi ke ane fisa bolo ba ka mbalbala phakwana le fatle ke ane fisa bolo ka mane ba hana ka bolo ka mane ke bantu ke ane fisa bolo hantle ka mane ka ke ne faleni Laisa sa tagu le tele kyane batla ka mane mo ke se sekola mpa ba hana ka mora ka mora ya LDF ba yo lana le kyane ntla wala ba ba ba ba ba mi sa bantu kyane tla ka mora ka mora ka bisola ba la tumi santi ke hoise tse bagao o nale mo ke se sekola kyane sekola go mena ha o tlo tlela itse ka ntle ba ba nkela bolo ka mane ha bolo kyane ba yo lana ka mane mo ke se sekola mo ke se sekola o tla ka bolo ine tse ka mane ke palatsi palatsi kyane e ba pala ka mane di jama jama ine tsa tsitso mmute pa ga fini kyane ba mo fofo pa ga fini pa ga fini bon ba tsetse ya LDF ba ya ba meri ba thabetse pagafini ba setse ya LDF wa thabetse monne na sitso mmote ha sa ka bolo ba mo didieletsa ke uka jalo bo phaello mohlomo mo didieletsa no ha yo mo be a holoka mo ka mona o ntse ka fela pagafini e ha bona ka ane bona ka ane ka mara ka sitso botsane mpa mo kele bolo ka mane le duma pushu di coach o fisa bolo ka ane pa fisa be a pele kwana ka ane ba kena ka mane ke LDF ka ane sarila wa kena ke sitso puke sarila ke sitso puke ke re tsitse mo pedi mme le tshwarelo ka ane ka mane ba ke ba khopela motho ka hai mpa ela dela ka mane o teng ka mane ke nfa leni o na batla ka mane mo alusi ka tla ra la ka ntle ka mane ntle le 4 bantu le 1 LDF sotle sotle me se se meri ya ka ka tsupana ko e fedile se ke re tsimo ngari Samson mulele kwa abudule ya high pala na o ya ka tsupana ko e fedile 90 minutes e fedile ho ya ka tsupana ko ha bona ke ari LDF pala ka o tsena ka mane ke ari supportolan o le ka yona si tsombe o tomo ke la bolo pa ga fini o na le mo ke se skola ke ari go ha ma tomo na pa ga fini pa ga fini Pepino
1: Bizo yala ta wala ila ka bua ka mhlangelelo wa omonyi omonyi nyane ka mmile omonyi nyane ka limo ko jongwe ngwe ha yo monyi nyane bizo mme o so mmona la ha matla ka lebala ya matla le babuti ya ngwe hai ena ra ke ngwane ena ena ra ke ngwana la ha matla le babuti ya wa mmona
0: o fela lo jalo mamedi ke ane mngari 66 o na le bana ba ntse ba khaola thapo tsa gona mo o na le bana ba ntse ba khaola thapo tsa rona mona go hampela teng mona bana hlotweng le a senya jwala le tsa tsena mamari e fela jalo papari e le 4 bantu 1 LDF pepino akareta papari yena ngona
1: bizo e bile papadi e ntla holo e tswile matso di tlhopa ka bobedi le ho ja ha ketelong ya ditaba re tseba hore se matla se tlhopa sona se tlaketela se tlile se hapile tholo mme ke tlhopa sa makauta se tlile se bapetseng ka bokgabane bona ba esale ka botlhale bohle ba mokotsi 626 ha mo le dibapadi tsa habo ka mo he ba tlileng ba ketelela ba bapetse ka teng empa ntse re sa se LDF mora hore re hopola hore LDF e keta ho etsa tlhopa se setjha ka batlhangana ba batjha ba fitlang ka go tlhopa tsa LDF mme mokwetlisi wa tlhopa sa LDF mokwetlisi Skirileke o ntse le ka dikombination tse ntjha mona le mane bizo re bone karolong ya pele ya papadi le LDF e tlile e bapala hantle haholo ka bokgabane mona ba esa le bizo empa ketelong ya ditaba re bone tlhopa sa LDF ka bongana ka tlhopa sena sa bantu se tlile se fumana yolo upper hand ka morao he mokwetlisi 626 a leke mawa ha ile na mona le mane bizo tla ka e bua tsalong ya papadi hore ba kwetse bana ka bobedi o tlo tsebe hore tle bizo ba tsebelana ho bane mo kwetse enwa wa tlhopa sa LDF e le mokwetlisi Skirileke o tswa matsohong a mokwetlisi enwa 626 ba bapetse bolo le yena ho tloa kgolong ya bona hape hape ba boetse hape hape ba

0: Osha le ena go tsopeng sona sena sa LDF e le gore ke ba go di tsiba tsebanang ka matlana ha isale ke la ka bua puo engwe mola ka bontsha gore ke di rivals ka mo motho ka tsong ka teng go bane ha re kopane re tsebana bizo ge tle re di rivals nna le wena ho hle mo re tlatle re kopane teo bane re banna ba tsebanang me re tseba papadi ya rona motho ka mo gona taba gona e tsamaga tsene wa me ke mona re bone gore mo go 66 o fitle ha pa papadi ga di thatse nne ka ofela kgatlo le ntlae lengwe le tlhopa sena sa LDF
1: fela le jalo mamiri papadi fela jalo le 4-1 LDF watate se kene ka hare le tena tena le khwabane o o bona mlaetsa ha iku WhatsApp mo na re hela sware LDF ha iku kwa tsengata wa bina o bina sana sana e la sware ho no lo u bina mme ho no lo u bina mme LDF ne tiwela ka motsetsing mme ka le papadi hantle ka go lapa pila papadi ine ba ile LDF ne laola papadi e
0: bizo ho jwalo LDF ba betse hantla holo ka bogabane ba ba isa le ka golong ya pele ya papadi mo tene bile re tsholetsa holo holo mo captain wa bona le nyena tshepo
1: tlwa
0: e sala ja ga se tlopa go twa ka golong ya pele go fitlela ka golong ya bobedi a tla ntse ba pala ka matlana a ha isa le bizo mme ntse re sa si mo ga o di papadi tse fitlang ka go LDF le bona ga ba bone ba sebeditse ka matlana ha isa le e bizo e le go ntse re lebeletse go motlomong he papadi tse tlang tsela tsela tsa tlopa tsa LDF mo go tsi o taba fumane combination tsa e hantle go ne pa etse yone re so ba sna si winner ba nnete ya sala ha o tlo kolla di bapadi tse ka ba ntse super ka o fela ka ga o team ya hao e ba ha ona team e tla kile o mogetse se skill like o na le team o e bone ke ka ona ke ditse nga fa welo so ba sna sam zaman di ba tse ka ba ntse super ka o fela go bana bona o na le team bizo e le gore o tlamea gore ha mo le bathutsi ba hae ba sebetse go di ma team ene ba na le yona entle re boneng e bile re tse ba ntse se ke di bapadi tse ntla go lo bo sticker ba teng ka go tlo ba sa LDF ha jwa
1: me he mamari ntlaile ya fuke ne jalo ka botsana ka tlomba ka teng ka go lenya pila papadi me se ke le shomela mtsi supileng a tele ri ntla tsa bantu ntla pele ke ne jalo ka botsana ne me ke se skola me se nya mashuma ba raro a metse mine ka go lenya pila papadi ya ba ntla ya bona e ke na hape ka motsangana ne thabela sawana me se nya mashuma ba ri a metse sleting ka go lenya ba ri a papadi ya ba raro ya ke na jalo ka motlhangana le dintle sosolo metsing mashuma ba raro a metse meraro ka go lenya bedi ya papadi ya bone ya ke na jalo ka motlhangana le bakwena ga makatsa bakho metsing mashuma ba raro a metse rubedi ka go lenya bobedi ya papadi mme ke 4-1 LDF LDF e fumane dihuku tse tlhano bantu e fumane huku e le nngwe ka ga tetse tla bile nngwe fela papadi ena e ileng ya bontsha motlhangana le ka ditso bosita mai ka tla gore lena la bantu mme he dipeto tse ntsweng ka tla gore la LDF go la ke na jalo le duma phushudi phakwana le fatle tumisantsi ke mole le go althunya a phomola jalo mo khalabadise e malfetsanta mako bona mhapi mole botlhanganane ka tloma ka teng a re tsama ka bona ka bantu go la phomola jalo botlhanganane di ntse tsholo ka tlo gapileng bakwena velapi bakwena ga makatsa velapi khaka mole kana le gapileng ana sa tsakena ya bo wale mala ba ke na thabela sawana tlompo palazi tsidiso botsane mohole tsitso mmote papa di fela jalo le 4-1 LDF mamari re sebeditse nna le bitso laka ke se po wa bitso mabese ke molele ke le tebele tshwana fatse mo na mantiana mono sebeditse jalo he le yena eno he root boy pepper wa lenong ile yena ne nga hlopollela papa di yena a ho fa jalo din tlhagolo tsa papa di ine hle le yena ya nga hle a ho hlopollela papa di yena a thi ha ile mo e jane solo mosebetsi wa hae ebile o gore pepa go tla fitlha kwano o tla boetsa re jara gape go gotlisetsa diaelong justice ke bua jalo ka mošhanganeng wa toka ke eno ka mokaka ka mona a ba smile monna o smile ka lekwa motho a bua ka yona kadiong ke ka metšhini a etsa monnete ba gore dintho tsotlhe di gokagana gantle mmamedi ke gokagana gantle le wena mme pela ka kwano ya neng a ntse a mphapata lehetla ke bua jalo ka mongaditsiso mojela o ntse a re fela bafana baka le a sebetsa di na nabela ka bogaitse diaka ka matlong a gaso tla boetse ke opana gape le mmamedi bekeng e tlang mafelong a yone
2: ae gaitsedi ke ya lebo
1: tango siri
2: le sebeditse mo mamedi wa selmoya sa lesotho ke bomphato he ba kamane ka bambata ba ne ba ofa papadi eno ya bolo e dipakeng tsa bantu le LDF me re utlwile he gore bantu e tswile ka 4 ha LDF yona e tswile ka 1 ba ofile yona he ile jwalo me ke a tseba he gore ha e mono kgotsofetse o kgotsofetse ka ne di hle mo sebetsi wa rona ke hore re le fetsona di le jwalo ke le fephoka wa borwa a re ha senna mo di wa lengwalo lena
3: ale a belwalo le zwangaye.

Jehova a iponahatsa ho Salomone ka bosiu a re ho yena, ke utlwile thapelo ya hao. Ke bile ke ikgethetse nqalo ena hore e be ntlo ya mahlabelo. Ha nka thiba mahodimo hore pula e sene, le ha nka laela tsie ho senya lefatshe, le ha nka romela lefu la sewa tjhabeng sa ka, a setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka, se ka ikokobetsa, sa rapela, sa batla sefahleho sa ka, sa fapoha tsela tsa sona tse kgopo, le nna ke tla utlwa ke le mahodimong, ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao a le halaletswe, lebitso la hao le kgethehe. Mmuso wa hao ke o tle Morena, thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa lehodimong. Morena Jehova wa makgotla, wena o le mahaleng tweng, mmuso wa hao ke o tle. Lenaneong lena la sedibeng sa tshepo, thato ya hao e be yona e etswang Morena wa rona jwalo ka ha e etswa lehodimong. Momamedi ke enwa mametseng a le hohle mo a leng hona teng, ka ntle le ka hare ho naha ya Lesotho. E mong o mametse a le lapeng, ha e mong a mametse a le mosebetsing. E mong o mametse a le leetong ka koloing ya baeti, ha e mong a le ka koloing ya hae ikgethang. E mong ntate o mametse a le ditsing tsa kokelo ya bakudi, ha e mong a mametse a le ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa. Modimo wa rona, o tseba seo re se hlokang le pele re tla ho wena o tla kopa. E mong o mametse o ya kula, e mong o ya kulelwa. E mong o mametse o hlabeile, e mong o mametse o saretswe. E mong o mametse Morena o ka hara dintwa tsa bophelo, ha e mong a mametse Morena wa rona a kgathetse matla. Re a rapela ntate o re a kulang a fodiswe ke wena, ya fokolang a matlafatswe ke wena, ya hlabeileng a hlabollwe ke wena, ya mesarelong a tshidiswe ke wena, ya ka hara dintwa tsa bophelo a lwanelwe, a namolelwe, a hlolelwe ke wena. Ka lebitso la mmoloki Jesu re rapela re a leboha. Amen. Ha ke o dumedise mmamedi wa seyalemoya sa Lesotho, le o amohela, ke a o mema ke bile ke a o amohela lenaneong le kenang seyalemoyeng se seholo, seyalemoya sa Lesotho, seyalemoya sa setjhaba. Mmamedi wa ka ya ratang, lenaneo le kenang ke lenaneo la sedibeng sa tshepo. Re kopa o kopa tshwarelo ka hore ebe re kena ka tsela eo re kenang ka yona, o se selelekela jwalo ka ha o tseba hore lenaneo lena ha le qala, mmamedi wa ka ya ratehang, le qala ka selelekela sa lona. Empa ka lebaka la bothata ba metjhini, Mosotho e motle, re inele matsoho metsing, matsoho o dutla a sebetsang. Mamedi wa ka ya ratehang, e kgoptjwa e le maotomane, thupa shapa fatshe, Mosotho e motle. Ka nnete re tshwarele, ha re a tlwaela ho kena tjena. E se e le manane wa mmalwa ao e reng ha re kena, ebe re kena ka tsela ena e sa tlwaelehang. Mme Mosotho e motle, re sana le tshepo ya hore ho tla loka. Mme mamedi wa ka ya ratehang hle, ya o dumedisang le ho

mema lo wehla lo amwela ka letsoho la moya ke wa ha wa ka mehla mohlanka mosebeletsi morumuwa le motswalle wa hao mohlabolli moruti ntole molefi ya reng wena kgotso ya morena Jesu Kriste e be le wena maleli wa ka ya ratehang jwalo ka re tshulo hle lenaneo lena ke lenaneo le etseditsweng ho fana ka tshepo ho setšhaba sa Basotho maemong ohle a bophelo ke ka ona e leng sedibeng sa tshepo mme mamedi wa ka ya ratehang lenaneo lena ke le etseditsweng ho fana ka tlhabollo ya mahala ho fana ka thuto hodima ditaba tsa bophelo tse re amang Mosotho e motle lenaneo lena ke le etseditsweng bohle ba pelo di bohloko hobane bophelong mona Mosotho e motle re utlwa bohloko ka ofela ha rona bohloko bo bakwa ke dintho tse ngata bophelong e ka ba lefu e ka ba lebaka lena lelane Mosotho e motle ke ka ona lepetso la rona e leng le reng ga o utlwile bohloko o utlwile bohloko if it hurts it hurts Mosotho e motle when it hurts it hurts e ka ba o utlwisitswe bohloko ke Mosotho e motle Mosotho e motle e ka ba keng e kgopisitseng bophelo ba hao keng e lemaditseng pelong ya pelo ya hao na lenaneo lena le etseditswe wena e ka ba o hlabilwe keng Mosotho e motle e ka ba o hlabilwe keng e ka ba o lemaditswe keng lenaneo lena le etseditswe wena gobane bophelong bohloko ha bo tsebe morena ha bo tsebe mofo bohloko bophelong ha bo tsebe ya buswang ha bo tsebe ya busang bohloko bophelong ha bo tsebe moruti ha bo tsebe mophuthelo Mosotho e motle bohloko ha bo tsebe monna ha bo tsebe mosadi bohloko ha bo tsebe moholo ha bo tsebe monyenyane e ka ba utlwisitse bohloko keng ka jeno lenaneo lena le etseditswe wena ke ka ona lepetso la rona e leng le reng ga o utlwile bohloko o utlwile bohloko ke a o mema ke o ore re nke leeto lena le wena ka jeno ha e se mokgwa ke molao lenaneong lena gore re gopole bohle bao dikola di leng ka mahlong bohle ba utlwileng bohloko ka lebaka la lefu le ka lebaka lena lelane Basotho ba batle baratuwa batle bohle mo mametseng o le gona teng ka ntle le ka gare o naga ya Lesotho bohlokong bo o leng go bona re re go wena o boka modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste morena le modimo wa meaelo le matshidiso ohle yena eo e leng yena a re tshidisang mesarelong ya rona ka matshidiso ao le rona re tshidisang ba bang ka ona Mosotho e motle phepi phepi phepi re boela re kenelela pele le leng le o nang le ntatemogolo le nkgolo maqheku le maqhekwana a rona lentswe la modimo testamenteng ya kgale bukeng ya moprofeta Esaia kgaolo ya 46 ka temana ya bone lentswe la modimo le re e sa le nna enwa o isa boqhekong ba lona ke entse jwalo mme ke tla nne ke le pepe o isa le botsofading bo bosweng ke entse jwalo mme ke sa tla le pepa ke le tise ke le boloke temana ya bohlano

Mary, lekan santalema, lekan tikanyalma, lampapi salema, urigetswane le yena, a nkhono ntate moholo, maqheku le maqhekwana. Modimo yena, ya u bupile, ya u tsibile, le pelo ba popelo, ye o qadile nkelellong ya hae. Modimo yana e o re ha ba ke bile le wena pele o tswalwa, ha ba ke bile le wena ha o ne o tswalwa, ha ba ke bile le wena bosieng ba hao, ha ba ke bile le wena bohlankaneng le borwetsaneng ba hao, ha ba ke bile le wena ha o ba monna o ba mosadi e motjha, ha ba ke bile le wena ha o ba monna le mosadi ya tile. Hai ba ke bile le wena ha o qala dilemo tsa boqheku le botsofadi le hona jwale e sa le nna enwa. Modimo o re ke tla o pepa, o re ke entse jwalo, ke tla o tiisa, ke entse jwalo, ke o boloke. Ntatemoholo le wena nkgono, yama mangwele ngwana wa senga tete magwehla, mme le ngwana ona o seng o sa kgone o jara, maatla a botjha a se a lesiyo. Modimo o re ke na le wena, kgothala nkgono, kgothala ntatemoholo, Modimo wa o rata. Sotho e motle, re bue le bana ba borona ba nang le bokoa, mantswe a rona ka mehla a kgothatso, a tlhabollo. Ke o re tseba moratiwa wa ka, gore boleng ba hao, bohlokwa ba hao ha bo a itshetleha hodima ho ba le bokoa. Your worth doesn't depend on your disability. O seo Modimo a reng sona o entse ka setshwantsho le o tshwana le yena, o entse ka o rateha le ka o tshabeya. O motle, o a rateha, o ya kgahleha, o bohlokwa. O seo Modimo a reng sona. Sotho e motle, ha re boela re bue le bana ba rona ba banana le ba bashanyana, boauti bomgirl, sekgutlwaneng sena sa rona sa ba batjha, ha re opoleng lepetjo la rona la ka mehla, ke le reng fadimeha motjha, tshabo ya o se tshwane le ba bang e kotsi. Bana ba ka ba ma-teenager, bahlankana le barwetsana, o tloa dilemong tse leshome le metso e mmedi, re itse re hapelela le ba dilemo di leshome le motso o mong, o thula o dilemo tse mashome a mabedi ya motso o mong. Fadimeha, fadimeha auti, fadimeha mgel, tshabo ya o se tshwane le ba bang e kotsi. Watch out, the fear of being different is in the house. Se kebe wa itabella wa tshaba o se tshwane le ba bang, bongata bokotsi bo ya diela. Lentswe la Modimo bukeng ya Exoda ke testamenteng ya kgale, kgaolo ya 23 ka mola wa pele temaneng ya bobedi. Modimo o re o seke wa latela bongata bo ya etsa tse mpe, seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe, o tla lemala ngwanaka wa ngwanana, ngwanaka wa moshanyana o tla lemala. Sekebe wa latela bongata ha bo ya ditlolong tsa molao, sekebe wa latela bongata ha bo ya taing le dithethefatsing, sekebe wa latela bongata ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana. Hauwa ditabeng tsa thobalano ka ntle le lenyalo.

bana ba rona ba banana ba bashanyana ba sikile masea a se na mbo ntata ona a se na mbo mma ona a se na mbo ntata ona bo ntata ona ntse ba le teng batswadi kajeno ba hodisa masea ao e leng a bana ba bona bo mma bona ba le siyo ba ntse ba le teng ba lehela bongata bongata bo ya diela o se ke motle lenaneong lena ga e se mokgwa ke molao o re reng ke thoko e re kgothatsang e re tshedisang botlhe re phela nakong yeo bophelo bo aparetsweng ke ditsietsi nakong yeo bophelo bo aparetsweng ke mahlomola le mathata a tshabeyang maemong otlhe ya bophelo re phela tlasa ditsietsi tse re bakelang matswalo a tshabeyang re nka setlhopha ke sena se bitswa one in Christ ba re tsietsing tsa letswalo ke bitsa wena mosotho e motle re ntse re bua ka lenyalo ka jeno lena ba bangata ba sokene ka gare o lenyalo ba tshaba o kena lenyalong ka lebaka la ditsietsi tse bonalang ka ga lenyalo ka jeno mosotho e motle lefu le renkela baratiwa ba rona go feta pele re phela ka gare o matswalo mamela mmina thokwena tsietsing tsa letswalo ke bitsa wena o mamele thapelo o nkutlwe morena mosotho e motle ga re bitse go yena gobane ena ke modimo ga se motho tsietsing tsa letswalo.

humanele me aluna phumulo motshepe maimongohle o tsebe gore ga go letho le ke keng laetswa ke Modimo. Kgothala hle, kgothala Mosotho e motle. Re tlo kena ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno. Ke itse re ntse re tswela pele go bua ka lenyalo. Mme kajeno lena, re tlo tswela pele tlasa ditaba tsa lenyalo, re bua ka go keteka go fapana ga rona, go keteka go se bonele ditaba ga mmogo. Re itse Mosotho e motle, ditaba tsena re bua le ba ntseng ba itlhophela go kena lenyalong. Gobane re lemoile gore mathata le mahlomola le ditsietsi le matshwenyego a ka gaga lenyalo a ya tshabega. Mme Mosotho e motle, ga lenyalo le sa tsitsa, ke o bolela gore lenyalo ga le a tsitsa. Mme ga lenyalo le sa tsitsa, ke o bolela gore lelapa ga le a tsitsa. Mme ga lelapa le sa tsitsa, motho ya tswang ka gaga lelapa ga a lobokane le naga e a lobokane. Mme Mosotho e motle, re tlo bua ka sehlogo se e reng celebrating our differences. Ga e le gantle ga se kobelela ka jeno, se molemo le go botlhe ba sentse ba le ka gare o lenyalo. Mme Mosotho e motle, ntlha ke tsena tse latelang tseo ke ratang gore re tle re diele tlhoko. Pele o kena lenyalong, tseba gore go fapana ga lona le le banyalani ke ntho eo le lokelang go e lebelela. Mme go fapana gona go susumetswa kapa go tswa godima dintlha tse latelang. O ye motona eno ye o mo nyalang ke ye motshiadi. O ye motshiadi yeno ya o nyalang ke ye motona. Lona lebaka leno fela la gore o ye motona ye mong ke ye motshiadi le sentse le sa tshwane, le sentse le fapane, ga le le jalo. Mme taba ena e re le tlatla le fapana ka dintho tse fapaneng. E sentse fapane, le sentse le fapane ga le le jalo. Mme yona taba eno ya botona le botshiadi, gender ya lona, e re le sentse le keke la bonela ditaba mmogo. Re boetse gape ge le batho rena le botho ba rona bo fapaneng, di-personality tsa rona di fapane, boikutlo ba rona le ka moo re bonang ditaba ka teng bo fapane. Mme taba eno e re ge lokela o itlhophela gore re keke ra bona ditaba ka tsela e tshwanang. Ge lokela gore re tsebe gore go na le moo re kekeng ra tshwana. Mme Mosotho e motle, ditaba tsena re lokela gore re itlhophisetse tsona, re be re itlhophela tsona le pele re kena lenyalong. Boitshwaro ba rona, tsela eo re bonang ditaba ka yona, e batla e fapana. Re na le dimelo tse fapaneng, ga re tshwane ka dimelo. Mosotho e motle, dimelo tsa rona di a fapana. Ntlha e nngwe re lokelang go ela tlhoko ke gore re tswa malapeng a fapaneng. Mme taba eno e re godisi

0: sei, kasela, se fapane. E mong a ka bona ditaba tsena, e mong a bona ditaba tsena. E mong mo sutu e motle, ye o re lokelang ho ela hloko. E ri e sa ho re ebe re a fapana. Ke mekgwa le meetlo ya rona. Lelapa le leng le na le moetlo wa lona. Ha o ka wa lemoha le motso o mong le o mong o na le moetlo wa ona. Re ntse re phela ka rona ha e le nngwe. Meetlo ya rona ya malapa le meetlo ya rona ya moo re tswang teng e a fapana. Ye nngwe ya tsona ke ditlwaelo tsa rona. Ditlwaelo tsa rona le dithahasello tsa rona le ditshekamelo tsa rona bophelong di a fapana. Mme tsona dintlha tsena di se di re ha re kena lenyalong. Ho na le moo re sa tlo bonela ditaba mmoho. Mme potso ko re na moo re sa boneleng ditaba mmoho, na re lokela ho qabana, na re lokela ho lwana le ho lwantshana, na re lokela ho thulana, na re lokela ho lwantshana, na re lokela ho arohana. Karabelo ke tjhe. Mme re sebetsana jwang le ho se bone le ditaba mmoho le ho fapana ho wa rona. Ntlha ya pele e tla re thusa ha re kena ka hare ho dikamano tsa lenyalo, lebaka ho lenyalo ke hore re be le kutlwisiso, understanding. Etsa bonnete ba hore o utlwisisa ka moo enwa molekane wa hao a bonang ditaba ka teng, a utlwisisang ditaba ka teng, le moo a tswang teng. Ha o na le kelello e nang le kutlwisiso, ho bonolo ho phela le ho phedisana ha mmoho. Ntlha ya bobedi ke ho amohelana. Ho amohelana ka hore re fapane, ha re tshwane, re bonela ditaba ha re di bonele mmoho. Ho etsa accommodate e mong. Yena ya pele re itse ke understanding, yena ya bobedi ke accommodation. Etsa bonnete ba hore ha o le motona o amohela enwa e motshehadi, wena e motshehadi o amohela enwa e motona ka tsela eo a bonang ditaba ka yona. Ntlha ya boraro e re thusang ho keteka ho se bone le ditaba mmoho, mosotho e motle, ke ho ikoba. Ho ikobela ho enwa e mong, mosotho e motle, ka moo a bonang ditaba ka teng, mosotho e motle. Ntle le mono, hona ho bolela hore ha re ke ke ra ba le kutlwisiso, re ke ke ra amohelana, understanding, accommodation. Yena ya ho ikoba ke hore o be le, re ka re, tlwaelo ya ho fetohela ho tsamaelana le maemo, ho amohela le ho ananela, ho ikamanya le maemo, e leng adaptation. Boemong ba ho ha le tshwane, ha le bonele ditaba mmoho. Ye nngwe mosotho e motle ko ananelana. Mme dintlha tsenana tse nne, yena ya ho qetela e leng appreciation, ho amohelana, ho ananelana, hore le fapane ha le tshwane, di lokela hore di bonahale ka go di kamano tsa lona tsa lenyalo mme di lokela gore di tle ga ba babedi le ntse le bontsha lerato e mongwe e mongwe le boitlamo ba lona mme le etsa bonnete ba gore leratong la lona le boitlamong ba lona puisano ya lona ke e tlhakileng le mo le sa utlwisisaneng le ba le bogodi ba gore le dule fatshe le rarolle taba moo le sa boneleng ditaba mmogo e seng go naganelana le go kgalelana matsogo mosotho e motle mme mosotho e motle ga ngata ka gare o lenyalo moo batho ba sa boneleng ditaba mmogo ba na le go lematsana ka gore e mong dipolelo tseo a ka di ntshang ka molomo wa gae le dipontsho matshwao dipontsho tseo a ka di bontshang sefatlhong sa gae ga e mong a sa etse ditaba ka moo yena gopotsong di lokela go etswa ka teng go senyetsana go nyekoletsana melomo mosotho e motlhe mo batho ba fapanang teng ga ditaba di sa tshwara gantle e mong a ka fumana a le maditse e mong gagolo boitshepo le boitsebo ba motho ya jalo mme o lokela go tseba gore go phela gantle ga boitshepo ba yo o kenang lenyalong le ena go phela gantle wa go ipona ga gae go phela gantle wa boikutlo ba gae go tlo laolwa ke tsela yeo o tlang go mo go boatamela ka yona nakong eo le sa boneleng ditaba mmogo mosotho e motle ka lebaka la nako e re tle re felele mona re tle re tlo bua ka yona taba ena ya bophelo bo botlhe ba monyalani go monyalani mmogo le ena ka gara lenyalo moo ge fapanang teng ntate a lalanya magodimong re lebuile ka nako o re fileng yona mme ntate re ikokobetsa tlasa bonamelo ba maoto wa gago re rapelela lenyalo ka rona ya lesotho ba tla ngwe kena le ba santse ba le ka gare o lenyalo re tshwarele mo re o sitetsweng teng le ona lenaneo mona morena wa ka ya halalelang re kopa tshwarelo mo re o sitetsweng teng le momamedi a re tshwarele mo re mo sitetsweng teng ka lebitso la morena Jesu Kriste re rapela re a leboa e ba le momamedi ke enwa morena o molwanele o motlholele ke thapelo ya rona ka lebitso le letelang moloki Jesu re rapela re a leboa amen mosotho yo motle ga re kopane ape sonta se tlang ke wa gawa ka metlha moramo lefi a reng ga e be kgotso e ba lebe ke e tlonolofetseng ga e lale re tswa ka bosiradebe a re sedi laka mpone setse tsela mosotho yo motle re tlhoka modimo e be ena re bone setsa e be ena le sedi maotong a rona ka re o lenyalo ka re o malapa mesebetsing ya rona metseng le metsaneng ya rona re tlhoka modimo
1: reminded of this hymn that says sedila ga mponisetsetse

0: Hantle ho di mahlo ke hora ya bosupa sena ke salama ya Lesotho di taba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedike ya o dumedisa lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA ka kopanelo le mokgatlho wa bobedi wa morero wa o lemosa setšhaba ka ditaba tsa boemo ba legodimo mmogo le sekolo se segolo sa setšhaba di tla soga thupelo ya matsatsi a matlhano le mafapha a nang le kopa bogadi go kala boesa kwano seterekeng sa Masedu. Mookamedi wa morero Mofumadi Mamonyako Koloti o re thupelo ena ke e karolama a mangwe a mawala a go maatlafatsa bokgoni ba go etsa dikelo tse e nepagetseng kgatlhano le ditlamorago tsa pheto ya boemo ba legodimo go kopanya ka ditaba tsa kotsi ya boemo ba legodimo le temoso ya pele ka gare go megalo le dikelo tsa ditlamorago. Mofumadi Koloti o re thupelo e tla boela e shebana le kgokano ya ditaba tsa boemo ba legodimo megalong le maanong go tlisiswa ditlamorago tsa boemo ba legodimo le ditjeo tse e tlang go tlhokagala go kenya maano a na tshebetsong. Mogalo ona wa temoso ka maemo a legodimo e o beilwe tekong diterekeng tsa mafeteng Qutheng Gqatha Snake Thabatseka mogotlong le seterekeng sa Leribe. Letlole le shebang le ditaba tsa kokwanatlhoko ya HIV le AIDS Lesotho le tshwere dipuisano tsa go rala leano la manano a banana le bašwanyana ka go gokanya bašwa ba leboya le bogareng ba naga ka sepeo sa go lekola tswelopele e seng entswe go supa dibaka tse e tlhokang ntlafatso le go thea maano a maatlafatso ya manano a shebaneng le bašwa. Ofisiri ya bobuele le ipabatso Mofumatsana Sebabatso le ntshwenyana gore dipuisano tsena ke tse shebaneng le go bega merero le mehato e e tlhakileng e agabela ditlhoko le maemo a bašwa o itse mogalo o tla thusa gape go shebana le dikgeo tse e teng go maatlafatsa tshebetso ya mananao le go buelela kapa gona go builela bašwa menyetla. Mogalo ona wa leano o lebeletse go fana ka tataiso e tlhakileng ya mananao tshebedisano mmogo le mehato agabela diqholotso tsa banana le bašwanyana. Batswadi ba kgothaletswa go atamela bana le go ba sietsa e le gore ba phuthulwe go bua ka mathata o ba tobaneng le ona. Mofumadi Gauelo ka modi o tswa mokgatlhong wa Phošia Benedict o buile sena nakong ya pitso ya sepolesa e bileng a mofoka le baagi ba gamolapo mokema seterekeng sa Masedu e neng e shebane le thibelo ya tlhekefetso mo Detective Women Police Constable Masia Bongasekantsi go tswa ofising ya tshireletso ya bana le tekano ya go pudiseng setšhaba gore thobalano le ngwana ke tlola molao. Go sa le jalo Detective Police Constable Motlepu Magage o kgothaditse matlhatsipa a tlhekefetso go tlale ya tlhekefetso sepoleseng ga Mofumadi Mmamo Dibeding a kane go tswa ofising ya lefapha la ntshetsopele ya setšhaba ene a tlhalositse tlhekefetso ya motho le puo e tlhotlhontshang ditsebe e le tse dingwe tsa mefuta ya tlhekefetso. Ge ya phetela kereke e katolike Lesotho e tla tshwara tshebeletso ya segopotso sa dilemo tse 60 tsa lefu la mareka Bishopo Manuele Creatore Mabathwana Wimae ka la 19 kgweding ya Lwetse Roma seterekeng sa Masedu. Puisano le mareka Bishopo wa tikilo ya Masedu mareka Bishopo Girard Tladi le go thodio mae o tlhalositsa mareka Bishopo Mabathwana a se ile nalane ka gare o na ka go ngwala buka e bitswang kereke le dipolotiki mmogo le go ba e mongwe wa bathei ba lekgotla dikereke Lesotho leng CCL. O tswetse pele o supa gore mareka Bishopo Mabathwana Uyemae o tlhokaetse dibeke tse pedi pele go boipuso ba naga ena mme ka gare o dingwalwa tsa gae o ne a buelela boipuso ba naga ya Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fitlha peletso mona ga re boela re kopane gape marateng a dilepe gore nnya borobong.
1: Di ba seyalemoya a Salisotho ke le dumedisa ka lebitso le maatla la Jehova Modimo ena ya re adimileng dintho tsohle e kgolo ke bophelo gobane

tsebe hore Jehova modimo o adimile bophelo bona ha se ba ha o ke mo leboe dinthontsohle nna ke le pepe duma ke le nkhono ma motlatsetlang ka manda ya di lemo lemo ke pepe pepe ke setsoki sa Moriana ra ripotangwane tsa ne tse putswa putswa tse sotheileng ntho yeo hlorisang bophelong ba hao ha o tsebe ha o entse hampe le ha o entse hantle go ga dipotangwane ee ga dipotangwane ke motho ya dubang malapa ke motho ya ferekanyang lelapa ke bua go tloga ka go mme ke bua go tloga ka go ngwana seng ka go mme ke tloga ka go ngwana ke ye go ntate le mme eistana le leloko la gao ga dipotangwane o tla leqabanya le ngwaneno o a ntse le ena e mong le mong a ikanage nna le ena ge tla kopana diheleng ditaba tseno ga di buitse bodutu gakalo tlosa letlhogo ga dilen le lekalo motlha a šoneng a seka ba ya le lefulaka ge se ge tla kopana diheleng a se ditaba tse tshwanetseng go bua ke motlotsiwa motho ya ntsweng ka setshwantsho sa Jehova modimo motho eno ke madi a gao motho eno ke ngwaneno motho eno ke mme wa gao motho eno ke ngwana wa gao se ka ikana ka gore o tla kopana le ena motlhang lefu fela ebile ka nako nngwe o tlakola o re la ke šele ga ke batle go mmona ke ga dipotangwane e ya letsherekanyang ya kenyang morusu a kenyang letlhogo ke rate polelo ke ena e ne rata go sebediswa ke motho e mong a seng a le siko lefatsheng kwano lehloyo le ja ya le sekileng gobaneng le ga o kopana le motho o mo tlhoileng o sena mabaka kapa o na le mabaka o utlwa bohloko bo bogolo pelo ya gago e ka go ka motshwa ka matsogo le o akge o ka ba akgeya le tlosa bane le tla qeta bophelo ba gago o tla sia lefatshe lena la ba utlwang motho yane ena ga a tsebe le gore o mo tlhoile o mo jagetse lehloyo lehloyo lehloyo le ja ya le sekileng bua le pelo ya gago tseba Jehova modimo mo tsebe o mo kope gore bogopo bono bo bokalokalo bo tletsweng ke mokgwa wa diabolosi ke moya o mobe ga di tloe o di gapelele ngwana eo ke ngwaneno ausi eo ke ausi wa gago o rata o sa rate ke madi a gago le gona jale o ntse o ikana gore motho yeo nkebe ka kopana le ena ke eng e kana-kana motshwarele le wena mogaisane buisana le mogaisane ga le kopana le ya kobisana ka dipuo tsa gone tsa bo mme le ya kobisana tlogo ke tlo o thusa mona Pinky House phororong o tlo tlapa ka ditseo tse tlase o la kwa tlo tlapa fela wa re ga ke batle go tlatlhoba ga ke batle go hlwela o atla fitlho o tlo tlapa gore ke ingwetswe ke ingwetswe ke ntho e tena e jenang gono go ka nlopolole go yona ke tla go eletsa ke lelale ke shebe sefapanong ke bue le Jehova modimo wa ka ena a nkadimeng dintho tsotlhe ena ya mphileng mosebetsi ona gore ke tlotla ke sebetsa ka gona ke tla sheba go yena ke bone a ntamolela gagolo a mpha mokgwa wa gona ke tla ke sebetse jwang ga ko tlose nthwena bana ba gago ba ya lwana ka mono ka tlong e mora ga ke batle enwa ka sele tshwana le wena mme o ntse o le mogolo le bana ba gago bana le ntate ba lwana ba tshwarelana dibetsa e mong tsa ga ke tla mo bolaya e mong o rata ena go feta nna bana ba gago o a ba rata ke bana ba gago ka go tshwana o ba nkile nako e e tshwanang ya dikgodi tseno tse robong fela ga dipotongwane o kene o tlhoka go lokisa motse ono wa gago o maphempe ka mokgwa wa thakgisa gore re lokise lelapa la gago le senyeileng ke itse nna ke gauetse ke Jehova modimo gore ka ditlama tsena tsa gae ke etse mosebetsi ene ke a o etsa jale ba tla nne ba o phoqe ba nne ba bue dintho di gana o fela motho yena a ntse a tla o bona a tleile fela jwale e be ga o tsebore o ntse a tla kwano mo namang tsa o thibela teng ba ema ka mane ka ditopong ba thibela bakudi ba re gayo la ntse ke le teng ke itlaleya gore ke teng ke gotlila leseisane batho ba ba palama o tla ukwa ba ntetsetsa ba

hayo ha sa dula mona o dula ha leseisane ke teng ha leseisane ke ya ho ya teng ke ya ke fika ke sebetsa ke be ke gutla go bana sedimo saka seng khutseditse hai sa ga tsamolo sebetsa hai hai mane ho senye ke etsa jwalo ka mane se ke nka masatsi a magago fela le be ke ha ke qedi ke ile go baneng selaetso se nhloka mona lapeng gore ke tsebe go sebeletsa ba teng mona gae bakudi ka gona tompone ke teng ngwana ngwaneso ke otlile ga ke tshulo jalo ke otlile ga ke tshulo jalo go neng o nyetswe o sa fumane lesea ke na le moriana wa scoopo mona o teng la o sa qete nako o tlatswang e ka go ka tsamaya molekane wa gago a se ka o bona go tlatswitse tloho o tlo fumana scoopo o tlo fumana scoopo ga o qete go ba mmeleng ke mane me ke tlo o fa tsitsa gore o se ka ba senyegelwa o se ka ba kgalanelwa ee ya ngwaneso ka morago lesea le be teng ke mane mo o tla fa lesea la gago molebo molebosi moriana o thusang bana ka leleta ka tshilana a e seka ka gantle a je gantle o tsitsinya tlhogo ga golo fela jale motho ano ba batla go ingwaya ga na bokgoni ba go ingwaya e tlile wa tsitsinyega e tlile wa nyagoa e ka re go na le ntho a e bonang kapo ntho e katang go ela fatshe jale mo rerekele molebo molebose ngwanena wa mphakeng hela ngwana ngwaneso e re ko arabe nkete ka bua lebitso la gago ore nkgono ke ne ole motsula dirathatsa kane le botlhoko le menwana le ka mona ka mogatong wa lento ka tlasetlase mangwele a setaong jaga le noka motsula o nthusitse ga ke ana le dibotlolo tse fetang bobedi mme waka motsula o nthusitse go a bonagala botlolo yane ya pele e ne lokisa e mathisa ga ke no ena bobedi ka uko ga ke ema fatshe mona ke ge fela rrao rrao motsula le mao le tla go tlhomola mo o tlhabileng gona teng ke ntho o tlhabileng ga botlhoko bona na o ntse o theoaka ka mmeleng godi ya bophelo ke ntlafaditse gagolo fela ke ntlafaditse ntho e nngwe le nngwe lona motsula ona o ntlhasetse gagolo fela godi ena ya bophelo o tla thusa sesole seno se sa tsebeng go itshireletsa ke tla o thusa gore tloho ke tla o thusa ka sesolo sena sa mmele se tseba go ema se be taolong nna mona ga bogodi remedisi re beya dintho taolong re di beya taolong di dule taolong di se ka tsa lobokana eya ga e ba e dula gowane e re one e se ka be se re tla setla sa teng ka mane e bitsa di-zero o tlo dula o kgathetse o thothomela o sa batle dijo kgodi ya bophelo e tla etsa go o thabele dijo kgodi ya bophelo e teng e le a nyamela gobaneng ke ntse ke batla go tiisa motswako ke batla go ntlafatsa go feta gono mo o ntlafetseng gona teng ka gona nkatamele ke tsebo go tlatsa go thusa nna ke le tetseduma ke leng kgonoma motlatsi tlang ka manta ke pepeduma ke pepepepe ke thagisa lapeng la gago mo ga dipoto ngwana ya bapalelang gona teng jale ka mane ka khuthing ka theowedi a o tshepang o teng o tshwere ditlhaswa tsena ka o fela ga tsona di teng ka o fela e ya o le bona o tshepang wena ya nang le bothata ba letshwea ba lefuda pelo ge beya dintho tseno taolong gore dintho tse di nepagale di dule madulong di se ka tsa lobokana ee mothobase mothobase motho ba pelo o tla o thusa gagolo ka moro ka odimo ka aphamo ye ge na le mema ka moelo janki o ithekisetsa molebo fela leratongfa masimane di teng di a fumana tlhaiso tsa godu ka rajeng e nene le gantate monwana ka mona ka mo o tlatsetswang a o se motshwa wa o teng ka mono semonyolane se sengata lebetlela le lengata molebo molebo se o teng ka mono ka o se motshwa wa ga le batla go ketla ketlo le tlhatlhoba ngodisang mono ga o se motshwa wa ka mono ka steke ke tseba go le etela ka mono ka mo o tlatsiwang ka teng ke tlo le tlhatlhoba ke tlo le bona o dubeile o tshwere ke maoto setroke se teng o tshwara ke ge e sa feleng phalelo ya madi e godimo tsokere e gana o dula taolong nkgore mamotlatsi o tseba o beya tsokere taolong o tseba o beya high blood taolong gore di laolee di dule madulong ka steke ka moo mpitseng he le horse motshwawa le tle le moletsetse a tla tseba go ntswetsa le nna le ka ntesetsa ke tla lefa dinomoro tsa horse motshwawa o tshware tene ke tlotla ke di bitsa dinomoro tsenong tsa horse motshwawa jale ka mona ka kuthi ke ntse ke ga o tshepang o teng o a fumanela ka mogalozuku ka odima mona mo o kadimanwang ka tšhelete ga bogodi remedisi di teng sondi o tla o thusa ka mono leboko ngotsi ya magube ke mathe gagolo ka lebelo ke re ka mona ka masteng mme makopontswana o teng ka oriental center o tla o thusa ebile wa reka wa reka

tsale ntlatsetse le tsoa re bua e ntlatsetse ha ho bile mmashesho ka ditsu gare ya bommede ke a leboa mo mamedi wa sele moya sa Lesotho to mpone go sasa ska nna ba o thetsa bare ha ke yo ha ke sa dule mona ke dula mona ha ka rrr monyo rrr betelele.

lebohang se hlabaka le pulanyane matshedi banna ke a le leboha thapa menya letsatsi lena molaetsa o monate molaetsa o molemo empa ka melodi e monate e hohelang kelello ya ngwana motho le ho di molena ha le fumanwe ka tjhelete ha le fumanwe ka borui ha le fumanwe ka botle le ho di molena ha le fumanwe ka ho kgahla ha ngwana motho empa le a sebeletswa ho di beng ba masomola mamedi wa ka o mpe o nkinele matso o metsing ngwana motho e hle sontaheng se fetileng ditaba di le tsa batla di lobolobo kana metšhining ya rona mona le mane ee le ha o le jwalo boholo ba ditaba kapa tsona ditaba mohlodi wa ditaba o fumane mere arohane jwalo le abuti Mofokeng a qeta ho fumana di-surprise kgarebe ya hae e mo spoiler e mo etsetsa dintho tseo e sa tlwaelang ho mo etsetsa tsona nakong eo ngwana motho a neng a lebeletse hore ka ha o di bakile e tla ba le kajeno motho o ntse a sa mmoisi o jela dibe tsa hae empa tjhebo a wa ka hwa ba jwalo ditaba tsa e ba ka tsela e nngwe mme ke lakatsa hore re sa le boemong bona ho sentse ha ditaba ke tle ke kene pelong ya hao wena abuti wena ausi o ko nkarabe moo o le mong ngwana motho hore na ke sefe seo o lokelang ho se etsa ho kgotsofatsa motho eo o mo ratang maemong a fe le hona na ke ka makgetlo a makae bophelong ba lona ba lerato ba lenyalo ba dikamano le lokelang ho tshwarelana na ke diphoso dife tseo o di supileng tseo o ka di balang hore nna motho wa ka nka mo tshwarela ha fela a sa etsangwe pedi le tharo ha fela a entsengwe pedi le tharo ee semetho sa botebo ba diphoso tsa hae ke sefe mamedi wa ka o santsane o inahana jwalo ngwana motho a ko nke ke nke hle fusi mathoma Prophet Mavuzana ko dipa moruti o ke mo ratang le mo hlompha tla ga fapine monate o re ke na le modisa

ke na le modisa ke tlabe ke hlokang nna e ke a ipitsang Jehova modimo o phela prophet mabuzana go dipa ke bua ka wena fusi mathoma le jantsa le letle ke mo latile jwalo dikorong mpharane ke a o leboga moruti wa ka bodibeng ba masomola ka nako nngwe ditaba ga di etsagala mothontsong ka mangolo a batho wa bala o sheba ditaba tsa bophelo ba gago o ntse o tswela pele go tlholwa ee ke bua tse momamedi gobane gaufinyane ke sa tswa fumana phasele tsa ka tsa botlhokwa tse tswang go motho eo ke neng ke sa dumele gore a ka nagana ka tsela ena ao banna nkgono a nna ka mokgethwaneng nkgono wa disothatlhe ntumedisetseng nkgono ana ka mo ka mokgethwaneng le mojoetse ke ntse ke mo ratatlhe leqhekwana leo laka godibeng ba matlhomo mamedi wa ka ntumeletlhe ke tswele pele ke le tshware lengolo lena la abuti Mofokeng o re go nna ntate Photledi ke ile ka natefelwa ke letsatsi leo ka baka lebala gore ke di khandile ke di bakile ka baka lebala gore mohlomongwe letsatsi ga le dikela šwalane e tshwaka ge se re le lapeng di tla boela di gutlela go nna ge gutletse jwalo lapeng ntlong yaka go ntse go le monate ee re bile re nkile mofaonyana ka boikemisetso ba gore ga gona motho ya tlang go phela.

ra fihla sebakeng se nepahetseng ha naha e ba monate ntate ka bokgutshwane. Mafelo ao a beke re a qetile ho ya ka tsela eo nna ke neng ke sa lebella mohlomong ka tsela eo yena a neng a polenne ka yona. O tsamaile mantaha hoseng ho kgutlela sekolong. Ka nako ena nna monna ya ileng a dibaka, monna a neng a ntse a ena le hore a nahane mehlolo ya ho tswapela. Ha nka itjwetsa hore Modimo ha batle meleko ena eo ke ntseng ke etsa. Modimo o mphile mosadi ya lokileng, seo ke lokelang ho se etsa ke o mo hlompha. Ee ntate Phohle, di ka qala ho tsepamisa maikutlo a ka le kelello ya ka mothong enwa. Bophelo ba nna ba re tsamaela ka motjhakela ka dinako tseo re dumellaneng, le yena a ntjhakele ka dinako tseo re dumellaneng. Fela he, thoso yona ha ka e tlwela. O ne a ntse a etsa, lehlonolo la teng ke hore ha ne a fumana ke le siyo ke hobane ke ne ke tswile ka mosebetsi. Re tsamaile jwalo, le yena a qeta sekolong, a tlameha ho dula hae ha ntse a batla mosebetsi. Mme ka lehlonolo motho eno wa ka a tla fumana mosebetsi haufi haholo le lapeng habo, toropong ya habo ya Bethlehem. Jwale ho ne ho se ho le sebaka ho tloha Joburg o ya Bethlehem o yo bona motho, le ho tloha Bethlehem o tla Joburg o tla mothong wa hao. Ho ne ho se ho le sebaka. Ka qala ho sewa ke letswalo le nna hore ka jeno motho enwa wa sebetsa, o dula hole le nna. Ee banna, ke tle ke seke ka iphumana ke nketswe ke bashimane ba Bethlehem kapa mohlomong ba sebetsang le yena. Ka bona tharollo e nngwe fela ke hore ke hle ke lokise ditaba tsa ka. Motho enwa ke hle ke mo tlame ka dihanna bone, ke mo kenye ka hare ho kgwele ya lerato, kgwele ya lenyalo. Ke nako ya hore jwale re meme batswadi ho kena dipakeng. Dumelle momamedi, re sale mona ke tle ke nke jwalo. Monna ke enwa hle tumelo le twao hore bojutase mamenemene le kajeno ba ntse ba le teng.

bojuta se mamene mene le ka jeno ba ntse ba leteng mo mamedi ke a tseba wa etse ba taba ena le haeba o no so e hlokomele tona mahlo bula ditsebe utlwe mamela ha batho ba ntse ba bua o tla utlwa gore bojuta se ba ntse ba leteng mamene mene batho ba sa kgotsofaleng motho o rekisa o ntse o phela ebile e le motswalle wa hao antse ao eka eka wa o rata le go thabela ke o leboga tumelo le twa o monna ke o leboga hle mohlanka wa modimo bodibeng ba mahlomola mamedi wa ka a butienwa o rentate ha ke se ke ntse mogalo qeto ena e ka letleng la matsatsi a tlile a ntšhaketse ka motekela morego wa ka motho wa ka a thaba le go nyakalla ha hlokomela gore ke fela ke mo rata mme nka thabela gore e be mosadi wa ka ee ga rera letsatsi mme le nna ka ya lapeng ha e so lesotho ka jwetsa batswadi ba ka ba ngola lengolo ba letsa mehala ya kopana sebakeng mme letsatsi la fihla le bona ba nka leeto go ya mo Bethlehem go ya nkopela mogope wa metsi ke ne ke le teng tate ke file ke ba feleditse empa jalo ka ngwana mosotho wena o tla fitlha go emelela thokwana bona ba se ba tla ya sebakeng se nepaetseng moo o ba supisitseng teng ee ba fotlile jwalo ditumelelano di entswe ke batswadi ka mahlakore a mabedi empa ntate photlhedi ntate wa ka di sa tloa fela a tla a ntswetsa dipelaelo tsa gae ka lelapa lena ke gopola hantle gore ha ke ne ke kopana le bona ba tloa moo rangwane le rakgadi ke bona ba neng ba qoqa ba thabile ba nyakaletse monna moholo yena e sale a thotse nenneng ha a hlamisa molomo wa hae o ile a mpotsa ngwanaka batho ba bao o re kopanyang le bona ba kena kereke efe ke ne ke tseba ntate gore na moratuwa wa ka o kena kereke efe mme ke ne ke sa nagane gore gona e ka ba taba ee gobane nna seo ke neng ke se batla ke mosadi a tsebang modimo go sa tsotelele gore na ga a rapela o rapela a shebile botšhabela kapa bophirima ka mo jwetsa ntate wa ka seo ke se tsebang a sisinya tlhogo monna modimo a re le ga o le jwalo ngwanaka ga re tshepe gore mona teng re tla sebeletswa ke modimo fela ga ke bone hantle ya ba ga ngwane le rakgadi ba mo kgalemela gore a tloele go eteletsa bobe pele

e ha ha malep ele ge shebetse hlonolo faditsweng ke modimo ya tsamaya nako letsatsi la lenyalo la bewa e ngwana motho ka qala pele ka ho ya ke isa dikgomo hobane jwale letsatsi ha le fihla ne ke lokela ho ka be ke ntshitse bohashana bo sebokae mamedi ntumelle hlega sa le mona ke batla ho nka lebo gadebe tsamaya le Lindane Kumede ba re ba mmitsa ka mabitso.

a ke tsebe le ha ba le ka jeno ha o so e utlwe taba ena mo mamedi e lindane gumete ke a mo utlwa ha qala ngwana wa motho o na le bogeleke bo hlakileng bo ikgethileng empa na utlwa lentswe le la le bogatebe mo a kenang hei ntumelele ngwana motho tla ke tle ke seke ka o nka ka o kenye ka go kelello ya ka o na le kelello na le dintsebe wa utlwa ebile wa utlwisisa fela nnete yona ke nnete bodibeng ba mahlomola mamedi wa ka abuti enwa o re ntate Phohledi mokgahlelo wa pele o ke ileng ka o ntsha e ne le 50,000 nna mona ke ne ke ntshitse tse 30 tse 20 dintshiwe ke ntate wa ka go ntlatseletsa ba di isa jwalo e le dikgomo lobola go bontsha gore e tle re batla go tswela pele ka mosebetsi nakong ena ga tsenang tse di etsagala nna le moratuo wa ka ge ntse re le mmogo ge ntse ge rera mmogo le go ya mabenkeleng go kgetha diaparo re ntse re ya mmogo le boemo ba mokete re ntse re o rera mmogo eya le gore na ka lehlakoreng la ka banna ba tla be ba mpheleditse ba tla be ba apere jwang le ena ka lehlakoreng la hae basadi ba tla be ba mo feleditse ba tla be ba apere jwang tseo re ne re di etsa mmogo go ne go le monate go le mofuthu ke sitwa go emela letsatsi leo ka nako ena ntate re ne re se re sa tšhakelane re ne re kopana fela mo go yo bua re ne re ila thobalano e le ka nnete re rerile gore tsena tsotlhe re tla di bona motlhang re ileng sebakeng se kgetheileng e leng mo ba bitsang honeymoon barutei ba mogaogao tsena re ne re bile re hlophile gobane ke ne ke sebetsa le motho wa ka a sebetsa gore na re tlotla re palama nonyana tshepe re ya go kae tate Phohledi motho eno wa ka lapeng habo e ne e le lelapa le hlamatsegang ntate wa hae e ne e le mohwebi ya tsebagalang sebakeng seo sa Bethlehem ebile e le setho sa lekgotlana la tsamaiso kerekeng eo ba e kenang ka bokgutshwane e ne le motho ya hlomphehang haholo jwale nna ke ne ke sebetsa mosebetsi o mphang tšhelete e nkgotsofatsang ee ntate wa ka le yena e ne le motho a neng a sebetsa hantle mme wa ka e le sehwai e le motho ya itukisitseng le ena e leng gore le ga re ne re sa tswe malapeng a borui ha kalo fela re ne re se mafutsana hohang la fihla letsatsi la morena letsatsi le kgetheileng letsatsi la lenyalo tsa palangwa ntate dikoloi go tloa Lesotho re ne re tseba moo re yang gona teng ee ra fihla jwalo ga tshebeletso e lokela go qala ka hora ya 10 ra fihla jwalo ka hora ya 9 Basotho ntate ke ne ke tsheditswe dikhwantamo di le 3 ntle le dikoloi tse nyane tsa private tse neng di le teng ke ne ke potapotilwe ke metswalle ya ka Lesotho basebetsi mmogo le nna le ba lelapa go ne go le monate ra fihla moo ya ba nako e ntse e tsamaya go le ngwese ka gara jarete eo ya kereke 9:30 go le ngwese 10 ya otla nako yeo kereke e lokelang go kena go ntse go le ngwese 11 ya otla go se letho le e tsagalang ka tshwara fono ka ge ke a letsa ya ba fono ga e kene 12 ya otla go ne go se letho
Yele, ga ba ga romella molaetsa hore motho a ke a yo

o sheba go na go etsahala eng lapindi mamedi ha o tshaba o tshabe nako re kopane le wena sunta se tlanhle ke batla go nka jwa lohle mohlanka wa morena siuri sa manneti ya koma fatere sebele bona miogo yaka.

maikutlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa legato la hao. Romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe. Ha re rapeleng o ho Modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang. O re neye ka ona moya o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshediso a ona ka Kreste morena wa rona. Amen. Ha re mameleng lentswe le pina. Ka mora tsena ho ba kgalefa ya kgosi Ahashweroshe e kokobele ha ka hlola a bua ka Fashiti a ntse a hopotse seo Fashiti a ileng a se bolela le ka moo a ileng a mo ahlola ka teng. Ya ba bahlanka ba kgosi ba re a ho ke ho batle le kgosi barwetsana ba batle. Kgosi e ke e romele manqosa dinaheng tsohle tsa mmuso wa yona hore a kgethe barwetsana ba batle mme a ba tlise Shushane tlung ya basadi. Ba be bodiseng ba le haole la kgosi le lebelang basadi. Barwetsana bana ba fuwe ditlolo le tsohle tse ding tseo ba di hlokang. Morwetsana ya tla kgahla kgosi ke yena eo e tla ba mofumahadi bakeng sa Fashiti. Keletso ena ya thabisa kgosi e ileng ya etsa jwalo. Motseng wa Shushane ho ne ho ena le monna wa Mojuda ya neng a bitswa Moredekai, mora wa Jaire, mora wa Shimei, mora wa Kishe wa leloko la Benjamin. E ne le mohapua ya tswang Jerusalema ya neng a hapilwe ke Nebukadnezare, kgosi ya Babilona. Moredekai o ne a ile a hodisa ngwananyana moradi wa malomae Aminadabe. Lebitso la hae e ne le Estere. Ka mora lefu la batswadi ba hae, Moredekai a mo hodisa hore e tle be mosadi wa hae ka nako e tlang. Morwetsana eo o ne a le motle. Hoba ho phatlalatswe taelo ya kgosi, barwetsana ba bangata ba kgobokanyetswa motseng wa Shushane bodiseng ba Hegai. Estere le yena a tliswa ho Hegai molebedi wa basadi. Yeo a kgahlwa ke Estere mme a mo rata. A phakisa a mo neha ditlolo tsa hae le dijo tse mo tshwanelang. A mo neha le barwetsana ba supileng ba kgethilweng tlung ya bokgosi hore ba mo sebeletse. A mo tshwara hantle yena le makgabunyane ya hae tlung ya basadi.

Estere o ne a saka a bolela hore na ke wa setšhaba sefe le hore na o tswalwa kae. Hobane Moredekai o ne a molaile hore a seke a bolela. Hape ka letsatsi le leng, Moredekai o ne a ye a tsamaye ka pele ho ntlo ya basadi lebaleng la yona. A lebella ho bona se tla hlahela Estere. Baruitsana ba ne ba betswe nako ya selemo pele ba ka hlaha ka pele ho kgosi. Ba ne ba itukisetsa tjena. Ka kgwedi tse tsheletseng, ba ne ba itlotsa ka oli ya mira. Mme ka kgwedi tse ding tse tsheletseng, ba inyanyatsa ka sente. Ba itlotsa ka ditlolo tse sebediswang ke basadi bakeng sa botle ba bona. Ebe ba iswa ka bomong ho kgosi. Monna ya beilweng o ne a dumella barwetsana ho tswa tlung ya basadi le ho ya le yena tlung ya bokgosi. Mantsibuya o ne a ye a ye teng hoseng a kgutlele tlung ya basadi ya bobedi e lebeletsweng ke Hekai lehaole la kgosi. Ka morao ho moo, ebe ha sa kgutlela ho kgosi hape, ha e se haeba a bitswa ka lebitso. Ha nako ya Estere moradiwa Aminadabe maloma Moredekai e fihla ya hore a kene ka ho kgosi, o ne a sa ka a hana le ha e le ho e nngwe ya ditaelo tsa lehaole le neng le lebela basadi. Ha e le nnete, Estere o ne a ratwa ke bohle ba neng ba mo bona. Estere a kena ka ho kgosi Ahashverushe ka kgwedi ya 12 e leng ya Adare selemong sa bosupa sa puso ya hae. Kgosi ya rata Estere, ya kgahlwa ke yena ho feta barwetsana bohle, ya ba ya morwesa mofapahlooho wa mahatsa a yona. Kgosi ya etsetsa metswalle yohle ya yona le bohle ba boemong mokete o qetang matsatsi a supileng ho keteka lenyalo la hae le Estere. Ya ba ya fokoletsa batho bohle ba mmuso wa yona.

Mouse.

Moredekai o ne a sebeletsa lekgotleng la kgosi. Estere o ne a eso ka ba a bolela hore o tswalwa kae. Moredekai o ne a molaele jwana. A tshabe Modimo mme a phethe melao ya hae, jwalo ka ha ile a etsa ha ne a mo hodisa. Estere ha ka fetola metsamaho ya hae. Mahaole a mabedi a kgosi ao e neng e le balaodi ba basireletsi ba bophelo ba kgosi ba ne ba ile ba kgopiswa ke ho tlotlwa ha Moredekai, mme ba ne ba batla ho bolaya kgosi Ahashweroshe. Empa Moredekai a ne a utlwela taba ena, a tsebisa Estere ya ileng a senolela kgosi tsa morero ona. Kgosi ya botsisisa mahaole ao a mabedi a ba a fanyehwa. Ho tlotla Moredekai, kgosi ya laela hore ditaba tsena di ngolwe dibukeng tsa bokgosi e le hore ho nne ho hopolwe thuso eo motho eo a e entseng.

Ka letsatsi la boraro ho ba qeta dithapelo tsa hae, Estere a hlobola diaparo tsa hae tsa pako, mme a apara tsa bofumahadi. Jwale ha se a kgabile jwalo, a kopa thuso ya Modimo ya bonang tsohle mme ya pholosang. Ya ba o tsamaya le makgabunyane a mabedi, a itshetleha ka le leng hanyenyane, ha le leng le mosetse morao, ho phutha mose wa hae o molelele. O ne a bonahala a le botle bo phethahetseng, sefahleho sa hae se tletse thabo le lerato, empa pelo ya hae e sisa ke ho tshoha, hoba ho bulwe menyako yohle, a kena, mme a ema ka pele ho kgosi. Ahasuerushe o ne a dutse troning ya hae ya borena, a feletse ka diaparo tsa hae tsa botlotlehi, tse neng di homilwe ka kgauta le majwe a bohlokwa. O ne a tshabeha haholo. Ha phahamisa sefahleho sa hae se kganyang ke tlotla, a mo tadima, a tlokomile ke kgalefo. Mofumahadi a tsherema mangole, a baya le maididi, sefahleho sa hae se fetohile, a tshetleha hlooho ya hae hodima lekgabunyane le neng le lepela hae. Jwale Modimo a fetola moya wa kgosi hore e be mosa. Ka letswalo ya tlola troneng ya yona, ya mo nkela matsohong a yona, ho fihlela e hlaphohelwa, ya ba e thoba pelo ya hae ka mantswe a tshidisang e re, ke eng Estere? Ke ngwaneno kgothahala. Ha ona ho shwa, molao wa rona o shebane le bafo fela, a ko atamele. Ya ba Ahasuerushe o phahamisa lerela kgauta la hae la borena, a mo ama ka lona molaleng, mme a mo aka a ba a re, bua le nna. Estere a araba a re, morena wa ka, ke o bone o ka lenyeloi la Modimo, mepelo ya ka ya tsukutlwa ke tshabo ya botlotli ba hao. Hobane wa babatseha morena, mme sefahleho sa hao se a boheha. Empa ya re ha sa bua awa, a akgehile, kgosi ya ferekana, mme basebeletsi bohle ba yona ba leka ho thusa

Pa ameya ba lukileng matsohong a modimo me ha ho tlokofatso e ka ba amang mahlong a mawatla ine ka ba shwele ho falla ha bona lafatsenye ka ke bo madimabe le ho tloa ha bona ha ga rona e ka kitimelo a the bona ba khotsung le ha go kpulung ya batho e ka ba fumane kotlo bana le tshepo e tileng ya ho sefwe ho ba ba hlokofatso ha nyenyane ba tla fumana le hlohonono le le holo ho ba ne modimo o ba nontse me a fumana ba motshwanela aba tsheka jolo ka gauta sibuping aba amohela jolo ka sehlabelo sa setshiso mohla modimo wa ba etelang ba tla phatsima se ka ditlhase di aparetse ditlhaka.

0: ba tla ahlola ditjhaba ba rene hodima tsona. Mme Morena o tla di buisa ka mehla le mehla. Ba mo tshepileng ba tla utlwisisa nnete, ba tshepahalang ho yena, ba tla dula le yena leratong la hae. Hobane o molemo mme o mohau ho ba kgethuwa ba hae.
1: Cosa es?

haile ba sna modimo ba tla fumana kotlo e lokelang mehopolo ya bona hobane ba khisitse ya lokileng me ba furalla morena ho soto ba nyedisang bohlale le thupelo tshepo ya bona e ba lefela boikgathatso ba bona ha bo batswe le molemo me mesebetsi ya bona ha ena thuso basadi ba bona ke mawatla bana ba bona ba kgopo ditloholo tsa bona di go hakehile a theho le hlohonono nyopa e senang kudi masadi ya sa kang a silafatsa diphate tsa hae ka sebe hobane mohlaka hlolo ya meya o tla be a beile ditholwana go le hlohonono le lona le haole monna ya sa kang a etsa bogopo le hae le ho ipelaetsa ka morena ka ha a tshepahetse o tla amohela moputso o kgethehileng le seabo sa bohlokwa ho feta tempele ya morena tholwana ya mesebetsi e metle ya tlotleha mme bohlale bohlaha metsong e sa boleng empa bana ba tswalwang bohloleng e ka tholwana e sa butsweng di ditloholo tsa tlamahano e thibetsweng di tla nyamela le ha ba ka ba phela halelele ba tla nkwa e se letho mme qetellong ha bana ho hlompheha botsofading ba bona haeba ba eshwa ba sa le batjha ha ba ka ke ba e ba le tshepo le ha e le matshidiso mohla letsatsi la kahlolo pheletso ya moloko o sa lokang e tla ba bohloko ho molemo ho hloka bana le ho ba le bokgabane hobane bona bo tla hopolwa ka mehla le mehla bo pakwa ke Modimo le batho ha bo le teng batho ba bo etsisa ha bo le siyo ba bo hlolohelwa mengwaheng e sa feleng bokgabane bo rwala mofapahloho wa tlholo e le mohlodi tlhodisanong e nang le meputso e sa silafaleng.

0: Belén Basso. Disco que nada, sí.
1: O ho mo gana Jesu modimo ya mole mole ntatame ha uhelo yohle ke a tamela pela ha o ka pelo e nan le buikokobetso le swabo ke be ha matsohong a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgaohele. Ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fupagela sefapano sa hao. A bile a se tlohela ka ntle o thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka. Jesu ya mahau o nkgaohele. Ha mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu. Mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello. Jesu ya mahau o nkgaohele. Ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela, e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao. Jesu ya mahau o nkgaohele. Ha sefahleho sa ka se sehlefetseng, se thunyeditsweng ke lefu, se haula mme se tshosa ba ntebetseng. Ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu, o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fihlile. Jesu ya mahau o nkgaohele. Ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho, le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha, le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng. Jesu ya mahau o nkgaohele. Ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang, e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu, ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko,

ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kafolo ya hao o qhobokisana le lenyeloi la mafifi le le kang ka matla ho nka moha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahlatsepo Jesu ya mahau o mohauhele ha pelo ya ka e tepeletseng e se tubehile ke bohloko ba ho kula imetswe ke ho tshoha lefu mme qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau o mohauhele ha mahlo wa ka a seka meyokgo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o song o ile wa koqoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siammele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona ha ka jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena bao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele mme qetellong e tla re ha moya wa ka o so tla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha kganya e sa fileng ya borena ba hao oho o se ke wa o lahlela hole le wena mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele a re rapeleng oho Modimo o laoletse batho bohle ho shwa empa o ba patetse nako ya ho shwa ha bona a ko nnehe ho hlola matsatsi yohle a bophelo ba ka ke ntse ke phela ka mokgwa wa toka le wa kgalalelo ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya lerato la hao ka Kriste morena wa rona amen re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke Mpho Mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tlang.

Antle o dimahlo ke hora borobong sena ke salemo ya sa Lesotho magatha dilepe sontain sena balwa ke ntebalo morosi mamedike ya odumedisa moemedi wa Lesotho mogatlong wa dinaga tsa matšhaba kopaneng UN mohlomphetsi o gathibe o bile kopanong le mookamedi wa setsi sa matšhaba sa kgwebo mofumatsana Pamela Cook Hamilton mabapi le matlafatso ya tshebedisano mmogo le dikgwebo tse ikemetseng molemong wa kgolo ya moruo. Dipuisano di ne di tsepame ntlafatsong ya tshebedisano phumantsho ya ditšhelete le godiswa dikgwebo ka marangrang go kgothaletsa tlhagiso e babalang tikolo le e tshwarelelang mmogo le go gokanya Lesotho le tumelana kgwebo e lokololeng ya tikolo ya Afrika e le go eketsa seabo sa godiswa dikgwebo tse nyenyane le tse magareng mebarakeng gagolo ditabeng tsa fagelang le seiboko masela le diaparo esita le go gogela batsetedi. Kopano ena e totobaditse botlhokwa ba go thula ka phatlha ditlholotso tse kang ditshenyelo tse phameng tsa kgokagano ya marangrang dikgwebo tsa ditsebo le maano a nolofaletsang kgwebo go maatlafatsa tshebetso ya dikgwebo tse nyenyane le tse magareng tsa Lesotho go atolosa mebaraka ya thepa e romelwang dinaeng tse ding le go thea menyetla mesebetsi molemong wa batšha. Letona ofising ya tona

metsotso e le shumele metso e mene le skoto fela hantle ka mora hora ena ya borobong ke dumedisa ka stana le hona ho wa moela hle mo mamedi wa Salma sa Soto letsatsing lena la Sonta. Fela jalo kgwedi ya rona e tlhola fela jalo matsatsi a tsheletseng ke kgwedi ya Lwetse selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Metsotsong ya leshome le metso e mehlano hantle ka mora hora ena ya borobong ke tlo tla ko nkela fela jalo lenaneo la dithalere ka lebitso ke Snate Matsura, mme na lona he mamedi ya Salma sa Soto re tlo rwana mane horeng ya leshome le metso e mmedi bosiung bo boholo mo re tlo sethala fela jalo bane ba lefapha la re letethojane ka lerato le ka makgethe ke a omela hle mamedi wa Salma sa Soto. Hangata mmino wa dithalere ke mmino e le gore o batla batho ba kileng ba kwetliswa ba sebediswa ka matlanyana ho bona hore ba mamela melao le melawana ya tshebetso ya hore na mmino ona wa dithalere o sebetsa ka tsela ya mofuta jwa mamedi wa Salma sa Soto. Ba ikemiseditse ka setana le hona ho bontsha bokgabane tjantjelwe ka setana le lona lerato la mmino hobane mmino wa dithalere ke mmino e leng hore o batla motho ya nang le tjantjello le thahasello e ka setana le tlhase ditabeng tsena tsa mmino. Haebe o kile wa ka wa bina dikolong tsane tse phahameng, dikolong tse mahareng, e ka setana le o santse o le moholo tjena because ho na le dikhwaere tse leng hore ntse di bintsha bontate le bomme dilemong tsona tsena. O tla utlwisa hore na ha re bua ka mmino wa dithalere re bua ka mmino wa mofuta ofeng, mme horenyane ya leshome le motso lemong re tla le beha kgutlo lena la dithalere ebe re kena mokgahlelong wa bobedi ebe a tla belwa le ho qetela wa bosiu bona ba Sontaha wa mmino wa sedumedi re tlo tsamaya fela jalo le ona ho fitlhela mane horeng ya leshome le metso mmedi bosiung ba boholo, mme ke sentse ke retlhe atamela mamedi wa Salma sa Soto ka jeno nna le wena re tlo tla re tsamaya fela jalo ka mmino o kgetheile mmino o monate mmino o e leng hore o ka se o phoke ke letsatsi lena la Sonta le re tlo tla re kwala fela ka mmino wa sedumedi ka setana le mmino wa dithalere se fetwe.

re sheba tshupa nako ke metsotso e leshome le metso e re bong fela le Scott hantle ka mora hora ena ya borobong. Sanes High School ke bana ba tlotla ba re hlakolela sebae bosung bona ba sonta ba re fela selo sa setšhaba. Ka mora teng re tla boela re nka Roma Maroma, bana ba ne ba Roma ba ma LCYM ba tlotla ba re fela kganyapa. Mme ke sentse ke re hle o duile mamedi wa Selma sa Sotho o se suthe hle hobane mmino wa dithalere ke mmino o batlang o le monnata holo bile o na le molaetsa.

Busumbona ba ka jeno mo godi ena hlalang fela jalo matsatsi a tsheletseng ke godi ya lwetse selmo ke sa 2026. Nete sebele selmo sena se bona la setsa maile ka pelo bana so setse di kgweditse mmalwa fela re tla begelo fihla qetellong ya so. Nyane ya bobong handle ho fihlela mona na konyone na mamedi wa samasa so thumela mo kgahlelong wa pele gene re tsoge fela jalo lenano la dithalere ga lebe khutlo hore nyane ya le shimele motselo mo motsetsong na ha jole hla ke sentse ke gerentse re tla boela re etsa hape ha modimo a ntse a re bolokile mona mo ile mo kgahlelong wa bedi genkile fela jalo mino wa sudumedi ha ebe khotsohle se chaba sa thesele

0: Metsotso e le shumele metso e tsetseng fela sekotsa lefatshe jwalo hora ena ya shumele metso mmedi kumisa hohlehohle mo matsing a gateng ka jeno he e le mantaha wa la supa kgwedi e le ya lwetse selemo sa 2026 a santsa wa madimi hohlehohle matsing a teng wa gago ka mehla a telefona la ngwana kokong wa mohlakano wa mokwatle ke phakwe ha e le hantle ka sebele ka matshala le wena he go tloa goreng ena he ya shumele metso mmedi ya goreng yane ya bohlano mesong ha re fumana fela jwale ha re bula mosetsi ona wa kajeno ka thapelo ke lebo kgaitsira ka senate ya mathileng le wena fela jwale o tla renyane ya borobong o fitlha mona he mo o ke nkang dithapo tsena gona teng e bana mafatsane a ile a theoa mafatsane a ile a theoa mona banna la bone la bohlano moqebelo le maobane ha ka hawa mongobo ha le twa aw bana makhubu a molahlile ka mona bana makhubu a molahlile ka mona ka plus 266 ka mona makhubu a molahlile ka mona ha le twa ha le twa
1: ala ka tlo ka magete la motsebetsi a thabelo ntate modimo ntate modimo moga modimo moya o galelelang go ka na le modimo wa gone ge o leboa ntate a mataotlhe bogo ba baletse modimo go fitlhela nako yone ene ntate a galelang e ba le gone mokana le modimo ga e le mona ka tlatla kena mosebetsing o molo ba galeta thujana mokana le modimo wa gona o ba baletse motlhanka wa gago Jehova o mo tlosa tulong le sebakeng seo a phelang go sona ntate a mosalemo gago o tempela ditshepe tsona tsena tseo ge tlang go ikokobetsa pela tsona mogana le odumodimo le go ikokobetsa go yana ntate galelang e kebe wena o tlang go rena Jehofa a galelelang bea lerato ka gago gona ntate galelelang bea tlhompho ditlhomphano mogana le modimo ntate a nang le maatla leboa mafafatsane o ntse ngwe ge fa ona mogana le modimo wa gone gobane ga go bophelo go sia pula ntate galelelang ke wena o tsebang tsotlhe tse lefatsheng mokana le modimo tseba diphiri le makonoti wa gone ntate fanela mafatsa ditakatso tsa gona go ya ka moo lokelang tsena re dikopa mabitsong a magago ntate le mogalemo ya galelang amen
0: amen
1: ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile mokana tloting ga ke leboe phakwe
0: tanki noak
1: tanki
0: ha letwa
2: ata
0: ka mafe ka fela
2: ke tsabana sa go mo lumela ntse ke tsela ngwana go go
0: mela ngono
2: ke mo ne so e

0: Ah,
1: no te plamaban, ¿no?
0: Ah, bueno,
2: Ya le voy a andar.
1: Daño, joder.

Mashama ka mora hora ena ya le shumele metso e medie. Ha se re he bana ka mona ka mabaling ka mo. Ka mona ka mabaling tsa tla maobane le motlolo mane. Di mathile ka mona ka mabaling. Re ke tsena fela. Ke o fela. Ha ile handle he maobane. Di mathematile ka tsela ya mofuta ofe. Ha re shebela tsena la Moqebelo he ke moo di-odi ileng ya nkana fela jalo. Le Mozamane ya ba di-odi e mamola Mozamane ka ntlha tse 2-0. Members FC ya nkana fela le LMPS FC moo di ileng tsa bapala Maleka ka ntlha setlhopha ka seng.

matlama le difofane, kama ne ka saxophone thejane maputswe, ile tsang kana le kharagara ka mono he ke mo matlama ile nya feta fela jo ka ntla tse pedi ho ene nngwe ho difofane tsatsi na ma obane ile sonta ha he ke mo re le ga bona fela jwalo Villa FC ibile le dingwetsi ka re o yane ya pele ya papadi ya bona bana ba ntu le qeba leno ila ha LDF e tlosa go fela e utlwa bohloko ya ga icon re tlo go tla se re lomme bebebe jwale household tsena dinare yang kana fela jwale machoga ba dinare feta fela jwale ka ntla tse tharo ile nngwe majantsa le yona ya togotsa Limpopo University ka ntla tse tharo ho ele nngwe bana ena ya bantu le LDF ntse ba pala ka ba ka hopelang khono maditshomo ke re bana e be o kae bana ha ile mo la ba ke maseru mona ha re tswetsena khutla se e je le masoko bantu ya ito go tsa ga ntlatsenne o ile nngwe a se botsa le ba

0: Nabe ditaba ye nngwe gape ke ena banna ya bohlokwa mona. Ka la robong kgweding ena eo re leng ho yona, o tla ba le lethapelo jwalo he. E tla tshwarwa e le ho keteka dilemo tse 60 naha ya Lesotho ipusa. Dilemo tse 60 naha ya Lesotho ipusa. Jwalo ka ha re tseba hore re ya nakong ya boipuso. Ha tsatsi la teng le la nna la 4 kgweding yane e tlang ya Mphalane. Empa he mokete ono wa ketekelo yono ya dilemo tse 60 wa boipuso o tla qala fela jalo ka thapelo e tla tshwarwa ka larobong kgweding ena ya Lwetse. Thapelo eo e tla qala ka fela jalo he ka mokoloko o tlowang paramenteng e ntšha ka hodimo ho thaba mane ho theowela paramenteng ya kgale ka hora ya borobedi hoseng. Mme ka tsatsi leo la laboraro re lebelletse hore re le sewa sa Basotho re apare fela jalo mebala ya folaga ya naga. A le twa?
1: Ka le gape.
0: A o bana maqhubu a mo lahlile ka mo. Maqhubu a mo lahlile ka mo. E la boga go mamedi re lebeletse gore re tlotliseletsa tsi leo la thapelo ka go apara mebala ya naga. Empa ba ka tla yang ho ya ka hodima thaba ka mane he paramenteng e ntšha le finyelele mono goreng ya borobedi. Mme le tla tloga mono ha se le theoa jwalo le tla paramenteng ena ya kgale mo e seng e le senateng. A e kgona ebile le senate se se faleletse mona se se feleletse ka godimo. Ee, ka morago mahao.

0: dati.
1: Ugupan din dati, ma'am.
0: Dati mo nga kumuha lang si Wee.
1: Oho.
0: Hey, anda.
1: Ah, sa gili mo nga. Yali hea, aw tatay sa ko na. Mm-hmm. Ah, kule wee mo nga. Thank you, mga. Hello, Dre.
2: Hello, how are you? How
1: are you feeling?
2: Just having a nice home. That's just for the long one, I hope.
1: Me.
2: Sorry, kala a kontumele henge kwele male le maila boko tsaika tsinze ke le tsile le bona le wena.

0: ntse ke le lekathojane mo le lona bana ja setlego tso
1: jwale ona tseo mametse kang
0: ka mona ka meleleng tate re mamela ka fm e seng ka medium wafe jwale ke medium wafe a ke upele go na o ntse o reng moo
1: medium wafe ga ya tlhaka
0: ga e tlhake ntate ntse kwenyamantle dipolelo tse ngata di feta fela
1: ao banna
0: e sa le kgwedi ya bobedi jwale
1: he banna
0: re na le bothata melele re na le bothata
1: ee ka mono ka melele ehlile go bonagala thepa e tlhoka go batla e ntšha jale um go ntsho eno ya gale go bonagala bothata e le bone ba gore thepa e bonagala e utlwile botlhoko jale
0: ebe re tla bona go lokile nnene mo tebang
1: um ba ke rabelelang ke a tshaba godumela gore ba santse ba ya sebetsa taba eng obane la botlhano la ne la la masome a bedi a metse robedi um ba ne ba tlhile ba tlile ka um le tlhagisitse ga la botlhano kapa moqebelo um wa latlhano ile ya ba phupu ya mosadi wa mosotho ya ka bantse dibodi magareng ka mane ka peka yoo go tlhaloswang fela gore mosadi enwa ge o ne a le sepetlele sane sa berea e le moimana ke moo ile ya re ga matlhaba a fitlha ya ba mosadi enwa o qetelela a ipepisa jalo ka botlhaswa ba manese ka botlhaswa ba manese a ketelela fela jalo a ipepisa mosadi enwa a sepetlele moo mme a tlaya fela jalo gore ena le ngwana ba tla ya go phela ba tla ya go phela ke moo ka morago go matsatsana fela a tswile sepetlele mono a ileng a nyamela e ka go le kopana le motho e mongwe yao a mo tlwaetseng a tloa gabo ka mane ka peka mme ka la tlhatlhamang a fumana jwalo nokeng ya mogokare e se e le mofu e se e le mofu o tla leba fela gore sepolesa se neng se le te a ipepise a matlhaba a fitlha a le sepetlele berea ke a tseba re na le bonkgono kwano thojaneng mona beo e neng e le manese beo e neng e le manese ke a tshepa le go dumela go taba ena ga ba e utlwa ile ya ba seisa letswalo ile ya ba seisa letswalo na ha ile hantle bonese ke pitso kapa motho o ile mosebetsing ha fela ntse hatisa letsatsi le letsatsi ho yena o nepaetse ho yena o nepaetse lao motho o fumane hore manese a ona mabedi a neng a le mosebetsing ka nako eno a beletswe ka thoko mosebetsi

0: gore batho ba nang le bokoa ga ba batlane. O na na le bokoa ba masapo. Ka le mmeo o qetela ga nka ba ka moaga ba mone.
1: Ro se o tshwile le mao.
0: Ee, kore a ba thata o tseba gona ke motho a ka buang jwang. Kore ne ke thole fela ka re teno kore ga nka ka moagaba a ke kebe a rata fela gore ke ke thole. Hai. A mo le teng ka nnete bogolo bona ba ne ba ntshwere gantle ne mpa e le eno fela. Hei. O bompa o itsela fela gore na o fitlhile matsong a motho ya jang. Ke re ge le basebetsi ntate re tloa ka mathata malapeng mona e be ga re se re a kwaletse ka ga matlo ka mone. O fumana motho ya teng e le motho e mone e rereng ga re tlo go jang. Ee, motho ya teng a lebitha fela e le motho yo kokongwa ba mo tseba e mone ya o ya bogale fela kore e gale fela le ntho e kananyana fela kore wa utlwa
1: eo setse o maketse
0: a tshe o maketse tate a tshe ba bana bonyane ke se ke le teng pela gao moo fela bele e ke e bona kganke ke fitlhia o qalwa mehla etse ke ipotsana ena e
1: bitswang
0: ke sbueng sa maila mogokwa ke ntse ke le pela gao mona he ke tsitsitse bang
1: thank you mak
0: a re moe
1: pele ke na tabeng tsa rona he mamedi pele ke na tabeng tsa rona mona maobane o tlale wa ha go bile le kotsi ya koloi mona mme mongwe wa moruti a phodileng fela jwalo kotsing eo ya koloi ka moraya gore koloi e nngwe go bonagala e tla go yena e mo tobile a fitlhe ya tshaisa koloi ya gae mpage o atlaile jwalo o pholowa ga o bonagala koloi e tshaisitswe jwalo mamating a mabedi la motlhobi le le ka morago empage ga gona bophelo bo latlhegileng le ga ba ne ba le babedi ka koloing ga tlhalosa gore koloi tlhile e tlile go yena e motobile ka lebelo leo phaameng bona ba ga e sale ga e kata mo tšhaisa moo ya ba ya qela go loto ya balega koloi eno ye jwalo empa o atlegile go bona gore e ne e tlhodiwa ke motho wa monna o atlegile go bona gore e ne e tlhodiwa ke monna ne e tlhodiwa fela jalo ke monna monna e mongwe wa mosotho mona go tlalewa le ena he a fungwane go la nna thaba bosiu ba tsatsi la maobane kapa mesong a bonagala a gagathue e ka o ile a kotola fela jalo ke banna ba sa tsejweng ba ikwaetse difatlhego ga tla utlwa sepolesa se sentse dipatlisiso gore na sona he se fumaneng na sona se fumaneng gore na monna enwa go ile go etsagala jwang ka yena empa go bonagala gagathue ga botlhoko bona bo ga e sale go leitlho la gae le letona le kwalegileng jwalo ke boisi ga ke na ditabeng tsa rona he ge ya gorenyane go lebelele ka maatla a magolo motšheso o maatla go lebelele ka maatla ga se lesotho mona fela mamedi ke lefatshe ka bophaga motšheso o tlang o mobe bona ba gae sala aforika borwa bona ka mane ka northwest motšheso o lebeletse gore o mathe jwalo dipakeng tsa masome a mararo a metso e mehlano go ya masomeng ane a mahlano a digarata go ipotse na ke motšheso o mokae ono re tla utlwa gona sotho mona he di tla matha go kae mpa motho a o thola go sheba se ntse o bona gore dikanya tsa matha gona masomeng a mararo a metse

0: mihlanu mani hoya mashumi ngamane hoya mashumi ngamane mpaka mani ka holana la Johannesburg ka go tropo ya teng bona hala dipula tsa matopo tropo tsentse di tsholowa nete ya sala di kwetse mebila ho di koloi di sitang ho tsamaya tse ding e hlimetse ya dikwetse tse ding metsi a dikwetse ka go tropo yeno ya Johannesburg sitin sa mabenkele mono hlile bona hala metsi a le mangata bona ba haisale ba na motho ba hopolana go nya o feta mona mo hona ka ha go Johannesburg mo huileng wa phahloa le fatse la phahloa makoloi a ba qhumela o dimo bona ba haisale o bona hala gona le gase ka tlase ka mona e ile nya baka boemo bono ha ba ke sa ke fose banna e ke ba dilemo tse ka ba ntse pedi tse fetileng ha ketsahalo eno e etsahala moo tsela ilebe ya senyeya hampe bona ba e sale ka mora gore lefatshe le phatlhowe ka mono ka Johannesburg re ke utlwele na go thweng ka mo haleto Kao fela?
1: Rishana sa ho.
0: Nkono ga so tlwane.
1: E wa teng. Le hoja batho ba bangata ba ho rata, haholo batho ba e jang ka tsebe. O ba ho rata hona. Wa le ponesa thaiso a ona ga ni a re nanda tso ba ya tso tsena ha le ntse sa senya thaiso ke se di a ona ga ni ke le di tsa ona ta ka ona a ha se ka tsena ke ne ke seng re ngwa ke na na jale ho ba ne ke na le tatse nga ta haholo e mpa taba ena e o buang ka yona ka moo ya ba o e sa ho mmele wa ka o tsitsipane fela ke tle ke re ha ho ntho eo e seng pitso ho motho motho e mongwe le mongwe o na le pitso ya hae eo a tlang a e filwe fela o latela bophelo bo teng e be re sotha pitso tsa rona re di isa kwana ke tse mohlala fela motse mona go ka ba le ngwana eo re tsebang hantle gore o ke lehlena fela e re ga go losigwa ka mane ka sesoleng kapa ka sepenseng e be ngwana ya jalo ka lebaka fela la tsotso e be o ilogiwa ga ke re ntse le nkodile kgwekgwa le motse mo after spone se mola ka paso le mola ona na kona ntla le yes a ke don't pay it ding ke ha iwa iphela me a ke ke a itlwela o ha so ho tsho tsho ho ka ha u lo iwa ma ponesa la u lo jo wa le masole ona le bunda ti ba tla o tlo ha motsuno mo somo e re ke ba bitse tswa o tsho le politiki e ditshila e nkgampu e bola ya naga ke a di feta tseo e re ke tle go boki ga o qala e kare ga o fitlha sepetlele le ga go nkuwa mosheso fela ga o ka bona mooki yoo

0: ale manala ama le ale dintho tse na tse o sa tsebe o nke sekega se seholo o tlo itsetse ka pelong gore mmana ke tlo sebeletswa ka panki ke ka sebeletso ore mmana e se le gore mogau wa Modimo e tlebe ona fela o tla ntlela gore ke tsebe go feta boemo bone gobane e tlile ke nnete re fetwa dintho tse ngata ka mogau wa Modimo. Mokgwa o go jewang ka one a ke gona je o bone gore o itse motho keo ga a na lengolo la booki fela o hirui o hirui le mothusi wa mooki
1: ka pela PAC.
0: Dintho tse kang tseo ga o nagana motho yo ntho a e sebeditseng ga e ba motsetsi o ne a fitlhile wena o bona ka kare o entseng ga e tsa tsona dintho tsona tseo
1: sa re ba etsa gore ke sepeteleng sane sa sepoto sa Mofumahadi
0: mona o tsetetse bopae mme jale ba bobeile epenen ga o ka tlhaga ke ngwang o fatlha gantle go ne go tsetelwa bopaki anthe o pepiswa bopaki a ke re o tlhokometse gore baoki bao ba beiwe ka thoko
1: ee ba le babedi
0: mme ba tla bewa ka thoko ba ntse ba fuwa tšhelete ya gafa ya ga ba lele kwa ke
1: bona bantse ba tlo gola
0: o nagana go ntho eo e botlhoko ga kalo bane ba ka e tloela gore mosadi o re tlameya gore jwang kapo jwang o tlameya go timela mme ba rekile ba sebeditse go nna le ntho e ntse mono gore mosadi enwa Modimo a timele fela he ke tsela eo Modimo a ne a tlo pepesa dintho ka yona gore go tsebagale gore he gore ke mphe ntse ke sotsitse le ona jale o bona lesea leo le tlaileng ka tsela eo jale le kgutla le tlo sala ka tsela eo ngwane o tlo phela ntho e bitsa mang o ka lefatsheng le le ya setseng go lona ona tse o tlo phela ntho e bitsa mang boiphetetso bo gore o tlo bapele o tlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhoko gwane ditaba tsena ka fela o tlo ditsebe e na yona ke ntho e sesoto ka mokgwa katsileng booki ke pitso kore ga o ka o tseba go naya batho ba golo botlhoko botlang booki ke pitso bua nnete ke phetho ke fela ga se bookileng fela itse ke oetsetsa motlhala ka ntho tse ngata le kerekeng fela go na le megatlwana ena e teng kare o dikereke ke pitso nto eo kwa tseba motho e mong mo o ya itsong eo go tla bothwe le seke la ba le manala fela o tlo fumana na le manala o na le o etsang moo mogatlong woo a tseba gantle gore o na le melawana e tsamaisang mogatlong
1: go ne ka sotlwaneng ore baoki ga ba lokela go ba le manala le letho
0: ga a na le manala ga nakong e bang go thuswa lesea le tlamehang gore go kengwe diatla mogong o tla dikengega ga ke go bonna ba tshwara jwang a ba tshwara o bonna ba tshwara jwang a ba tshwara ga a tshwaka lesea le la kengwe le tshwara jwang ga ke go bonna ga ba tshwaka ba tshwara jwang ga ke re baka mesifa ena gobane ba imelwa thekeng mona ke re ke go nka le go phamisa le oetsejalo o tlameya go ba le seta setoponyana e kana e sentse ena tse ba tlogalang
1: ba gola tse topo e golo
0: ba tla go makatsa botlhoko kore tlhodisano e teng ka gare go bona le gona bahlanka e a tshabega ga a batle go bona motlhanka a kwetseeta selele se mane le ena o batla go se gwala o lo etsang ka sone o tla matha ka nako e feng nakong ya gore a mathe le tlokotsi tla matha ka nako e feng ga a tsotelele a tlokotsi le teng

0: ke mo ka leqeba fela ga a tshwanetse go thusa motho ka leqebe mono manalana mosetisa go ka tshwara boya bona e tseng a tlhwekise gantle ke bothata fela bo teng batho ba rutang ba kgathetse maatla ba kgathetse mme ebile setshwanetse go ruta yona chacha ena e chacha tse wa bona dikolo tsee tsa dinyo dithutagana tse sele batho
1: bajaleum diding tsa kokelo mo maokamedi bona o baneng ga ba dumelela boemo bo
0: kere
1: terenetsesbong
0: kere nako e seng ke le go yona bana bana ga ba kgalengwe ebile jale kotsi ka fetisa kore bona bana ba e se le bona ba okametseng batho bana ba bagolo bao reseng thuto e ntse le teng go bona ya booki le tlhase ya booki ntse le teng go bona ke re batswa ithuta ka pelengyana ke re bona ba batswa dikonyaneng ba ithuta ba potlake sa le ka godimo sa bilana le lengwa ka godimo di tla dula fatshe ka lenane le lekana seseta se se kana ena mosadi eno yona fara modimo tle thusa lesotho mona he ntate ke kopa moya o galalelang o theowe o itlotlise o bontshe gore na modimo o ne o tlhoka ga go etsala jwa mone ntse ke name monoto wa ka omoa kore ne ke o bontsha gore gotlhe megatlhong eo kore gotlhe ke nako e se le ene re yang re etoileng ke nako e se e mpe ya golo nna mme monoto wa ka omoputswa ke tla gotlhe ke na le taba tse ngata kgotso
1: Thank you. Mabedi o semaka le ona nkgono ka Sotlwaneng ke motloetse obane o tswa gona ka mona ka ditsintsinya tsa kokelo ne le mohlanka ka mono tshebetso ya mono o e nepa hantle gona ha e le hantle go lokela go etsagala jwang ka mono empa ge a bona gore ditsing tsa rona tsa kokelo mona ke mathata ditsing tsa rona tsa kokelo mona ke mathata ana a haesale ke mogona ke itse nna ba nao mme ka bekanya tamane gore dintho di loke go lokela go beeleng ku ya sekelo ka mona ka berea nna bolokwa ka moqebelo tlhokometse letona la la bophelo le ne le le teng ka mono mentshege a le ena a ilolola moswang le lelapa leng le ga e le gore he basadi bano ba babedi ba beletswe ka thoko jwalo re tla utlwa ga ntse di ya pele gona go tla etsagala jwang tla etsagala jwa ga re di fete tseno he re kene tabeng tsa rona tsa ka jeno banna taba ya rona e bobebe fele bobebe bona ba ga e sale ka jeno tlhalositse mona gore ga letsatsi lang la moqebelo ka re masoka mona go bile le consarete mona Mantabiseng Convention Center ke batla go utlwa rona lona le le bontate le bomme bongore bontate mogolo dipapadi tseo le neng le di bapala ga le ntse le gola ke dife ebile sepheo mohlomongwe le o mo ruta boitshwaro jwalo jwalo reela ga o so le monna mona monna o lokela o itshware tsena kapa ga o so le mosadi o lokela go itshwara tse le dipapadi tseo le gotseng le di bapala tseo e ka nnang ba morago tsena ga di sa leyo tse dingwe tsa tsona le ga tse di ntse di le teng jwalo bo se di a dia le tse dingwe le ga e se di bapalwa ka le se setheo tse

0: di bapalwa go ane le go ane fela go na le meketsana e itseng. Re le re fe rona le go tse le bapala dipapadi difeng, motlhomongwe tse dingwe tsa tsona e ka nna ya ba rona re le batšha re di tsebe. Ka nna ya ba tse dingwe tsa tsona rona re le batšha re di tsebe. Motlhomongwe ga ntse le tlhaya mona he le re tlhatlhela rona papadi e itseng e ne e bapalwa morago le sepheo e le ofeng. Motlhomongwe he re tla bona rona re gutlela mono jwang morago. Haletoe
1: ka lerato le ka makgetho
0: kao fela
1: re tšhabana ka kgomo date fela ngwana ko goma
0: nna ke apa ya lenyeta
1: ke kopa go etsa tlhekelo ya ditaba tsela tsa gago ka gore ke tlhokomele hangata o le motho ya ka re thusang le ka gore mmemela baeti le ka nako ena. Jwale kopo ya ka e kgethehileng a batla re ke ditaba dingata ke kopa o mpotetse.

0: Ale toi?
1: Gala ga tola ka magete.
0: Ka ofela?
1: Re tsa bana sa go ma se kena sloura.
0: Aha.
1: Gona ke re fa le re hola ga sa bone. Wale e ke tswa go ene ba palwa he. Ke le sokwana. Le sokwana ha le ne le ba palwa mona. Ha ke go no thule nkuwa hamang. Motseng ofeng le isa ho ofeng. Jale ha ine yetsa papadi eno. Ine le mona e tswang hore e be o thwe. Ka bona thwe pula ene. Ee. Jale ha o so ka sheba ha le sa le yona tjena. Ke gora le ha ba ntse na le mo le leng teng. A tshe se le metseng e fokolang.
0: O tle mo gara se pionelo ho ne sa pula.
1: Ei. Ei.
0: Dwale o re ha ona ha no re lentse le ba tsalwa.
1: Ah, nna ba le gile a mo gara mo la tso go tuwa le so kwa. Wena ke tsa ke ga ha ba lentse le teng. Le metseng e meng e tseng a a tso go nna tso go ya ka so kwa da mo.
0: Oh, le o le. Tse ding tali ntho se le itiba ditse tso.
1: Eya. Ke tso ke ne te o go rona le ho ha o tlo e tswanga ntle mantha bjimo.
0: Ene le mo nyo wa batsa.
1: Oh.
0: Mothe mongwe la
1: ba.
0: La ba re maobane ya ngwala posong ya hae mona magangang a re. A ke re batswa mane he manthabiseng. Ha re batso seng ba e kereking he. Ke maharona mo. Ke maharona mo na ha re to sia batho ba go betse maharona mo na ha re enkekeng ka ofe.
1: Eke. Ha ke re ka mola. Ka ha le se isane ha ile kgweding ye e ba ba re ba moela le hlabula e ba rata etsa dintho tse ngata fela se sa thabisi e be ho ba le tabe mona ya hore ba tshelana le ka metsi mola ba tshitseng le ntate moholo ba mokenyeletsa moo go bana ba
0: ha tabita ke pelo a hlabae monga thipa.
1: Ei. Ha tata wa le o ka fumana hore le ntho tsena tsa bona ha di re na o nkile pampiri e ilo ngolla. Ntla go botsa o tsa o qetela ba o tshela fela go re ai bana ba ba ka mono le bona a tsha.
0: E ya tsalo yo le hona mona ntse re yetsa empa yo ya la pele go dinya lwetse. Re ne re tshelana ka metsi re le bana ba sekolo. Re sa
1: kene
0: ba iphetelang kwana ba iketsana ba ka bo. Be le bana ba morao tjena ha o sa tsebe gona ho ile ho etsahalang. Ha ba le ka koloi ya motho a feta botsi festere ba mo tshelela le yona koloi eo ya hae.
1: Ke bona ha o bona ke ditaba tse jwang.
0: Wa sekuta mona ba mo hula ka sekuta sena sa ba mo tshela ka metsi. A go ya pele ba mo hula ka sona. Ke re a khona. Ha se le tjena jwa le aiko.
1: Ya fushana.
0: Ha se le tje.
1: Hai. A ke buen sa ma ya go go go tsa ke mo itlan le teng.
0: Ba tsebe mo mamu yentseng.
1: Ah.
0: Ile a ga habi si yema. Bo mo le ma di bisi e lokela ho thola batho. A ba kena botlakile ka ngho ka bising. Sa theo.
1: Ah ba yo mo nyo ga
0: e. Ya yo tupa ya hai.
1: Olo kile.
0: Tagi no. Yo a ye nhle. O tla me a nyantse mamunanyetsa. Tla me a nyantse mamunanyetsa. Mona ka man ka tsha. Wa

sekwati banna ena ya tlhekefetso mamedi kapa banna emetse mesi ya theowe monna qatsha kapa wa seforong ha sekwati quthing o hlahile dikgoteng ka mang ka qatsha a tloswa fela jwalo ka tlhekefetso ka motabo a fuwa jwalo beili ya 500 kaofela mme a tla ho e lefa tlahla lekgotleng hape ka la 15 kgweding ena e hodimo o tla leba fela hore ka la 30 phato he ke ha moretsana ya ka bane dilemo di 16 a tlaleha taba ena ya tlhekefetso ka motabo e etsahetseng ka la 29 kgweding yona eno ya phato moo tlhalosang fela gore lehlatsipa le ne le setse habo lona le le leng ebile le ntse le rekisa jwala lapeng moo ke ha moqosiwa a tla fitlha he a reka jwala ya ba o dula ka ntle ha lehlatsipa lona le dira kena ka tlong la mosia a ntse a inwella ha morao ke moo moqosiwa a ileng a kena ka tlong ya ba o hlekefetsa lehlatsipa ka motabo.

0: dikotsi tse tsa la mmo. Hai, e ka ba ka di etsa ka bomo. Ha ona be ke fela mfela. He? Aj. Ba ba o le di tsamile me di o mongwana o tla o si.
1: A jere le pepetetsi vie khomo mobile court.
0: Ka mogo le tsa mosebetsi.
1: La o pepetela.
0: Aj.
1: Ya ba ya tswa ka tseleng.
0: A go wetse ka mogo ene tsa mosebetsi ka teng. Kgeg.
1: Modimo le ke bona ngo tsama ganga mona ge o hopola motho o thweng ke mashaile ha sa motsebe ba nna motho a hopola gore ha ntse o hola o le sekong se sa mathomo e tlile nna le motho ya
0: e ha o ka bua ka yena
1: o so no so bone bo fela ka tseleng ka mo
0: o sa bone bo tsama e a tshe Ntse ke le teng pela ga o mona ntse ke tsitsitse fa ya o lelekisa mmetla ya mmedi ka nako e lengwe itlile o mongwana o tla o sia.
1: Hai.
0: Nna ga ke ntse ke tla ke gola ke ne ke le e mongwe wa ba lelekisa mmetla ya mmedi. O mongwe wa ntshia. E le majalo ka ntsena e le sekolo ka ntse. Pele o kwa ka go tlalokang sekolo sa sala.
1: Wa pasa majolo.
0: Hai, bebe. Hey. Pele ha o sheba o hiri. Se ke tobala le bana ba ba kalenyana. He? Kaj. Ba ne ke le ka pela bana ba se ke tobala le bona. Aj. Bebe. Ke tsi. O go kwa ka go ntsobala ntwe ntwe ntwe se sa jere.